0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi o folo fatu Samoa nei tuna talo falava malo le seifu manuia. Usi mai alfa afonga i telefone o le asulunu usfulua au kuso lua filo usfuluono ma le lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. O sauni ta ita opisinisi mafio angai momo i leana, Sleeping Rough i le astofi, e su etope, mo se so sani ili tautua le misiona metotisi po le metotis mission, lo lango lango ina tangata ili ini fale no fuai, homeless. O le pon kalame sa ili tupe le nei o le big sleep au tina amatamai au kilani, wo fa alau te leatu i karai steti ma plan him. E siri atu ili lua se lau fizful tangata o lo ili lisi fa atali mo fale, Na faali ai el pulisili o le misiona me te tisi Christchurch a Chion Hawkey o le whaingar malo o le move on orders e tu lai e se ai tangata mai whale o le malo e le o le tali lea o le nei wha awhita auli. Na wala uina le pale mia se fono wha anatinati ala na pati e whai e Wellington i le telo fina ngalo faali e winga la na taita inga. Sa faalia Christopher Luxon i lunga o ofiso o teinga faalau i tele, ma li ipoti ala ufa asalalau fai mai, o le telo manatu faalia ilana ta itainga. Na sa unu ole pale mia, ele e tonu ye manatu itangato ni usila, fa apea sui tau vaa, ma le lau lango lango ale National Party. O li putia mai e se tati o onanga au tu mofiso o sani tau faafi tau li ili atunuu, ili faatupula ia o tamaiti o lo mana umia se fiso o sani, o lo mala au watu ilunga o le youth line, e au fi eme tamaiti e fitu tau sanga le maatutua. Matuasi iti ele fai numera ili ono maasina teluai, le tusa male to ofa tamaiti talavau e vala au yaso ta itasi o onanga faafosei, ipopolenga iso lato usaonga le muu. Sa faalia ele pule o le youth line ya Shea Ronald, o loo fea ngai tu pulanga ma se avianga mamafa u faate teleina i aso ta itasi. O loo fao ngai nisu i tau vaa le pati a le opportunity ya Romeo te vanga, lo na tomai mai ngā lue ngā le malo, e sio soni ai ili faatula ngaina o avanoa e manuia ia fio anga. Ile pālota la tamai ale Korea ma le TPU, o le teimu mua muane na ausi ai ale Opportunity Party ile lima pasene, ile lua tesi ma le valu pasene fa apopo na mawai le lono tesi ma le tasi pasene. O se nau ta inga te vanga, ia faya ni fono tu ufa atase sitiseni, Citizens Assembly, e fausi aina fainga fa avae, shaping policies, ma inu uma fio anga ese, e ao ngā mo tangata uma, ole atunu. Wa malio le sa avia mo mo captain your silver face ma le faya o ngale ti polo le at kuki ya ana no vao le lima sul valu to sanga Santa alo le onga te tono le malai po le mid quarter mo New Zealand le valu ta siva valu iva ma le ta siva i valua ma ma waita alo ngale lose full tolu i captaining Santa alo le nta alo ngale mo mo fa sanga ya Australia ta siva valu iva No o vao o se sui le au ale silver fence in New Zealand na faia ina i le taalonga faai o le ipo lalulangi i tasiva i vatasi le tasi le sikoa ya Australia. Sasi i tielo na tuulanga i faima kapteni o le silver fence i le tasiva i valua ina wali itaya Waimarama tau manui. Sa ona kapteni ya foi no o vao ma faia onga i le au le atu kuki. Tolu sifu fata sangal matua se ali ole atu la ilfa msidonga fa itu malo i wai takri i se afi na muwa se supermarket i Great North Road i au kilani sifu fa ingwa lwa yaso. Sa vala uina o unanga fa fuwa se i ile tuse alfaz fu lima le afi afi le sa. Na taunu ole au tine imu ma tine ya le afi ma ile aise tasi na faina. Sa ta ua leo leo inspector ya Megan Goldie na puaina leo leo le tamalo le tayao le sungafua ma molia ile susunu fale. Ma le tana whae O tangata ole o mau ele mai wha umi umi o le long COVID. O lo wala au atu ile au whae polo kiki na ia tu ina atu se lango lango malosi. Mosef se osani ai toe o se anga tau nu ole whae ngā palota. Sa a wai whae pulo le Labour Party, o le Act, Green Party, New Zealand First, ma le Opportunity Party. I se fono i lungo le interneti sa te itaia Renee Dingwall. Le wha alia Dingwall, O fa amtalanga tangata afia ile long COVID, o lo iai pefo mai ile mala malama ya unga lufa mai, ma fainga tai o na mawafisi wa swani, o lo o la atoma na umia. Samoa telefona o le nei aso manuia tele lau tapua inga I inga pulai Maria Makele te tuu. So I fua.
0: Pacific people together.

Ku kore ke u whamal malbe he ngahi talwhatapu o ku whaafaki mei he porokalamani, ka uhu whanga tuai, ka e kamata mua e tau porokalama e ahoi e koe ni. Hangi koe wanga mahini a ki, whai e lotu, pia nei e ki mea kwhi halaki pia moe lai ne telefoni o i kai ke ongo mai ai a re o e toko tako ia ne whai kia e kore, ke ne whai ano huwhikina mono tuku atu o e ahoni mo ngā oe o e ahoni ia ki he eiki pia utau wha ambe koe ngā oe utau whai e lang lang ia ano huafa kai ke he kai ke tuku ange e o atu pe pa kuto o pe a tohi sa me ke whai ha to o miai ha tau inas sa me te au mātolu o pe whawhetai ki a si hova ha kulau maarie pia moia kotoa pe o ki a te au Fafeta i ki hono hua wha mao nio ni, fafeta i kesi hoa haku lau maari, pe aua na ngalo a ene ngahi mea ofa kotoa pe. A ia kune whakamore more, ho ngahi hia kotoa pe, mo ne whakamu ui, ho ngahi alanga mahaki kotoa pe, a ia kune huhu i ho mo ui me he whaka auha, on ne tata aki koe, a e manawa ofa mo e alo ofa ongo ngofua. Ai au ne whakamākona ea ki hongotu, ai ngahi mea lerei, ko ia kua toe tāpua ki ai ho talavou o hange e ko ikare. O kuwhai e si hova ai mā anioni mo e whakamāau ki a te kinau tolu ko toa pē kua whakamālo hia. Nā ne whakahā hono ngahi hala ki a Moises, mo e ne ngahi ngā ue ki e whānaua isi O manawa ofa mo angalerei a si hova mo whakātaki. Pia mō mohu ala ofa. E ikai tene waloki ma uaipe, pia e ikai tuputa maki o taingata. Na ikai fai e ia kia te ki tau tolu, o fuata tau ki ngā hi yanga hala, pe to tongi kia te ki tau tolu, o fuata tau mua tau ngā hi hia. Kai hange e kohono mā olunga o e langi ki mamani, Pehe ono lahi o ene alo o wha kia te ki tau tolu o no mana wahe kia te ia. O hange kono wā mamao o e potu hake mo e potu lulunga. O pehe ono mamao a ene ave atu e ngahi anga hala i te ki tau tolu. Pea hange o ku manawa ofa a e tamai ki he ene whanau. O pehe a manawa ofa a e eiki kia te ki tau tolu o no mana wahe kia te ia. He ukune ilo i ho tauanga. O kune manatu ko e efu pea ki tau tolu, pea ko e tangata, o ku tatau hono ngahi a ho mo e mohu ku, pea hange ko e fisi a kau o e ngowe hono lauma ui ui, pea o ku alu atu ki ai a matangi, pea ku ikai ia, pea ikai si i toa i loia i hono potu. Ko e... Potwolfolaya, to mai ke tau kamata ki aho koni. Whatawanga pia ku wone re atu ka ki mautolu, a e whakau whatongi e koni. A koni ka tau tangata anga maheni, o ku iai ki whatongi a ku uia ki ai. Pea kātak pe, a hon fok o whai ai a e fuakia o e Music Award a Pasifiki. Pea te whiwhia pe ku alua John Polo whapafonga i tau tolu ngai i mala e koe ia. He koe ni iai pe, kua tau iai. Pea... E toki omi pe mea ngai i ongo ongo. Koe tau ngai whakotutu e aho ni ia. O ki iai pe ni ihi kua whakawhei. Kua hi kua ngai i mea kua hoko he whonua. Pea tau kore pe i tonga, a kue pe ngahi i te kakai ku whaafike ke kaumai i whapotala noa o ahoia koe ni. Pea ki ai foki mo ngahi ririu, mo ngahi pōre wha politikare pe i ho tau whanuani in Usilani. Teu teu atia ki novema mo e teu whiri. Pea pau ike kaha u. Manatu peko wiki kahau o kuia e tau Tonga Language Week, peko e wiki e rea fua Tonga. Ta haine ngā hei fukotutu ngā aue. E mawinga koe ke pātolo aki
ai lea ke tolonga ke ua na amore he ku kamata ke lea ai whanauia i he ngā i lea oi ahoia koe ni kautau ilo pe koe tahaia oi ngā hi whaunga o e tau mo ui ko hai ki tau tolu he te tau alo i pewa o ki whe te tau kei tonga e pe he kai pe lava taha to'o ho tau tonga mea ki tau tolu pe a uhinga pe he a whakatara noa ia ko ne more pe a erea ku more atu a ho tau tonga pe a ukwe se ula ngai poini ke ke whakatara noa ko amna pe he a honi weekend pe pe fuk mo wike ka ha u a ngai mea ko asia a ho tau tonga a pe a mo whamato ato ai a ko hai ki tau tolu e neongo a e tau lea whakara pālangi whakapiritania o ki whee te tau lea e ngai ko e ngai a honi ku tau whanua tu ia i whanau whafof whanua tu ai na na e ahe taha na o ku whetaulaki ai mo e whamiri pe mo e kaunga whanonga i he mala e sipoti lono tonga tu pe mau tala noa ku hau ai ki i kulupu ko e kausia pani o whakarea mai ki he tokoa koe na matala noa pe koe mafuri pe atoko taha ia koe ni o fo lea whakasea pani le rei au pito pe ia au ki ai ai ni ihi o tau whanau o poto he lea whakasea ina au ki ai ni ihi ia o kutoko tau atu e nau lea pe koe whakafalanse koe ngahi lea keke ka koe tau tonga ka ki lava to pe a hoko e tauhanga o pātolo aki mo puke ni mā ai ngahi lea koe niki ua na amore mea ki tau tolu angi koe niko lea whakatonga e alupe ia o si isi i whanki lea koe te mau kana ukata i he aho whē ne whanongo mai ki he lea e toko taha nene whakangai fu i lea koe ango ango Tuko hai e kumu tolu kumea mai mi apina o kumu mea i lea koe ni koe ango o ku o kei ni he kumu tolu ku tau pepe ku tau paka i he o tua ku lawa lea ngahi lea ke o ku anga maheni a kia hangi ku ka inga uvea kai kapau ku maha ai pu ta fanga fu te tofu le ko ma i he fra u vea ia o ku ango u ango ta ku ia i ai ku maha ia ka o ho wale i he fra tonga le ma to ta ku ni ango ango ko e ne mo ui mai no mai maha maha nga maari ko ta ma he fro tutu polo kala mai a ki he aho ia ko ni e ku ia ia e Whakaafe me i tonga ki whahatara noa ki whakapolitikare i tonga. O ki ai hataha inu silani pene whakakore ki ai whahatara noa ki he tunga whakapolitikare ko ia i he nimue ngā hipore o e aho ni. O ki ai hataha me i Australia ne whahatara noa ta te fito ki he ririu me he konga ki mui e ono ngofulu hao e fitu ngofulu ne kamata ke malanga mai ai ngā hi kauhiwa tāme alea uhila kamata ia ki asi mai ngā hi lea uhila kui ai mue ai nafa pe kui ai mungu no ngā hi nau nau me alea uhila aia kautau ilo e bifo ki kimu ai i he tahiwa ono ngofulu ia na e tuk whakaawai a e reti o tonga pe kamata ke hiki e tau ngahi hiwa pe tau hi munga i ngahi hiwa whawhetu pau te ilo pe ki tai au tai taha pe kolo mo no ngahi hiwa maari e i pe kau hiwa hanko ko mawhanga kau ki tala na pe mawhanga na i pe hiwa ia ai kau ma pia kau ma tu ana bi ko hala tu tonga kana ele mo fa na uia o a ho ia ko ia na na ki tika ki na do li na na ka ki ta pe na u ki na do li ko hala to li ki pe ko o ke ai pe ma fa nga kana ia pe ai
kauta mea i nuku alofa, kauta mea i sopu, kauta mea i fe. Tai tāpe feitu uia, mone kau hiva, mone kauta mea. Ka koe tau lau e whangamare koe ni, ke tau hanga whamanatu. Ai ngai tāpua ki koe ku fōu mai ki ki tau tōru. Koe uhi, koe... koe hiva, pakuhanga he e hiva o puke puke a tau tōnga. Ka ingata pe tala e ngahi mātanga, ka koe tala whakapunake, pe koe ofa, pe koe ita, pe koe pole pole, pe koe whamanatu o ngahi mea nai hoko. E kuanga e tau hiwa o tala e ngahi hiwa koe. E ku manatu iau, e... Nei ki taimina te ki mui mui holoi tangata iki i hapai. Pea talanoa i hiva sepetie tatari mai ange he koa uenia kusi kumi mate. Ia e hono historia, ia e mea nai hoko pene hanga talanoa i e ngahi mea ko ia. Na ia i waka ia i tonga koe teiko na mōre. Hanga e tau ngahi wā, tala noa mo puke puke, e ngahi manatu meri, ki he ahoia koe ni, mua mea nā hoko ai. Ka i e taimta tau pe, o tau toi awhiha ke ki hanga e hiva, o tala e ngahi mātanga koe, o tau tāwhari ki ai, tala mo ngahi mātanga e koe ia, koe ngahi tāpua ki ia, o tau iai. Ka ke huloloa ai whakatala noa, ka tuku mua kau ki awhi heo wakai ai whakamatala ea, i Aokalani Manukau o ku uho uha ai momenitia koe ni ka koe whamatala e aia koe uha ai pe ki Nofreni pe mo Aokalani pe o erere pe atu ai pe wa uki a pongpongi pe a wakaiat ke feitu koe pe o plenty io e koe me ta tau e be ai uha e uha to to holo i he kamatatu ai aho o alo e be ki whalala o au atu ki a pungpong i toi rahiangi ai uha ki a pungpong i Waitomo Wellington Kawatuai pe a mo e Central High Country au au fia pe iai pe mo e ngahi uha to to holo o toki alu ki he whalalahiange ki he pungpongi a pungpongi. Gisborne ki Wairarapa, au awhia, pia iai pe ai uha tōtō holo oi ahoia koe ni, ka koe uha ia ku tālaia ki a pungpongi, o toki au ki he hoa tā ku afua. Tuku ke he pea a Gisborne. Nelson Bulla, pea mō Greymouth, koe uha tō holo, tāte whito ke ta whaaki whakahihi fō, pea toki maa langiki a pungpung. Marlborough, Canterbury, Otago, pea mō Southland, au au fia, lahi, ae konga lahia oe aho pea pefoki pea moe uha tōtō holo ka koe o Marlborough ia pea mo Canterbury ko a pungpung ia e maailangia ki ai Westland pea mo Fiordland uha tōtō holo pea ko a pungpung e iai pe moe ngahi isolated showers ki a pungpung. Koe tu ulewa koe ki he whalaite, ta wha ki motu whakatoke lau, koe uha ai pe. Pea mahalo e toki a uki ai, ko toki mea ai uha ai i Gisborne, ka koe aha toko na ki, koe mea tatau ai pe, ki he motu noa te, koe uha tau te whito eni, ki he ta wha ki pe koe a Gisborne, Wairoa, mo e whitu atu koe a. Whatanga be, oku mō mā whana be, pa tate whito e taimini a hono piki e whanau mō e whoki ki api a ngā ue. Whatanga be, te mō mā uha aho.
holele ko e tau fasi peke kamata aki a tau polo kalama ko fratu mai e kautama ke tau kamata aki mua a e fuiwa o whangatapu pea ko ha mea te tau toe tari ai ka tau oangi a elewa a e kaloni kakala ke whamawhana aki hatau aho

0: Amen, Tonga.
1: Ka pautaka ia e lia o mangere i ao kosini, ko e whaunga lele ieni ke ke poupouai ke kaupisi nisi i e koloni. Pea ia taimita tau te ke malu ia i hakonga ho paanga. A whiatu ki e hema hardware i e Coronation Road i e Lotokolo o Mangele Bridge, o wakai i a enau me a ngāwe. Ko e wari ngāhi koloa ke tō ngō we, pehe ke ngāi fie ma o whakaaho i api. I o au ke ka anita e totongi ai ho o whakatau, whakahākea te ki nāu tōlu na ake whanongo he tu uakini he le tio ni ma tōlu taha pi ai. Pea e saute iko e Rashid, aki hafu u whakama a maa pe seti e hongo fulu ma au, i e taimi ko toa pe te ke ahi ai ho nāu whale i e mahina ko au ko si. Ko Rashid ko mata pule e fisieni, pea kuota ulahi a ene whaifatongia he community, mo e pisnisi whakamo vete vete. Neongo ko e taimi whaingata aeni. Ko ia ai ka kuke palani hao whahinga ngā we i api, pe ko hoongo we, me a mai o poupou ke ngā we ai tangatani ko e ko ngaia o tau community Pasifiki. Hema hardware i e Coronation Road i Mangere Bridge i ao kosini. Talange na ke whanongo he nima tolu taha pi ai, ka nau to e peseti e hongo fulu me he totongi o ho o whakatau. E kau ho o whakatau i hono toko ni isi e nau ngā we.
2: Tulomu ho e ki gātumu a ki whanono i a koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ukei whoki e mo e tila make heia ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu, o kwhai ai mo ki tuntun, i a whakaho a taa maha toko tolu ngā fulu ke whitu ngā fulu. Pea ke whiri ai pe e koe koe hae me e tuntunu. Pea koha kātoanga alu osi, fiti e ni ke toko tolu ngā fulu ki he toko tolu ngā au. Pea toi kau atu foki pea mo e holo ia, ke whai ki ai ha konseti mo a whakawhia fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e ok tato tongi. Pea uto ia i foki mo ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mawhasia, ka e whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa nima tolu, pe koho a ahi ki he mau website.
3: Tanga maari ko ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tawhu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiri vātu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu wha walu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu wha walu taha fitu, o rea ki au petitovo, Te koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, orea ki ai malo.
2: Ho ik makainga tu lou ka o atumu e whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O wato e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Ko e tau wha malo sina mo whawhiohi. O kwa hoko e bea me Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopule lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ke mahi nani e whakahoko ia he ahopule lulu o i wiki kaha u ahua hiva. Siulai wa afe wa no. E iai mwe ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pe mwe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe loto maa whana ke kautou reka reka kotoa peo loto aukalani, mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pe mwe whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Wha papatu, periki tala noa, ofisa fituta. Ko e tau taimi, to e ni te tahawalu ki he nima, ko e wike ka hau, oku kamata ai ai wiki rea whakatonga. Pe koe taha e ngahi kaweinga koe, koe taha, koe kaweinga, koe tau ngahi hiva. Pea moe, koe whe unuia ho tau ngahi whaunga. Aki eni, koe sio koe uhanga he e hiva tāla ai feitu tau hau miai. Uhanga he hiva tala e ngahi tala noa. Uhanga he hiva o mai e ngahi whakamāwhana. Uhanga he hiva o mai e whakatahataha koe uhi koa kātoanga. Uhanga he hiva o mai ai whakatahataha koe ka bebe koa lotu koe mea whakaiki. Pea ne whai ai ai ki whakaafe koe ni koe uhi i he tala noa koe mogi nao tolu na nao whakatu o mai e kaweinga. Nao tala noa mai nao tolu ia kawasiko ni mahalo ki he ono hiva fitu noa fitu ngofulu mo kamata mai ko ia ai ngahi tāmea uhila na o mai na dolmo ngahi hingoa pe ko taha ngahi hingoa ko e nai oha ke ai ko fafe ya wa sales ka fuske ka mai ke polo kala ma he fia fin sales ma da mai honi pe malo mo tari e fafe ko na ka ula ku ke fu famous au pito ko ia ka to ka ko ta la no ko ni tamai tamai ki kakai hange ko ko iongi brothers sales ka fusi mo ha ta ko e Tana ke kau ko he fatu e tau historia tau te fito ki he iwa. Mā tau mā oe aho ni e Sāres.
0: Pau pai ai Raumaria ho ei. Kau mā e tōn ko tō ape u pana o mai ki Pulkamani. Pea mālo apita e whakawhi e Pilipo. Mālo e tau te mā oe hoa tā e whea si koe ni.
2: Koe kaweinga ko fotu e whanauia ki E konga pe koe, no puke puke koe aho tautonga. Ke wakai ke taunga he hiwa, toi whakamo ui pe toi. Pipiki ke tau ngahi hiwa kuosi whau, ngahi hiwa mua koe tau whanau. Ke nau poto i he hiwa, he tene tala, tala ki tau tolu. Ko hai ki tau tolu, fitu tau hau miai, mo fitu tau alu ki ai, Sāres. Lā, mai kei.
0: Mālo, pito, e Filipu, pia, ta hai ne ha, ha whainga ka veinga pere pere ngesi ki he anga e lawe mo tuhani. Ko e uhi, ko e tau tala noa pe ki he meani, o kuwiai ai ongo whakapa apa. Kuhi, ko e nea i e kakai, nā nau fofoa i mai a e whahi ngā pākenga koe ni i ho tau ki whonua, o ka pau ki tau pehe koe tonga ki tau tolu.
2: Koe.
0: E a whā i mai a ne tuku au, o koe ni ku whaahovare ku te kau te lawe, ku te lawe ki tai koe ke te lewe. Ko te kau ki tai ahe, he to o bulu. Kake loi po kai lanta, po kai futbol, po kai akapulu.
2: Koi. Koi, mahalo koi, koi siope ke to tangata ia koi ia, mo e nau mahu inga ia, he koi tenfuke koi ia, koi kita uhila ia, mo ngahi fasi uhila, ni ongo mai he ahoe ko ia. Ne ano maari ona ki longa e whanau he taimi ko ia. Pea kai ko ia pe, koe onongo fulu na e lahe o ki he Eifri se tio hiki. Ka kotu i mahamu ke iloange koe, ne e ngahi whainga maari e hiki e na kai ki tau tatari tau tolu ia ki he Eifri se tio ki he toki lava peo hiki me ai. Ko unga ko teknolosia, pia mo e ilo ilo o e aho ko ia. Te ki lama ka i Sāres kata?
0: Mālo, Vito, e Filippo. Ka hangi koe koe lau, ku te loi ku te te mālo ia i koe he te kau koe i he bei pā koe nere. Oi ka venga koe ni he, te fin. Te te au, moi tuku au, moi koni kukoe, e kuanga e kuksio ki he, he tala, ko tau tō ngā, ai me he e tau hiwa. Wapena ka matape me api.
2: Koe.
0: Koe ha, e mea na hoto ki kolo, nai whae ai nani lawa ai kene ni hanga o whakatupula ki ai a kita ai manako ki he ni whahinga tare ni ti koe ni ke te lawa o to o mai o lere i mai ai whainga fuka koe a o hoko ko ha whahinga mea o lawa ai ke whakailonga i kita ai i e ngai ahopehe ni e Fai fai ange o a umai te hataimi. Ayan, naka ke lawa ke tau tupuha kua, ke tau pepepe tupuha ke agu ho ki kolo nao tupuha i. Koi whanongo pehe re dio, koi whanongo i hataha ko ha um tabe na a ko a leva to ta nga da wa ko gitonga ko na fo ki maga ko mai ma fa nga ilo fo ko me o de de fa ka ngo ko ha fa nga hiwa ko ha fa ka me fo ku na ha ko ko mo ya pa ti be ko fa la ka ya ne u ta ma ta ya u ge u ke u fa no mo nga hi na no fe mo mo mo gi fa de donga O fa nonga ge abu mo ko nga bi e fo ki mai ko wa ko ko mi mi to na o hu ko ki ja na e na u hivi hiva mai e fo nga hiva fa na wa ko ta o runga ko ta ta u ba ye tu pra ba ka ku ta fu ta fu ta fu ha ka pra o fa nonga ge a ke no ai be fo ko yo pick up wa be he dai me ko ya fa na o ngo ko ya e hoko e kwa whainga mga mea ke, ke lawa ke tupulake a iau mo ilo te he ko pūhua ilo me he me he o mai ko e e, e Filippo maalwe ka pau o kua fio fia tu ayanga koe koe hiki te pipe nia aki pe ae te ringa te lawa whakahoko ake e e e e whainga hongo koe ia ia te au
2: koe O que que eu lembro, o que lá vai fazer no mais que é fácil.

0: whawhasia koe ni neu lawe whainga Māori e ai. O reo sio hi fwa uia kono hingoa lia Hona 7, In the Mood. Eh?
1: In the Mood, eh? Eh?
0: Ka koe manatu i taimina e asi ai. Nā au ki fisi ne tala noai. Tala noai fwi kau tāme aia mei tonga. Mantu i nanau, pena nanau toko fitu mau ki te ke ilo ange koe hana whai ki ki. Nā ko,
1: Aku tupu o hake koe i whawau. Nei whakapoke wha e ku whanongo i e mara i te nisi na e e api mā monga koe ni koko i o maukoro. Me a ahenge e tā mea.
0: Koe.
1: Pe kuna wifi, mua nā tā mea.
0: Koe.
1: O talamai koe koe lehau na seve ni a pepe. Koe ki motu ana, mana tu i e au koe ne kau i he kau i koe a koe koe ki motu ko mire.
0: Koe.
1: Koe si me wa wa upe.
0: Iu, koe masi i falare uia.
1: Koe ia. Koe koe e ne kau i he ta mea koe a. Pea ki mui ni mai, o kia i e kulupu ko Club Chet Pe ko ko fa fa o he kautangata mau tolu mau fakata hata habi gai o gai e tangata e gai o gune claim ko ko kina tolu na nau kamata e e dia hona se veni u kei mo u ibe o vio ge fitu mo furu tu pula hi e
0: e sare si ko hiki ko hi ha ne ha foki na hi na foi tepi mo me Nei kai ke mūtari motoria ke e friseti ke hiki o mōhiwa, nei e pe whetu na mō hiki hiwai.
1: Oi hao mai ke whainga whainga Māori e na e malawai ke whakotuu i tonga he kautau te hina koe ni koe ai i o ngī.
0: Koe.
1: E nau ki whare hiki. Koe, ai ka fuofuofa. Kana e ki mu a pe ai ne kamata e fonbore o ai hiki o ko ki me a be o to bogo to takai be o ai bua a be ke hiki aki i a whainga whi du be kako o pau ke he kai te te lama to e tamate a whainga me a hoa tau pehe hangi koe whakatapu. O loto ngā pehi gia ku kālou, hakuri ia, hangi koe whakatapu me tua. E kai te lawa ia, o loto ngā pehi puka ai pehi te oi awe, ku panama pita, o hoko ai pehi ako, hangi pehi no teu teu koe, me ai ki. Peto kia, o mapa ki te whakalakalaka i he, poka hoko ni he iongi, pia malawai e, ai o koko ki he whare hiki, e.
0: Koe.
1: Pea ko every set for gia. E pau pe ke hu gia i. Ne ahno whai ngā la o ia ona. Mo no whakangata ngata e.
0: Koe. Ka koe. Ni hi kau tangata na e te talanoa ni nei. Ne o halepe ku hau he ni e kau fulao i me Amerika. Pea tā mai taha petau kau tō ngā he ni tala mai. Tala noa te ke masi koe na ko se Miss Ma. E ko ngā hingoa na ia i Mau Brothers, eh?
1: Neu Mau haka tangata eiki ko Mā Noa.
0: Koe.
1: Na ne whai e ia na ngā au e mui he re tio to ngā e tangata eiki ko ia.
0: Koe.
1: Ngā tangata eiki ko ia. Koe kutoke kau na ai mui nau tāmea i nuwarofa i he taimi ko ia, eh?
0: Koe.
1: Pena aku hau ki nunga lofa e Filipa na ma o hake mo nei mo ta mea koe lani a pilo revu.
0: Ei.
1: Nei mo e mo ma tu a koe apa kuma hako wea hafahinga ko mole a tia wa hafahinga ke ito e kuna no fuati muri, eh?
0: Ei.
1: Ka koe maari e koe na ho puki koe na e aia koe ngahi kakai ia o te tonu ke tau no fuai e tau whakaukau mo tau mana dua ko na dona lau ka mata mai hono hono teke teke mai e ke ave ki tau dolu i he ki he laini ko na koko o tō puli a hae
0: koe koe koe koe koa ki mui e ono ngofuluna e toko waia me maufanga na na wange mo na ki ta me to ko u pe o ngata mai ki ta mo ko saula pe mo ki ta mo ko tehina na e be na ki na fa na e be na ki a ki ta o no no volo no no volo ne ia fu o fo o be fo fo be fo ki fa no ga kai ki me ka ko nga hi fa nga mari e mo nga ia o to tu pu ma mari e pe ko e ha ko e he koe, kai fuke lava o tā e ngai mea rea, pa peke ai e ngai fu speaker, pe nā e mao me fe speaker, mao me fe ngai fu nafa koe ia, he nā kake nafa pētaha, nā e seti i ia nafa moe sempare moe hāfua.
1: Ia. Koe teimi maari e, pia, moe taimi, e te nofo o whakaukau atu ke moho whounga a tau matakari e kakai koe na nau ka mata mai ke na honga fufua i mai e whainga mea koe tau manipe na a fōt koa e a nafa toto nui a koe ha e whainga mea e pakao koki ke nai malawa ke uke upasio he te mnihi he hono tāpe he ki mutok mauwhanga e ko sila
0: koe
1: on akabe e ia koe ai la inafa to tonu o maum e tangata koe na ana to ana koe tamea ko sun marita o awe ke kiri bulu te hanga ko whakatabu o ai aki ai nafa ka bass drum na e malama ke akabe e tamaya he tangata koe ni o maumau ba mo kiri bulu Tak kau faham kami apa lagi? Mari, perfakau dia yang ada ujio. Tak aku mahu ingat ia, hekoi kau mata angat ia. Oi, ono fufua imai oi, omai ia, ono fufu. Kau tahu kibuli angat. Perfakau dia yang ada ujio. Fehua agibe, hekolopu kan kau yang nama ujai. Toku aku kau e Filipo koe. Tau tu mai mefu i hivu pa papa alangi i sio ke pepa, ta koe na hiki whakatonga veia.
0: Maari.
1: Whakaori fokia, whakaori fokia ki e ko ngani.

0: kai lo be na o ku ngo atu e fasi
1: u i kai ki o ko ko me be na uma u ge ai ko asi ai fo le ko ku atori no fo
0: koi koi
1: e koi koi koi nga hi ma tanga ia i ni o to tapu e filippo
0: koi ko me ne uta ia tu ai
1: koi ko la me i ko hanga tu ku mai ko na ke ta ki la ve ke ku atori no fo ana kai ke fu ngo le re mai e fo i hi ba o kwa ma fa na fa no ngo ke ke ku atori no fo Ta ko ngai matanga ko ia ko ngai matanga i loa ia i niwa au kawa ta fa kawa e ai e fala o ngo ngo
0: pa
1: ko kawa i ngai fatu
0: ko ia
1: pa pa na u ki fa no le ria te wi lo matu ko ngai fatu e toko hiwa o tala no mo onia po tala no mo onia e fatu i ni to ta
0: ko ia o
1: asi he hiwa ko na
0: ko ia
1: ta ko ke u fa no le ria tu ku halo pe u ki ta si si me e ko fo hiwa fo o fu loa
0: Lawe, kono do tohi be ya kwe ngai matanga o tafahi.
1: Oya,
0: oya. Kake oku fa mafana be ya, kwenye kwe lau ta holisi ai be ya, mo ilo kwe ngai feitu uia, neongo fengata ai mo uia, ka uku te pole pole aki ko to mo ui anga. Fai mea i, ne fai mea i namo, fai mea i, ai kakao me kamata anga ka koe ko siu atu koe e whanau pukuanga koe ngahi fotutu koe whai ahoni ke ua more a e tau ngahi rea koe ne whanongo mai he aho ke rea na ulawe gea ne nai koe o koe kua pēnia kua whiha toke tā o ko lawa pe fuki e rea whaka uwea pe i whaka uwea ia ka maha ho ipu o ku ango tau ipu he ka whanua he rea e tonga ia koe nina ne pe e ku mo ui ku ango e ku mo ui tako uwea i pe fuki rea pe he ia ango ia e tau tolu ka nagai ki wanga o ilo i ango e mo ui ilo e au me ku whiohi aki i uwea ka kai ke uilo e au e tupu haki i tonga a whirea koe e koe ango ango
1: Pakita,
0: maalo, pamita ila Kai ke koe koe anga i e tā noa mo si ope ki he pātolo aki o e taurea ko hi koe ngai whi unuia o kine whau ko hai ki tau tolu he te tau o poto au ki whi tu maari au ki whi kai kai lava o to'o hoto tonga ka pai kai ke kakato e te ilo hoto tonga he kai kakato fie fie ko fai kai fe kumi tu ke ta oi ko nga pe ko ta taimi ko ha ha ki fa ma bo bo pe ta ta no e fia fini
1: sei da ki fa ma bo bo ta ta no fa ma lo flipo ko e o ko fi lave pe he ni ki fa ma bo bo ki e ma ka mi misi
0: oi
1: O maka mimisi mō tolo, koe framework ia aku ko ngā ea ki he tawhake ngā ui i whakasoso weka ki he tau whānau tupu i Nusilani. Ai maka mimisi mō tolo, koe maka mimisi mō tolo, o kue e ngahi mea lalahi e whā. Uruaki, koe tau whaka apa apa, ko na ua, ke tau ngā ui whakataha, ko na tolu, ke tau loto maulalo, ko na whā, ke tau muiaki, o whai ai umea koe ea ke tau pāsia, ke tau whānau. Ta kono fa mui ma noa, ko maga minisi ko fu me asivi fa ga mama ni laki. O ni hanga to o e kino ha a o tuku ke ta fa ki ka ni puke e melie mo kakano i loto pe ta utu fa ki a ke ta ufa na uiki. Ke ta ufa na uto, ke ta ufa na utu po e fonua.
0: Ko
1: e ao ngai e motolo e maga minisi, ke ta unga e aki ko fu mi simi, fu mi me asivi fa mama ni laki ya, o ni to o e kino ha a koto pe ki tua, kanehanga o puke e melie i loto ke arua tu e whanau tupu o mimisi mo ma ume e toko ni mei ai.
0: Maare.
1: Maro, Filipo.
0: Maro. Iu, fwa malo atu pe, whaidasi mai, halafono ngā, whaidasi mai, ngā hi okooko, nā ke tufi o ma uai e whainga maare koe ni ahoni, pia ku mau koloa i ai, pia ko tui pe, na aongai ni ki he tau whanau, he na whanonga koe upai he ni, ngahi aho ni tau omi o nofo, mo whakapaya, ngai whanua mūri koe ni, ka kai ki lawa to o tau tonga, ko he hanga he mea koe o kumahu inga ano pukapuke o e tau dea ilo ki e tau ulunganga whafonua pia hangi koe inga hi makamaire koe na o kufaiaki e whonga ngā ue koe whonga o ki ai e ngā hi iafo afo koula e mu ui o ki ai e whonga ngā ue o e makamimisi o kufatu mea iko hai ki tau tolu ka e whamalo atu to e ta e whainas pia whamalo atu whakakoloa ku hi ku mohanga o hake a ki tau tolu tonga i ngahi kuna koe ku mo whai pia hoko ai whanonga koe anai whai mei niua o mai ki aho ni ea ku tau omi whapaya whanonga koe ni ka ki lava o tu usi pe whakapuriki ai whetu koe ne whai mea ha tau nga mua toi tā.
1: Malo. Malo, Filipo.
0: Malo, pito.
1: Kui koe whama a kopa ta nea ko whama alo lahi au pito atu. Pea kui ai peki fwoi lea tonga ia ko hanga o mai ke te tukula i hen ke whanoko mai e whanau a hou eiki. Koe fofola e whala, kai tala noa e kai ngā mo e tākanga e tau fohe.
0: Koe.
1: Fofola e whala, kai tala noa e kai ngā te amoe, tākanga e mauwhohe, o watu ia ke mātua tau whānau i Aotearoa, i nau ngāwe akia, i mea kui koe talanoa. Koe talanoa, koe Tongan Metatolosi Method. Ia koe mahu inga ia ke tau talanoa mo e tau whānau, i hala whanonga o e ako, mo e ngāwe, i e whanua koe ni tau hiki whanua mai mei tonga ki ai, o Aotearoa, Musila. Mahalo, Filipe.
0: Mahalo. Mahawha whirerei, pia koutui koe taimi pe koe hopokia e tatohi, pia ki toki whamanatu mai, koe hei ke tau atu o whatau ha tau tohi mo tauhi ngahi matai koloa koe ia he kaha u. Kai oa pena ngalo iyo, kai oa na ngalo koe hei ki koho ako koe ia i ke lana, ko paupe ke manatu mai ke tau whataha mo e koristutu ke lana toke taha.
1: Paro pri. Kuata ha to na koni ba de. Tenga be ke ta ya ki ore to atwa to hi ta ke ki la la ko nga.
0: Malo. Malo. Ka tu eta uki fasia ko ni pa ta to ki ho ga tu leva ke ta po kala ma ko o ko o ge me ta ma hitu aki ke ke. Kupia he moe ki atmoa ki whanua nongo ni a koe ni. Ka pau o ki aiha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha Pasifiki o ki aiha ane pisinisi, pe au whakumi ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai e ni na aonga atu ki ai. Ku mou whanongo i he amotai, o ki whekau a ki e ni, mo e whakawhainga maare, o ki whai ma e kāinga mauri, mo e kakai Pasifiki. Aho no whakawhihokotaki a ena o pisinisi, mo e ngāhi kau taha lalahi ke hekehe. Ka tene whakawhainga maare i ai mo o mai e hamatapā ki a konturek. Ia whainga whetu upe i Nusilani. Koe hingoa amotai, koe ha uia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Koe hingoa rerei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaka heka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko wholo ha o whainga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko waafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e wha pisinisi maau. Ko i ai okapau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz. Pe ko ho kumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai. Na ko e whetu utaki eni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
2: O vai maa alala tua kalau me kau taha e Planet Gas mo na whanonga mo tu waki ke wikeni malo vai.
3: Malo e lau maria hau eiki lele i ai top koto api mo me a mai ke polo kalamani au ku ta e fie tō ku ai pe o ato e whanongonongo ja ki mou tolu koto api ki fie mao ko ia hau mo me a lele. Kalas koto api me a lele mao ia i e kautahani a ia e lava mao atu e ngahi te ango fulu mo e se a hiva alo ai pe foko a o se a tahani mao ki e pasi. Pe koe apea mea lere o ke fie mau e lava ke mau atia. Koe finance o kwhai ngofua au pito tau tani. Mau toko ni au pito a koe kotoa pe koe ke te tari koe ia finance. Lava lere ke toko ni a te kau tani kat mo dolo. ai ko me ape si mau oh IT pe ka mau ki pe sirepi tala vale va ke fa te toko ne ka te motoro ta pa ke ke telefoni me ka te ave fika telefoni ko no awo wa no fitu giva ono ni ma no valo pe ko autonomo mai pe ko mau ia te fika te ave fitu no e e Nelson Street i onehanga
4: O kutamu a ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama o kutu unga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu take ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maka tuunga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa valungi au tolu o nono hive hiva ono. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalue.
2: Ko kore whenga maari koni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e faa i he mire mila. Tua sila ke whaikiai a e whetu utaki pa moe fika telefoni, Koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia maumiai e tuasila koia, teke maumiai e foimea kai koe di. Malo.

0: kai tu na ula tonu kwafi mo ta mahe ngongo me kolomua uli ngato ni ki hewi ke ni malo tai.
1: Malo mo lau mali hau e ki pe mo lele a tonga koto a pehmo me mai ki e tau koua o ngongo koia i he fiafi pule lulu ko e ni. Uruwa ki ko e wike lea whakatonga. Hange koia mo mea i, uwa mana ke whakailonga i he sāpate ko e ni taha ono ao ko si ko e kamata ia wike lea whakatonga. O kwa manaki ke whahoko e he koslio koe a kautaki a tonga welinga toni no whaa ilo ngai o i wike le whaa tonga i welinga toni ni sa pate koe ni

0: tahao no ako si a kia polo tu mo ngai sia si ko ia o welinga toni ko faha e se ke tani unga te havea ko os fa hoko a se tu taki ke ka taki mo ka inga lo tu ko ia welinga toni ke na ka mai ke polo tu ko ini a pagava ko ini o wike le a fagatonga ko polo tu faha ko ini e fa hoko ia ki apsiasi Wesley Methodist Church a lo to welinga toni a ia e se a pe ai I he polo tu e whaisekau kusione si nao, a ia ko e whaisekau fo o eni a ka inga tonga i e wahe ngani, ko se tongi eni o whaisekau si mo te tau ngā. Ko e kawe inga e tau ni, ko e tau hi wā, ko se unu maho inga ia ki he mo uia e tonga. Ko e kaya maali po kien ke wha hoko e se ohi pia mo i ka inga tonga o wedinga toni, ko e whaia maali e whakata o eni, a ia kono whahoko en he kos li o koia e kautakia o wedinga toni. E ma wai pia mo whaia maali e ke whanongo, ai ke whai whika o kisione whinau, a ia ko e hiki fo o mai enang e ko e nga kula vea ki moa. Ka e to e ma o whaia maali e pia mo whai whika o te evita whinau, o i se asi wesi leana tawata ina tonga, ko whai whika o fo o eni o whetongi, mai a whai whika o kisione whinau. Ko sa ata ha fa se lo aki ai Lord Privy Seal ba ko se ke tani ia e pot nga ue a eni a fio. A ia ko His Majesty Diplomatic Services ko blia malolo mo ene timi me itonga a ia na kauma ki a e Deputy Secretary pe ko to kon se ke tani to a ka se pele pa le lei pe mo ota ota aho pe pe foki ki a te vita vei tuna ko Chief Financial Officer ia a Retirement Services a tonga. Ko so ata fa fe lo anki mo ko sli ta ta ki a welinga toni na fa ko fonga tu ya general manager ta tu na ta tu ko anse ta pe fo ki ki se ke tali un ate a havea fa fi si fo ki ko lo to le le a lo privy cell feel ke ko se ke tali po na we ko ni na ki o ki fa ho ko sa ta fa fe lo anki ko ni Ne ona na nau he ni he nau whakataha, whakatiplomatika pepea mo e whakamaha puleanga, mo e puleanga Nusila, Ministry of Foreign Affairs, o Kauai e nau whakataha pepea mo e minister ko ia Foreign Affairs a Nusila ni Right Honourable Winston Peters. Pehe e vinea malolo na nau whuwhiesia o pito i e whuapua whakahoko e whakataha pehe ni i loto welinga toni, pepea mo e tala noa waofi, mo e potinga aue ki muli e fonga pe mo to va o pian e ai ai nga fo diplomatica a ple an atonga pe mo ple an no sila fo si si pe fo ki te ia ko nga ko a to ti e fa hoko e e ki mista a fa ta ma ke he pe mo ki na to lu ko fa ta ha fa fe lo an ki pe mo ti mi ko ni e to nga pe ia nga le le mo si fa fe lo an ki se ke tali mo ne ti mi mo ko sli o ko ia ka ta ki a weli nga toni Ko ni fa amo ke lava ke to nga we va ofian e plea ngatonga mo e kai ngatonga e va hen abo ngatoni na ne pe foki ko e kamata ani na ulava mai ki kolomuan ne ongo kula e na nga hen au e nga fonu ke ke he mamani o tu wai ho na ofisi ka ko ni fa amo ke nga we va ofi pe mo plea nga nusi la pe pe foki ki he komiti tonga ni we ngatoni o ki ai tala monu ke se ke tali ni amanolo pe foki to kon se ke tali to ka se pele Palele, oto ota aho pe pe foka te vita Beituna Retirement Services ki he ngahi patongia o kufaka mohe pe mei ulu ki he ngawe whakalaha apule anga monu silani pe pe foki ki he community to ngā. Ula ki whakahoko o e tangata moana Wellington Regional Festival i he monite o e wike kahau a hata hafitu ako si loto welinga toni ki he Michael Fowler Center. Ko e fuafua whahauko eni e se auhi ko eni a ia o kou kau mai kia e ngahi api ako lalahi a Hawke's Bay, Manuatu, Horowhenua, Pea Mo Hutt Valley. O whahauko a se auhi pe auhi ko eni e Gabby Markisi pea mo ene timi ngawe a ia o ne to pehe e Gabby. Ko e fuunga eni to koni ki he whanau Pasifiki ke nau kau mai ki he se auhi ko eni. E lava ai to e whakari ari a ngahi tali e niti pia mo e whaiva e whanau Pasifiki, pia ki whakari ai e kautaki lelei pia mo whakaloto lahi i he whonga whakataki pe koe student leadership. Na ne pehe foki koe si ahui koe ni a e whanau a koe he ngahi ako maalunga i he moni te pia toki kau mai a e ako primary pia mo intermediate i he whi ahui koe i a wananake whahoko i he ahawataha koe i a o katopaa. si auhi ngahi apiako malunga o amana ke kau mai ki ai ai ngahi apiako e valo whakakatoa ai au ki ai tala monu ki o tau kainga tau te fito in ke tau whanau tonga o kunau kau mai ki he polo kalama ko ni pe moe festival o ko ni ko e fili fale alea no silani e aho fitu ko ia nove ma ai au toi pe aho e valo fitu nai pe tau whakahaho tau loto ki he kau whafofonga ki fale alea kai maho inga taha ko hai e pule anga hoko. Kai ke o te linga ko toa mano silani ki he whakataha ma ke he koia na e ui e he pale mi anke whakahoko mai ki he pi hae he pongpongini i e taini hi vato noa pongi pongi. Hang hang e ko to e falana ko ia ni ihi i he pāti i pēame he pale mi a pe ko e tāki i Christopher Luxon. O ku tui e toko lahi ko e wakai eni ai whaunga tāki i pēamo e tāki fo ou ke hoko atu ki he te uwhiri ko eni i nōme mā. O ki ai ngai whakaukau o te he ko e minister ako onabo Erika Stanford pe ko e minister housing i transport and infrastructure onabo Chris Fisher pe ko minista policy ona po Mark Mitchell ke ne to ai la tanga ko ini ka ge o ki kai ke tau ilo pe ko e ha li liu ai taki a national party pe fa ta ko ini ai ko tai mi fa ngata pe fo ki ini he o puto he to pe a ho eva lo fitu kai fa ho ko si di fare ale a ko tai mi ni pe he ni o ku o ku fa ho ko fo ke ngai ke pe ini i ngai policy pe ko ngai priorities at ngai party fili ko ia no sila ka ko a ho ni ko fa ho ko e palemia ni tu tu oni ke na fa ta ha fa va va de a mai ke pi ha he pong pong ni i hi va to noa ko sa ve ko ia na to ke o si a ko na pehe ko lele tu ki moa a Chris Bishop ia ke manako a ke fili ke la kangata ki a national law. Neongo ko e hiki ene o ngongo he pongpongini ka te kai ke mao te mahino mai a taki fo o pe una uliliu e taki pe koko a te a Christopher Luxon i la kangata ko eni. Kai ke kua tau wakai ke ngahi whawhiki ke ngahi fotu utu ke ngahi policies ka tapau te nau pule anga me ngahi pāti lalahi anu sila. Kawaha no fotu mai me ngahi pāti politika le, he ngahi area ke kehe o kawa immigration, housing, education, ma o ngā webe ko employment. Kai kehe me sabea ko ienai whahoko e he PMN News 531 pe moe Horizon Research. Ke wakai ke he ngahi loto ko ia pe moe si mao viviri e kai pasiki. O kumahino mai pe ko e ngahi isiu ko ia si e lawe i pe moe si mao viviri ko e tō ki o runga pe ko e tōi mamafang e ngahi koloa pe ko e cost of living, ma unga ue pe ko employment, tu unga wahenga pe ko salary, health pe ko e moulelei, pe mo e nofo anga pe ko e housing. Ta ke he ko e a ko fu maho inga au pitpa u maho inga ke tokanga ai whanau pe a mo tau kāinga ke he maho inga ko ia o e a ko ai tau whanau pe a ko e tau whanau ke ne lava solo waha ngahi palopale maho ange ko ia na whahoko atu ane nai. O ku maho inga ke tau teke kau whafofonga ko ia tau ngahi feitu u whakataha mo e tau kau whafofonga whale alea pasifiki. Pe ko e ha e nau mea o kwhai ma e kakai pasifiki e taimin o ka pau na te nau kau atu ki whale alea. O ku mahu inga ke tau eke ai te hui koe ni ke kau whafofonga. Ke tau ilo whapapau pe koe ha e nau palo mesi na na whai ma e kakai pasiki. O i kai koe palo mesi pe ka koe ngau e koe te nau whai ma e kakai pasiki. Ko whatata pe eni koe whinga koe ia ai Pacific Justice na e taki mai ai e whafofonga malo loko anai Arthur anai na i kai ke i ai hawha fofonga pasiki, na i poupou mai ke he whinga ko eni, ka ko Right Honourable Winston Peters pe. Ko se hu i lewa, ko whea ka hawha fofonga pasiki, i whale a lea ok nau tala, ok nau tokon ki ka kai pasiki, pe a koe hoa tu a ene a whale a lea, i whale a lea, ko i hui ko i kole ke treat ta tau e ka kai pasiki, pe a mai ngai whanua ko i au nono ke he, ok na ok nau hao ki no silano i kai mauha visa. Ko e kōle eni na e toi whahoko atu ia ki whalea lea he wiki kua o si. O tau wha amo pē e iai haola lele ai kōle ko eni, ke tokoni e pulea ngā ki o tau kāinga pasiki o kāua tau kāinga tonga. Ko ia ko whatala noa lewa ki whafofonga ho feitu u, pe kua pas, pe ko e tau fa fonga pasiki ta ko fa amo pe i e new fm ke na ulama fa e ke ma tau ka en a pasiki ko ia ko na fa fonga italia ya ke le praha pe ko ha e na un awe ko ia te na fa e ma tau ka en a pe amo e pou pou ko ia e to kon a pe o tau ka en a pasiki o ka wa tau ka en a tonga pe ke ko na ta nga he on wala ma wa te fa fini
1: Ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape
2: ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape Pea, ko fua ma whanau whi unga pe mo tikiri e hong furu. Ai e oktoe pe tikiri e tolu, pea ma wau mau tolu ki he tau po taha pe koe ma whana taha ia o e aho ni. Ngā e mea ko hoko i he koloni ko e tawha aki koia o e ako. He ko hui o ku mahu inga fokieni he taimini inu silani katoa. He ko e whakau kau o e ako Ko hui ko toi o maange ai riliu ko ia a mamani. I he taimita tau fokpe, o whai hono tāla ngai. I he koloni, ai tu unga ko eni. Aia ko e whahinga poto, aia o ku tāu ke le lava o whakahoko ngai mea ko ia o fie mau. Mai pia me ingi ngai unga ue anga. Ta koe taha foki o ngāhi, mea koe ne hoko i he tauni, i he patret koea ai pure a ngāko. I kaike nā hoanga to tonge tau whaosi o whanau ako he universiti, kai ave ia ki he kau wako ngā ue. Pea ku hangai e pure a ngā, o ave ke ngai ngā ue a ngā. Rua ki ke nā o mai ange, koe hāha whahinga re soni. Koe hi ke lava pe ia o ta tau pe moki nau tolu koia o kuo o ako i he universiti. Ta koe mea koe ke whai ura ki ia ua, koe haha no teu teu i o whanau. Ta wanga mahe ni foki whakatonga o, aru koe ke o ako he universiti, aru koe o ako i he politeki pe koe institute pe koe hape. Koe mea koe ku whai ai tokanga ki ai, e anga whewhe pe au fie mau ia. Ke tatau pe. Ai hu koe ke apiako tau pe koe ako marunga nge. Pea mui ngai u apiako whakawharea tai meni ke tatau pe. Koe, koe mea foko whai ai tokanga koe ki ai ura ki. Ko mau hatangata matau tau pe me university koe a Cambridge. On hao o koe a kune whai a ngahi whekumi. Pei kai koe i kai ngatai whahoko ia. I he universiti pe mo ngai fei tuu la lai i maamani. Ko nuu si lani eni. He koe mea o kufawhia fia ke lava o omai ke tatau pe. Ko fe a universiti ka pe fe lewa a ngai uako ngā ue ko eni. Ai o kume mei toko lahi a tau kakai. Ka koe mea te pu ke kamata ia pe a mei he ngai u apiako. Ka kufawhia fia wakai hifo ke ngai u apiako. Ke whuatutuku koia a pure a ngā, ia e ngāhi le soni. Hangai ko to e tatangi a ngāhi le soni a koia, ne whakahoko ia i tonga. I he ono ngō furu, fitu ngō furu. Hangai tau toi foki ki ngāhi mea koia na kamata koe pe mei ai. Pea i he nofu koia a kā inga koe, taha foka mea whakawhiawhia ia, ki he kakai o koloni, pea e kai ke ngāta pē i he kakai koia motu, hange koia o kauai a tonga, ka koe kau pārang ko toa pē. Te taha ko sione lea, ko whanofo ia ke hoko ko e ofisa merino pe ko Justice of Peace. Pe ko e whamau e merino. Aia, ko toko toru tonga pē ni, ko na hoko ki he tuunga koe ni, o tokoni ia ki he kakai. Pea, i kai ngata foki, ko toko tahan foki o nofo ia, e feituhu i ko Belfast, whakahahake ko ia toke lau o e koloni. Ia foke a te fine tako li neti punivai aia o kui aranu ia. Ta ko mea whakawhiawhia ko hi ko e tolahiange ai kakai tonga koe ni. Tau kai ke pehe koe kau tonga ape, kai pehe foki ki he kakai koto ape o nusi lani. O au foki ki tonga. Koe tō tahan foki i he umurotonga ngā wea kau ea i he kau malui. Pekoe security e whā mau anga koea a crisis in. Pea i kai ngata ai, koe na time ko a tāme ai, ko whai a koea he timi iloa i he kolon he division uruaki, aia ko Belfast. Pea i kai ngata fuke ai, hange koea koe Christchurch Boys High School, All Boys High School, ne whā mau, ne whai a koe ai. Aia koe kau eni he kau tonga, o kunau langahake, na o i e te whakoe ni pe kunau ahake hatu unga. Mahalo pe, na ia ha tokoni, wha mui mui ofi o tokoni ki tonga. Koe ngahi ongo ongo pe, e kulawa ke mak watu i e aoni, kai maro pito mo mea mai, ka mou me a.

0: waiti ai o ka ke ga me ya ke te pe ke be be ua ya re ko dai be di ka re ku ke ta ware ai te la di kure o ku kai o ku u uri mo ni ja la ge e me be ba ba me ko ja ta ga bu bu ki ai e da ba ba re ba re ba ai e ka ke me fue ko ta mo ge la ge si ni ta ra na do ri o ge ri be te be ai ba ku na ru tu fa pa ga na to ke ka ai e
1: ai ga ne to ko ni ma fua Toki fai fo kere si si tai a koe ke mahino pe kohai e kanti teitie a hau a hotolo septema. Oku o si kamata tu pe hono o asiasi pe ko hono si ofi ki moutolo ui e tai mini na a fai fai kuo faha fo i tu fai a pe koha prai pe he lere at koe ni pe o toki kamata pe i e o si koe a re si si ta mahino kohai o ku kanti.
0: Ki du fo keme no koe ne tai mi koe ke i pei ni. Da wo shi pos kamata be fe tai bia ko ya pe ke te ya me ya ko ko bia ko o ga be ba ri fo ke o be be e bo di ka pa di de di ai pe ke tai me ku tai ba hi no ko o no fa kala si be ai ai fo a ki bo e da be o ga ja la tu pa ta be ka ba ya pa ka ba to ga ha po ta pa ka ko e ke ga u be a ale ga u be ga ko ke te au o mau i ngai ki i loke i taimi, te wakani te iti, e nai mea ni mea ni tonge, ke mea ni umofua, mea ni umtapu, ke ai o ke maa mai pe, tenge te aka ke la ua pe hamu, tenge ke ne i lo e ia.
1: Ai ako tu koe ni e kake toi alu e tuko taha kanti te iti, mo ane ki i holo po mo ane ki mau kawa ki e, ke ngai paka taha a ngā te ria na fai fai ku o
0: kau i e brai. Nolo te, Ma ko lo tola me ki mi fa no ko me ka un fa wa ye ki ka ko ko ka so ni ta la du ko ma mi ka ba ku ta ma ka e te ta bu de me ba fa no ko ba na do ka ki sa e ma ko ti le me pe ke te ke te to ka na bi de pe ki ja ya sa ka te fa e pe ya fa na me ko e ba la wa ke fa u na ko e ko e fina ki fa ta we I feel that a kind eh
1: fa ma lo la ya tu ke te ko ma fu pa ko tu e ta ho ko ka tu pe ta polo ka la ma Wa te tala monu ke te koe pehang epe koho o whakahua ane nai oku mo oni, ngari mea ka oku mo oni, ko koe oku ke ilo le lei kano kato ai ki i mingi mingi i palo parema ko toa pe o ki nau tolu nofo muri i hea o koia ki tō ngā tatau te fitoini ki he ta wha koia o e ngahi mea o kwhia ma o ki he ngahi o ofisi i tō ngā koe mea whakakere kere pa mui ngahi mea whetu taki i tō ngā lahi au pito ae taimi o si feinga tuai fa ofe ka kai kong no fomuri i he feinga ki tonga ka ko tui e ka pau e te ke whanga maari e ke hu ko e whanga maari e ke whaka wai lewa e re o koe tau kai ngā e
0: Nalo.
2: You're now listening to PMN Tonga
1: Ka tau taimi ko o se miniti e tolo me he fitu polo kalama o ku hoko i he fiafini ko e Polo ka lama ia ai whakamaa mawhana taulu a whakamaa mawhana ini teu teu ko ia o wike rea whakatonga. Polo ka lama ini ko tu whakatahai ai kau taha ko ia kau whaia ko tonga i okalani pea moe si aola ke whakotu utuhanga hi polo ka lama ke wike rea whakatonga. Fia fia i hewa fini ke utaltai lelei a alisi tatafu me he a tape ko e kau taha ko ia kau whaia ko tonga i okalani. Pea pefo ki kia mana wahe ata me he sia ola ke whakahoko e polo kalama ko ia taulua o e poni. Arisi, maloe tau maa e whawhini kau maa foki a mana wahe.
3: Io malo apito e rinta i e mauwhanga maari ko le peke ma hufanga e ngai whatapo o whawhai i ngā ruea pa Fa malo la ya pe i fa nga ko hi ko ta pepe ko fa ma ma fa nan ke ta wiki le fa to nga wa fe wa no pe o kwai ai fa fita ke eki i he to loi time mo tu ma ha ki i mo mini si pe ko hi ko por kalama ko ni ata mo si ala o ma nga wa fa ta he ta uni ke fa ka ho ko por kalama ko ni ko fa ka ke a ke pe mo fa ka lo to la he ta fa na to nga ki he le fa to nga ko e ki ka taha ko e ni ata na fo tu e wa fe wa noa i he ka fa ko pe ko e visone pe ke ma nga we fa ke to e asile le ya e ma nga hi fo nga fa ya ko pe a mo ai pe ha por ka ma ko hi ke ma o fa lo to la hi ke ho ko ke ke to pe pe ke te fa lo to la hi ke na kau mai ki he ngāwe koen koe whaiako. Me he isi i ki

0: lautohi pefoki ki he korisi pe amu ngahi mesi ti ngahi pafoi ka kofa malo la he atu am ka oange fai ngā marie ki he kautaha si aula ke o mai haki i am ko lawe pe o ku whaipe ki tala noa mahalo i si aula ki he ki koini koini o ku lava mai koe tokoni me he MPP Ministry of Pacific People pe amu ha iwa matala ki he nao kao mai malo apito mana vahe
1: Alo, alis, pako, karepeke hufanga he, he talafa tapu to pego a whaket pa mi he whaleni, ka umba e ngalua pe, tau inasia i pamahu eik pamo e kainga taonga katoa pe i Aotearoa i Prokalama e hani, mwe tapa pe o maamani mo kau mai ki Prokalamani. Pamahala da alis kao hii koe whainga maria whiawhin, e rinda koe programu ke nina e whai wha amue ki he kautaki, ka ko te kaunoa mai ai pako lau manu ma tāpake pe motuan. I se ao la tauini i he tawhaki mahu inga au pito a lea whakatonga na e Prokalama i se ao la kuiko e taulua pia na e toka ngā i he toke tā mre nai te tamoe flau whanonga mai ngai tau a mahu inga ki se ao la mwe poa te pia ke si ouma mwe kau ngā ue mwe kau taki ai tau kawe i goe ni e lea whakatonga po whama alogo hika tauni hanga ke tala no whai e whai ako ai whingau e aki goe ni pa mwe kau whai ako tonga goe ni a te roi nusila ni kau hika tau whanau goe ngai mahu inga mna whakahoko ngai wha whai ako kono whalata lahi tau whanau ke lea whakatonga ka goe prokalama ia mehe si aola taha ia ngai prokalama ngā aue a si aola ke community ko hono tau kawe i goe rea pa ne ui o kui prokalama ni goe ke tau lua ai ko lava pe ai ke fanau ko ni fanau i New Zealand o lava i he ongo rea e ua ai ko tau lua lava pe i rewha tonga te lava i he rewha pālangi kai he ngāwe lelei mga mahu inga whaia tuke tā e te rāmire nei tamo flau pa mo ne tim ngāwe o whaia inga ngāwe ko ni pe ko i taoni hawhia fia ai whinga ai whakataha ko ni pa mo e ka whaia ko kau hige tau kawe i ngāwe ko ni pa mo e me toko ni konu whai he tau potu ngāwe Pasifiki i Nuslani ke tau kawe i mahu inga i tau rea pa mwe kawe inga i tau koe ni. Malo aris.
0: Yo, malo apito e mana vahe pa ko whamalo lahi e ni ki a mana vahe ko hi ko mana vahe maha kua ha potu ngā ue ia ka koe lau ko mō pou katoa mai si ala mō kao mai i he polkalama mō mahu inga ia i he tau ki ngā ue whakatahe tau ni whamalo lahi pe ki a mō taki ki a Kathleen pa pefoka sesmani mo Osayas mo Christian aia o kunau tau te fito ka Christian o tonga whahoko inga hile sisita inga hile sisita e marawahe o konga tolu fok e tau porokalama aia tau pehepe koi sipela ko lawe i pe a e sipela koe ni a ngahi lea whakatonga koe ta uni fok marawahe o mau whakaamu ki ngawe aki a ngahi lea me he tiksinale koe ni a hata pe kau whaiako tutuku ko e ka tu inu kuafe kone o ku wha mau pe he lai peri pea koe wha amu fo ki he tau whanau ki he ta o koe ni year 7 and year 8 ke nau lesi sita mai tau pe he koe whanau koe ni unau lolo tonga kako i he intermediate he tau si ange pe o ku nau fefe e nau si pela koe ai koe lahi taha e toko ni mai foka si aula koe uhi pe koe nau ngahi nau ko any platform mo fa ampe ke tau ngawe aki a ngahi social media platform ko uhi pe ko whainga maari e ke ngai whamiri me nau whanau ta pepe ko zoom pe hato ko ua pe a tau siange pe ku fefe e nau si pela ta tau pepe ko e o si pe ai fo i vilo ko ya o mawai a toko taha ko e wikuna ko whaka amu ke ta o tahanima ka ko e a upe ki he toko naki tau si o pepe ko hae toko lahi o ku nau le si mai ka e toko atuia e si aola ai fatongia ko e ni ko e le si sita ka ka ulawe i pe e linta mo e ka taha ko e ni e PM in Tonga tena toko ni mai ke o ate whangaki le si sita ko e ni ke whamo tau tau si whai hanga aue mo hae pōpō ke he tau whanau o ku nau le si sita mai ki he sipela mana vahe o ku o ke pehe koe taha ena ki porokalama o ku lelei pe o ku he kou ki wha eke eke hol ke wha koe ni year 7 and 8 hange o ku nao ki i pehe mahalo pe e fuu ma mafaka ko la ve i koe koe haha toi fonga ke Okay, pe ka wen ha foi. O kui foke ka palangi ko spelling B. Ko hi he pa o atwe ai foi lea o hinga lea ka nau si pela. O ku ke o si ya o si ha por kalama peni. Ia mo tutu pake tonga na e ha unga hi por kalama peni ai si pela.
1: Oye, oye, Aris, o fai ho ta no ka fai mana tu ki he tu ko ha ke lauto hi lauto pre anga. Ka u ye fai wai mai mai ko han ta la ka to hi, pa be ke a be be hinga hinga ko ni ka ko ka u ye me ma hinga ko lau e to alfa pe ti. Oye, a e i o u mo han ko e. Ngai mea mo nga wa ko ke fa na u e ka fai a ko e ka ko konsona ni te. Oh, yeah. Ai wawele e. Pau kaule rei api toi hangi koni koi wabe ya hao toki tala no kia nai ke kawe inga koi e tauni. Hoko e taule ya mwe fe unu mahu inga e taumea kani e taumea whaka hiva.
0: Oh, yeah.
1: Koi taha ia e mea ko sio ki ai. Hangi ko tala no ke hei 7.8. Koi whakala to lahi paka tena o tolu ke. Kamakamata pehe ki fo i tau fuki A, E, I, O, U. Ala kerewa ki ai mwe tau fuki i wawele, konsanani te. Fa orewa ki fo ire ya palavare ke uhinga mari ka tinga to ko ma tolu i tonga na mau mo munu ia ma tolu ma tupu ha ke pe e ma tu a fanongo i helea pa ma ola valea aki pa ko no fu no to lele ya ngego ma hu ke primary school mo ya ko palavare ke ma nga tohi palavare ke ma fa ore uhinga ka ma tolu tu e fu ire ya e se te si palavare ke fa uhinga pa ko tu ke fa to la hi pe ya ke ta fa na u ko ni tupu ha ke New Zealand mo ni pe ya u ki fa ngata ko hi ko e ke tolava en aire e ua ko ni e fa pa la ngi fa tonga ka ko mo po po fa lo tolahi po po ke se ola e e ne po kala ma se ola ui ko e ke tu firea e ho ko e ma pe fa ki e ke mo e ko ni e fa ko lo e ta no fa ta ma ta ma hin na ta fu fa ko i ap pa ku tu fi e fa mo ko puna e le a ko ya me na tu tu po ke lo to fare ho mai e pe ke ha ko tau ke puke puke e tau rewha tonga. Ho fa fifi a wego, fifi a uia he, tau kawe, e he potungao koe ni Pasifiki, e tau potungao koe ia e tau whamanatu, whakatao mau pe, pe moe, moe ngao le reikumu whakahoko mai ba me kautaha koe ne kauwhai a ko. Ka hutui koe koe programa le leia, pana e lawe ai motu ani he tupu hake tonga. Mahalo Aris.
0: Mahalo apito manavahe. Koe taha pe ni ha ki ifounga koe uhi koe tau whana koe ni oku whaere i New Zealand manavahe me he tau noa ke taha wha oku osi tau pepe mōre lea ia, lea whakatonga i he tokolahi. I he statistics pe koni na o mai, ko osi au e tau tokolahi ke walu mano koa, ai ka tonga no fo no si la pe o ko fa ma mai a pito ka pa ko fu va mano ko ya ta pe he ko to la he ta ha fo ke to tu pu he pa ka pa we more ai le fa tonga fe fe ai ka ha o fe fe fa na mo fa mo pu na ko hi o ta la ve i pe i fa ka mata la mo po po a me to ke ta me le mai te ta mo fo la e ta ta ka ve i ai ngo le ya ka pa te ta e le le e ta le fa tonga to le le mo ta le fa palangi ta pepe ko ko kawe koloa he ta pu e fakata and okta sio pe ke fana ko ya una lava e ngolea ta pepe palanisi ko hawe fa fifia and now ta ko kawe kaia i he 7 and 8 ko pokala ma hoko ko ta fe awilea ta fe awilea ok fram ok to ki ko to ni lahi mai a christian on e pehe a mesia ola ke toku mai pe ai ngahi lea mo ngahi hiva ko hi o ko haipe ele e toko la hitaha hono e nau voti mai pa ta fa malo ke pimen tonga te nau upload tina tolu ai ngahi lea fe au hi lea hange ko enko tau ko lea ko ka vei nga pe ko e tau hiva ko fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga ai au ku au ridi u fa palangi a pe our music is a vital strand of our Tongan culture minit pe ua ka pai ki ova ka minit te taha sai pe ka ko minit pe ua ki he tau whana ko eni ia 9 and 10 he ke wha mama wha ai lea i he to uko eni toku mai le sisita pe toku mai ho mo ngahi whangaki i ata ngahi viti o ko uhi e oange whainga maari e ke upload ha ke pia mentonga ka pau e ma uia ki mua hai aho wo ua e fai leva e tau, e ta ae, e kata wha mole mole. E tuk mai pe i he vave ta hat, ke ohi, ke fai mo upload ha ke ia i he PMN tonga pe a fai leva i vouti online. And ta tau poi me o hiva, kata ki ko hiva, upload ha ke le sisita, pe a oku upload ha ke pe ia ki mua he aho o wā e manavahe. Ka koe whaka a mūke ngā hiva koe ni, o te mō sen mai ha hiva lai whai e tau ko osi, pe nai, a ki hiva pe koe ni lai whai pe lai tau pepe i he tauni, pe koe ka pau pe ke owa he toko taha ni mā. Ai kau hiva. So, and ka wai to otupu ka pāko ha hiva ha whāmiri, ha kau taha, ha ki apiako ka paupe ke owa he taha ni mā. Pe whakao fo whange ia kou hi. Pe hange pe hange ki koe tau. Sio koe ke mise he lala. E voti pe kakai i he pie mentonga. Koe ia pe kulahi taha interview. Koe ia ia e mau koe ni ai tena wikuna ai he tauni. Ka koe whama ma whape koe tau hiva whakalotu. Koe hui pe koe tau ngai whakataha ata mo e siaola. Koe kautaha ini, kautaha lotu koe social service ini. Ai siaswa he whonua tonga o Aotearoa. Pia mao pe ha hiva lotu koe hui. Ko lawe pe awe wai ngahi whaauhi hiva ia. Hiva kakala nao tonu. Ka tau whenga pe ke tau. Ngaui ake tau ngahi hiva lotu. Ko lawe pe wai ngahi whao. Mana vahe ko tui pe oku ke kau wai. Mo kainga lotu. Pe koho mo wifi. Pe koho mo hiva. Whaafo ofa ke tuku mai. Ka ko lawe pe mana vahe ka pate ke vahe vahe mai. Ai mahu inga koe ne hiva. I he tau ngahi siasi. Hiva lahi. Ko la ve i wike ko osi, ko na hiva ngahi kautaha ko ni ai potu ngā ue ko ni ai whanongo ki he ui, whaka ofo ofa ai ngahi potu ngā ue ka ko la ve i pe. O fe fe e ifi mo e hiva ai kainga lota to Minioni Kingsland.
1: Malo, malo Aris. Koe hange ke tamero ki ke whakako mahu inga o hiva. O hifo ki koe tapati tau tano ki he tu e si asi. Ka iai pe ha kainga lotu ko ka si ase oku mo ui e nau hiwa. Pe oku tau pehe pe oku mo ui e. Ke hui tu ai a e tau ngau e lotu ke. Ke ta ha pe sai a ne e tau ngahi mong kresi. Tau te fito ke tau e tau malanga kono fahe sāpati. Pe a kohono hiwa e o ngahi himi, hiwa e ngahi antema. Pe oku tau rewa e tau whalanglangi o tua. Pe hangi ko hotala noa e tokoni e ngahi mea rea, koe mooni e mooni. He koe uhi koe hiwa au wha malanga i pendi, koe mea peu whai whai api koe tau whingi ai ki ai koe, koe tau hiwa tunai tau whawhitai. Ka koe mahu inga e hiwa me kawe inga e tau ni aris, ai mahu inga koe e hiwa, he koe uhi koe kau ia he whi unu mahu inga ia ki mo ui koe tau atonga. Uhi ka pati ko hanga whatonga i tau whanau kuni tupu i Nusilani, oku ko hai hai sai no hiva to hanga hiva us ma ge ke la ve pe ta fa na ko hif ma ko ni la ga ibe ha fo hiva us ku na hiva na ko te ke fu fa papa ya ma ma hino kan na to ko na hiva ko he i he u hiva ma u hiva ko ta fa na ko ni he inu ga ba ma ko ta me a bu hiva i he na hiva ma ga ai ko si ya to ke ma u inga ko e hiva ge fa na u i he fa puri puri ke ta fa musika ma u inga ko music is the life u ne hanga ya o mai ni he gau kamata ke tātāla ai mo ui i ngahi mea ko te whanoko pe ka fwi hiwa ko mō re atu e stress mo ngahi mea ko he ko pehe ko ka wenga i tau ni alis ko ka wenga mau inga ia ai o mai o hiwa ko he te fto fe unu mau inga ia veli ui a e tau ngā mamui paku ilonga pe a tau ngā i he mea ko ni ko hiwa me he rak me tau wakwha pe hawai ki he lāhano tolu kai tanga me kai me paku pore pore ya toma i tau mea ko ni foka hiwa kai tau tau te fito ki tau kai ngai mea foka lotu pako ia ki vai vai pe i to whako ko to minio nuke i tu mai lau ka pau ki toa tanga pe a epso mea pa mui ni ko hiwa valoris
0: malo pito mana vahe ko tui ko uhi ko e trolahi a tau tona i tupake i tong i Nusilani a hiwa ko ni pa tau wako e pe hiwa tu unga fasi neongo pe o ko te kai peke fu mau e ku peko fe ko a peko e o loto peko e solo ta pepe wai ki tafake ko so loto he maha ko tafakia aku kakoi maho inga ko ni ai kawat haki kai nga loto pa te ako ai hiva tu unga fasi ko tui ko ngahi nga hiva ko eni tau tafano peke ngahi antema ngahi kai nga loto nai ave ki he konferenisi ai ngahi antema ai mean man tau pepe monu ia tonga ko hina tau lava o liriu he koeke te aha fonua ia o guhiva tu unga fasi te sia holo na fe na nga we akpe anga hino ta papalangi ka koe lava ko o liriu ko eni o tau pehe o lava hiva ko eni ngahi antema ngahi kainga lotu o ku yeah, te, koe taha mea ku tau pore a, o ku wai ha tau mea o ku koe tu unga fasi whakatonga he koe tonga notation and I mean pa aku kai ke ulave i ai kau atau fa nau e kusio koe ke nau lava ngau ake nota fa palangi te ngau ake etunga fasi ko fa pe men ko hange ko lau e mana mai fo le ai it's just a different language eh o kuna o ku pa aku wongo ki he tau ngahi lau marie taimi ko o ku tau pepe tala a mo ui tau ngau ake hiva he, so ko ko ta uni tau fa ampe ke o mai hanga hiva lotu ko hika pa ko ha ante ma hiva usu pe ko unga hiva fa u i he tau pepe unga hiva fa ko he vango fulu hiva ngo fulu tupu fa fo ofa apito he pe tau pepe ko ta uni ko la ve pe ko hufi ai wikere fa tonga i he sapate i he waho ko e wa ki tōnga papai pēa o tau fiefia ko la vei o wai I praise and worship ke kamata ki ko la ko taha ene ngahi whaunga a tau whanau o ngā manako ki e tō e kau e tā mea praise and worship ko hipe ko e tau pepe ko e wharo tō lahi en taritari ko e tau whanau ke owa fuu he upa e pehiwa taritari ka kutoe kau mai ko e praise and worship mena ungahi nā ngahi me alea te whamāwhana. E mana wahe ko haho lau ki he ngahi mea koen ko praise and worship. I he tau ngahi sea si paurawe pe i ngahi sea Pentecosti, Baptist Church, Assembly of God. O sas nā ngahi fua loa e nā ngahi atina tole ngahi me alea koen ni.
1: Kaya. Palo Aris, koe i tonga foki, wo tupu hake foki, koe hango lau e hiva taritari pe, koe kua pe puna kea, whanki hiva usu, whanki himi, Ka ko tau au i New Zealand, tau i hefo i levola ta tolu te ki marunga, hake koho tala noa e te hume ngahi merea. E te hume ngahi merea, ni hanga te ki ue, e ngahi te ki lift up e tau, tau fai e tau whakalangilangi, e ko tau praise foki ya. Pamu ta worship e ka ko hange pe tau ki taki e fo i fo i kelesi ke a o ke fo i tunga ko ma o lunga ke taim go ko kamba ta ke fo i service pe fo i programa ma ko osi to ta ko ta be una osi ya ina to luya ka aku to koni au pito e programa de present worship fo i ko ta fa na hange han no ki huyu e lau ma ri e huyu e kelesi tafunaki ke a o ke fo i tunga o tau iai ke whai ke koe tau whakalangi langi mo tau worship, mo tau whai tau lotu mo tau ka koe kope he ale si koe fui ngā lele ia ai mo tau hanga tu kiai ke sapate pe ange koe ku mateu teu kiai e whanau ke whai e whakalangi langi mo teu teu e tau worship ke sapate pa ku koko tui koe kamata lele ia tau wike ai tau refkatonga malo ale si
0: Malo apito mama he ka ko fa malo lai pa we ke si ala i e i e na roto lele tari lele a e fraf ke tau collaborate tau nga we fragata e tau ni ko hi pe ke tau fa ampe ke te fa roto lai ke fa ai e tau fa nau ke na ule a fragatonga hi va fragatonga pa o ko oslave i pa we i e taru me he e ku mamata pe i he tau ngahi social media ai toi mana ko ange e tau kauhiva tonga fa upe e nau hiva koe hiva whakatonga e tau lokolo tau pepe koe kau local tonga zeni koe tau whanau tonga ok nau na e tupake i nusean ok mana koa he tau pepe ok you know, e tau whanau he ni, ko lawe i pe, i he tau kainga lotu, a lata, you know, o whangau ako Lady Fats, he, e nau hiwa, ko uhi ko nau ngawe aki ai ngahi social media, lawe, o ko ai ngawe aki teknolosia, o lawa produce pe e nau hiwa, me he nau ngahi api, ngahi, you know, ko vahe vahe mai pe, ai tahe tau tamayo eiki, na e, o mnofo o tala pe he, ka kone tala vahe vahe mai, wha upe hiwa aia, and then kawe ne hiwa ana hiwa koini na e fuu, na e we e lau maari e koini e tau kau mate matonga, ta koe ko tau ki i, tamai o eki pe mhe tau seasi me to tisi he, so, you know, na kei ke tau fuu loko ilo ngahi mea, ka ta koe wai e teknolosia o ngawe aki, so, koe a pe wahe nau ki hiwa owa ake tahani ma, pou kau mai ke por kalama ko e ni, and I think iyo tau si ope ki he koloa lahi ai kau tonga he like tau pepe ko hiva ko give unu pe eta ka to lahi ngahi ngahi a tau ke e tau fanau mo kai nga tonga ke nau popo mai ke tau lea linta ko tu pe ko ai mau taimi ko hui ku hoko mai pe e tau ngahi por kalama ke he kako e tau ni o ku hange ko e lau e kau ai kau taha ko ni au ata e tau wike lea whakatonga ko hui ku ngawe whakataha mo e siaula o ku mau honga ia e kau taha whai ako ko hui o ku nau toi hange toi tana ki mai e nau ngahi ai fuui via a siaula mo e nau ngahi specialty wha malo lai hat pe ki a Christian pe a moho sai asi e pou pou o kuna whai malo apito mana wahe ko tui pe e koe koe ke wike ka hau o si mau e tau ngahi tapu he pe koe sa toko naki e linta mau leva e mau ngahi speeches ke tuku atu ia i he ope ko hi ke kamata leva ko hai pe kura ki ho mai whai mo tuku atu ia i he ope ke whai koe ni e nau vote tau hiva e tau speeches ka ko tui e tok whaka osi ak pe e tau ki spela ko hi koe ki i tawhaake mahau whi mau ke toi ke toi Whaka ai ai koe ke nau kao mai. Mālo a pito e PMN Tonga, mālo a pito linta i he mau whainga Māori e.
2: Fa malo la hat ke tek mo arista ta fuka ma foki a mana vahata e faka hoko e plokala ma poni pago tu e oku e kai ke fa tata re fa na u ke ya o ke wi ke ka ha u ko wi ke ya o ko na ho lo e ta kai ho lo he nga a pia ko mo e fi e fi a i ho na u ki te unga fa ta nga ka ma fu nga e plokala ma ko ya ku mo o ste te we ki mo to lo ko ya ka fa ya ko ke fa ga inasi a ki ho ta wi ke ma wi nga ta tok filo nga ki i he polo kalama hoko. Mālo.
0: Mālo.
3: Tu lomu hou e ki gātumu a ki whanono i a koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa hawhi tu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe u kei whoki e mo e tila make heia ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o ku whai ai mo ki tuntunu i a whakahoa taa maha toko tolu ngo fulu ke whitu ngo fulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haa mea e tuntunu. Pe koha katoanga aluosi, fiti e ni ke toko tolungo fulu ki he toko tolungi au. Pe toi kaua tu foki pe a moe holo ia, ke fai ki ai ha konseti mo a whakawhie fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uk tato tongi, pe uk toi iai foki mo ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke whika ua whetu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website. Tangata e te au whaik tuama mau pe pupuang he moho eki ka atumu a ki whanonga nongo e koeni. O ku ke whekumi ki hato ke taha nifo i saute o kalani o kune o atua e taupotu taha ki te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mau ti mianga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe aku maulama foke to e o atu tae totongi e kuoti awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku tae totongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngā he makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa a ngā hanofo i nifo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whaikotoa e ngā aue koini, a hape taha. tuku ke nau hanga o ngāhi a mari mari ke whetapaki o gui ai e ngahi mgatuunga. Whakaeke e nau ngahi whaunga totongi, he unau lawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip, koi ai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whakafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mo Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mo Messenger, Shine Dental.
4: Hoi ki makainga tu loo ka o atumu e whanonoa e koe ni mehe We The People Community Incorporated. O kua toi pia whanonoa o ke kaumemipa a e kulupuni. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O kua hoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahi nani e whakahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco, uolosi, pia moe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perikitala noa, ofisa fitu utaku.

0: The Sound of Polynesia ia pea moe korisito toko, ko e ingoa ia o e fasi. Whatawange pe wongo lele ia te tau polokalama i e poni, mololo tonga mea mai fokieni, ki he polokalama ko ia ai pia mentonga, whao mawhola atu me he Radio 531 PI, o kalani i he tahanoa ua poini ua FM. Ko e tau polokalama ko ia o kuhoko te tau wakaikitonga eiki ki he timi under 18 ko ia atonga, a manaki ki nao wholau mai ki Nusilani, ki a whi o ko teu ke whakahoko i he militoni. E kauma iai ae Palestini, kauma a foki ae pule wholau, pe mwe toko ni pule wholau, iai pe e whangaki mea o ko nao whiema o ke whakahamai ke ngai whamiri, kai uma foki ai fima o toko ni ko ia akita o tolu nga family o e whanau i Nusilani. Tu ai polo galama ko ia hoko ai valo ko e tala tala i whale ki e mui lelei. Wha hoko atuia e toke ta tefni tau alopetai. Valo tau noa te tau toi kolospe ki tonga eiki ki a toke ta lei pasi ko kamata foki ai Tuku mai ki nao tolu ko ia te nao kau atu ki he fili fale alea, kanti te iti fili fale alea o tonga tapu wa. E whawhaka tala noa ki ato ke tale i pasi a ia o kukau mo ia i he lele ko ia ki he kanti te iti fili fale alea o tonga tapu wa. Hoko ai hiwa, koe polo kalama tolu tolu hama ia, ko miti lea whakatonga ni ai kau whaiako korisi, a ia whakahoko atuia e tina o tunuku, kai ma foki a alu mo lotu ufi to ai polo kalama ko ia ko e tutua ahinaia fa ho kate polo kalama ko ni e mal malo o e ko sirio ko ia ai kakai fefine tonga i e fonuani pe ai ho ka ngo fulu e ho ko ai e polo kalama fa ma ma fa na pe o bikele fa tonga fa ia hano tala noa e mohani i o e ka puna ke hiva ai tau mua pe koe kawenga ko ia o wiki rea whakatonga e tau ni, ko e tau hiwa, ko fe unu mahu inga ia ke he mo ui ae tonga. Sio ne fili moe hala, sa le si kau fusi, ka au maa foki a mapaha angana. Kai ke he tau foki mai ke he polo kalama ko ia pe a moe kina o tolu unau hanga o toka ngai ae timi tau taha valo a tonga. Ke whai ha whakapotala noa pia mō ki nao tolu i he pōni. Fiefia ke taltalelei ki he polokalama he pōni a Seotame. E ongo loka koe toko ni pure whola uia. Ka umā foki a whai whekau hingano ha laufia. Koe palestenia ki he timi tau tahawalu koe a atonga. Ongo tangata, Malo e tau mau ai fia fini pe a ko la vei pe fai ngata a foko e tau taimi kehe kehe ka o ko ia e fia fia ke tau tai lele ki maua ke polo kalama pie mentonga ko ia o e fia fini.
1: Malo e tau mau ai fia fini pe malo e tau lava.
0: Malo o pito ko e uhi ko e tau toi ngata imi te ufoke atu kia ki maua ke whakahoko mai ai mea ko ia motokanga mai ki ai ke mea mai ki ai aho e ki whanongo ka maafoke ka inga whanau ko ia wamana ke nau wholau mai i he whi auhi. Malo.
1: Iyo, malo tame kata ki whakakato atu sa whakongia. Hello. Iyo, malo pe tau mai pensa kolo kunta kona kolo ki mutuan ai programa ko ko fin yang itu mesti di patu pakai mereka dah kaji sehingga dia awak seha yang ngomong tu juga apa mesti lah tu dia dua anda 18 demi pasal dua tahun tapi kalau fenong aku lusi lah matu nga aku mibeha lili falu kufu apa nanti karena wai ngatonga ya pada bagi program mereka pula aku ke pulau waktu mana 18 ki e whiau hi whaho koi Nusilani. E aku koe wha maona hea ti hiu. E pe te le ki maua, i Palestini e whio fin, e o veo koe ki lava mai pule whlau, ka e te whaho koe te pehe whio fin, e ka waki pewa mwe ngahi mea maho inga, o ku amanaki muy muy atu la me fata hal nai management con timbi tavalu ya la muy pe muy tu ago tim tavalu squad ko timi e fora o timu sila imagina ko ko septema ya me to fa ha como ai sum goni ben fai pia fing ma i fa na ma mo na nga kolo ga mo na ba i tu ya ko fa amu pe na la ba ke un de squad ko ne tau timi e fe fin ya fa ta pe ya mo e ka oficial ko mena ke fola wa tu ke e muy muy fola wa te fa na ko ni fai pe ko ya na fai pe tano ari nai fi ka wa ko mo ta ta li he a competition ko na i se as me to ti si ko a usila na e pola wa te ti mi e fa na wo unga nga u e po mo unga tu he pa ni fa nga se as ke ni to fa ma ro e tu ka tu pe ko ha e fo tu tu mai ko ta i pe ke u pa ho ko ta e fa na u Uyu yo te fa na ko ni kemi. Kahia ko, ko tu ko ni heke kakato ate ngai kolo, ko me ko toko ni ipe ne lama faka kakato mai. Ya, to toko si ipe, ka lama peke ma ate ngai yako ko, yo ngongo ke ngai yako, fa na ko, ko kufiri ki na uto. Ko toko tolu nima, ko toko tolu noa, ne fai e faka papau, e ave ate toko tolu noa ko ya. Ne fai kole faka tahane nai. E lava fwa hou e misa to tolu nimba ko ia. O si he pesete he, hiwa noa e alu to tolu nimba ko niki nusila. Ma tunga peko i lava afe nga i te auhi. Ako gitu ka peke to tafai ko ka amak, hai konga ko te tau hoko atu ki aika, hoko atu e pe maro.
0: Hoko atu pe mo uanga taki ke osi ko hae mea kona mo te uteu mai ke po ni ke mo hoko atu moko inga ko tau tai mi ka taki.
1: Iyo malo?
2: Iyo.
1: Mano?
2: Iyo, hoko atu ko e mkeha ke hono ui e ti mi ta maha ko konga maha inga ta hape ia.
1: Iyo. Ea ko e toto ni mai ngoi ki e te. O... ke squad kon ko ke timi ta kavalu ai ko ko pa na u mi kristonga ko pa hulu to o mi homa to ta to ta ko ni u nga mata tolu te lawa wa inga huka. Ko afa pakalani, ko e me kuristo ngā i pē, ko me wa inga huka mo wa inga breakaway, me hi hati iho tongata. Ko whatawhehi pāunga, me tong kuristo ngā i pē, wa inga huua, ta mi tōtā i pē mi mawhanga, ta mo hati iho tongata. Ko Pauli Tone, e mi wainga huka, te lawa pe to ta konyo wainga mitfila, ko ta mi wei lima tua wawa. Ko tui moana tai, e mi he kristonga, e ka wei, ko ta konyo mi houma pe muhunga wawa. Ko Tevita Vailahi, ko ta konyo mi kristonga e pe, mi wainga hafi, o tako ni mei nwarei, ke moho marei a pai. O semistoa, o tako ni mei atere, ko e tunga tako tako ni kutuwa inga mitfila, ya ku tako tako mei rei mato o wa. O kepet latu, Tō tā koni wai ngā reo kolo, mi he kuristonga, i hā tīho, pia mō mata aho e ua. O Adrian Pauli, tō tā koni mi he kuristonga, ku vai nga hua mo prikawi ya mi habe lulo to tonga ta o i peni sin pata o ta ko ni bem bi kos ko tu pou vai nga mata to ta ta si en de mi mapo o ta ko ko botao va ko atonio minonetti mi kos ko tu pou ai pe mata to ni mapo kemo me lo mai viti o winita la tu me ko sku tu pou ta vai na luz ni da ni ta pau ton ta rua o ti ya po kisina ta ko ni mi vai na rua ti vai na pedro oi me li matu a baba o Cristofa Lorea vai na rua Ele coscotou pouco o cu. Ele me dota com nível me. Como vava o tugular. O. Se ele lomana ia, porta me. Pana wende me coscotou pouco, aí na capacau, me. Ele me vitongo, o motoro. O. Mana ki soani, we leka hako nbe mitoloa, vainga leo kolo, kakuni tue lava vainga face 58, ya mili longo longo, ya mokolo motua. O te vita kauma amae, wango nipe miria hona, vainga breakaway, a vainga matatolu, kaku mirifo ui, kanu polu, a magatolo, a faa, a feva. Ko naisa frikitonga me liahona to ta hakoni wai na hua kolonga pe mo utunga ke vava o ko po fa ne lua ko ta wai ga pika wen be me liahona o ku mi kolo ha pai pe mo falari wava Pemwe ino ke masima o ta koni pemi lehona o kune vainga fika valo pemi ha teho samuela te aki ta koni vainga senta pemi lehona o kune vainga un lele me pemi homa kolo ta ane masini o ta vainga hafen pemi ha kumarunga lehona o ku lele me moyo mi homa Temo futu ewa. Kupo palu. Kutahan kuni wainga liahona. Me liahona. Undefa wainga breakaway. Wainga sin chicken. Kaku. Teke maumai hano kolo. Mefanao koni ko sini mani halata koua. Me liahona. Uhila takatak. I tong high school. Me houman. Ufa wainga fika fitu. Breakaway. Wainga chicken. Tamuoto itan tohi, mitonga hai, wainga, wainga seken, pemo tas tau fui, mea fuo, wainga hupa, me Asia ewa. O Asia lakei, o takuni wainga mitfila, pemi Oma tonga tapu pe mhala furi wawa. Mwe totaha ko pentiketo rea e pulu i a fuou. Mwe totaha fes fai reiti a e kose a fuou. Ka mwe a nou ia tupeke timi goni. Pe mo Elia tseko na Vatikani me tupu hai. Totaha ko ni wa inga hafe, wa inga papakau. Me tanea da mo uturei wawa. Elia ti hala ofia, mi tupo high school, o ku wainga los, mi koloa da mo toula wawa. Pemo tonga longani, wainga mi tupo hai, wainga matatolu, mi mataika pemo tanea wawa. O simiki fewa areaki, mi atere, afanai toko pemi tonghai ya mo frenke te kafa pe mi vavao o kakato e to to ful manima o fili fili e ka foi a ko en na hoko o squat ai anda 18 e pa fonu a tonga pa funga e te nga ya ko i e e te wa ki koni o e tua tu koni ki musilana malo
0: Malo pito e se o tame la vei foki o ku e ai pe ngai fie ma o mo fra amo ke toko ni atoa e community ka ma foki ngai family ko ya in usilani ki he ka fola o ko ni ko hi ko na o mai ko ya foko tua e a apisiasi ko ya te na no foi te foki atu ki a te kimoa ke fra hoko mai ai
2: Maro habito ma o fenomeno Maria e o kawa tu e tala noa e kafa e koni. Moni, moni, kono moni, koe folau koe ni, koe ki iwi koe, o faya ke folau koe ni whakapa ama. Fe unga pe ki iwi e mātu a tepire e kaupure a ko, pe a moe totongi e ngahe mea whakapa ama, e he, me atu me he ni. E kono moni koe tuna meni koe ni, ko tuna men benia no sila mo astereria pa ko mau fatongia re ba ko mau kore atu ki no silana pe mo astereria suiden school mo ni suiden school ke na u kata ki mo afaga fe ya ki mau tol ke lava ka ufa na o ato ka u fe au hi pe te na u asia tu ai ta ke ta ko ta ko na u ko fatongia re ba tuna men ni ko na ufaga fe i mai pe ki mau tol ko ka to na ai faga more fai pe mau tol totong e tiki te kumi ma wa komoteisin hange ko yau fai te whakangi ki ka tai fai fukau me to tisho e fukau pura me to tisho e mi toni koe mau tuin sport o fei nga kato ape e kau pure ako ke lava o fea o whakapaanga koe tahai e ngai uhinga nai fai e tuki tuki a tuki a apsiasi mai no koe ngai apsiasi ngai ape o fuamu he ofa koe manawa ofa ke tau whanau e ia nga e mea lahi na wala toko ni mai ai ke amanaki follow at ko ni ange na e na fai te fakatangi ki tata i fai fikau na ala warea i hapas kore tata i fai fikau a fai nga kātoa nga e mea fikau aki mo toko ni e whana woni he na unofo e lui ke taha mi mi ui ke ua te na uihe nai ma toa kifie ma ua pito nai kore atu kapa fai nga maari a foi me atoko ni koe vala koe kātoa kātoa e mea e ala toko ni aki pe mātua ki whema ua pito ia ke ki whāna ua ni koe lere atu koe ni umaulawe i pe koe akapuru koe whai wai hamo ufonuana ka ku eike ke toe lere atu ia mua ki mutu isu ko ka ki mutu isu he ni ko whaka ofa te whāna ua e whakatu otu at pe ke whāmiri mwe kāinga mwe community ena koe o whai e ko fi fi e ma ki fa nga mari e goni na ah na au ma to ai re o fa nau ha be ha fa hinga tokon e ala fai e ala toni ya ki fa ka akapu wa ki fa na o ni e ti ma tai tari fi fi au pito ha tokon e ala fai ke ki fa na o ni la ve be fo ko wa tu ku momoko e ma to ki fi ma o pito e e mau mateu teu, wako e mau mateu teu whakatonga at meni, e tatau ia mana toni, e community i hena, na ufangi pulupulu maafana, na ufi nofu aki hena, peka ki ngatai, ufi mau e poupou e community, na u asiangi, pe u asiangi a moha mea, kako na u asiangi, e nofu a ngā, kwe whakakolo alahi, e ki whanau, mahino kati na utolu, e kia peki poupou. Mutu ma u fengwa u ki fata anoa tu ka e afea tu ka tame na u ka hamea unie manatu.
1: Malo, pa malo pa ke he pasteni, i he tu pou mai, ka ko e ke fi faho kwa tupe, ka u faya ko ko nuke ke tau timi. Ko e head coach, ko Taholo Anton, pe mo Cliffy, pe me Kolistonga, ya mo waka pore o be mi he ta ko malu ngali ahona o na tolu o na takita wa to no teu teu e ta fa na matunga ko itau. Ya, hoko tu pege, watano ko iba bi pei teni, api pira wakta mulungahi, kore tokon. Ya, kai fwa hoko, fwa kata hadi nai, management ko ni hai pita walu, ya, uhang hangi, kamata ko ipia mitongan, ya, kai kituki-tuki takayol, ya, ngai tokon, Pai pono fahau kuatu, na au ngatu pe kinu usila na nau kau mai pe sponsa he tona kaha u. O fai ki whinga pa anga e under 18 e fahau ko ia i e market i tala mahu pe ko e skuea i loto koro i e uge kaha u na e fotu pe he fataha e kamata pe hano tuki tuki olo ka ngai kuku e whanau pe he ki whanua e fai hano tokonia matunga e ma wanga i vi ko e ka pure a ko ha me pe ta no pa he palestini e ngari ngari e fe unga pe ia e mo fra mole i he to nge fe a pe nga e visa ko e to ko to lu valu ko amana ke pola wat i mai na ko septema ka ko e ka pe pa mo accommodation e si Pa maroa he peke pa lege vef kau pure ko me to tisi ko na mi toni. Yo swaho ko mai pe. O kai peke ha mea koe totong. Ke o hangi ai tonga ke tong. E o fai peo no ofeina mai. Te ke fai atu e pola uia. O si kamata han ofeina mai he vef kau kau mai ka ingalotu ko me to tisi o mi toni. Ke tari tari lei e kau furau e mi tonga. Mua tuunga koe tua koe e tahavalu. Ki o ngongo pe mea mea accommodation. Mea ke whafoe mea kai mea tokoni, o ku paipea e tokoni, o kore atu pē, ngai whaamiri nusila nā, e whaipea e whinga, tōna ke atu pēpe mei tongani, whaa wholau atu, o tuku atu pē ke konteinaka mau tōku mea atu totong, wapau ke mea hifo ke tipol kalama koe ni, kolosia ke konteina totongi o tuku atu ke whaifikau, ke wha opehe nau aisi ka mau tōki wato, hoko ate whatongia koe, Yono ti te wa ke ke me to konu e tau whanau. Malo?
0: Malo apito e onga tangata pe oku monlahi apito a e whakatangitangi o ku whai he pōni. Ko ui hiu ke momoko whoke whanuani. Lawe i pe e tā kotoa nā nunga o i momoko. Ngai whamili kotoa o e whanau na e ui atu. Toko tolu walu koe ni pehe ke whamili o kau ofisiare. Maulawe i pehe koe nofoi apsiasi o ku iai hono mea. Fie mau e whaife kau aho o mou toko ni. Si a ngahi whakamolu ko ha kafu ke ngawe aki e he kau folau koe ni e whanau kau mai kau folau. Ki mou tolu koe stoka ngahi sipi kafu i api. To o maha ki isipi e tahani maori mai ki he ke whaife kau, ke kawhe whanau, mo ngahi mono mono,

0: o ku lolo tonga live stream foke polo kala mani e pe Facebook o ia ai le tio tohi ake pe ai o ku lolo tonga mamata mai pe fai fekau ke polo kala mani ka pau o ku ia ha toko ni fo fie ma wa pita toko ni pa koi ki me areka ni a ngota ngata me areka ni a koi community a he militoni koi vela ia o ku ke he atu laka he vela e lolo kai ke tau whaka tua tua pe ki ha tokoni ai community to ngaksi ono tauhi o e whanau ko ni kau maak mo tolo i e taimi ko ia te mo lava mai ai ko tu e ai pe taimi te mo te foki mai ke tau polo kalama i he taimi e tu uta mai e folau ki he fonuani malo au pito ngata ngata ka mo po uria
1: i o no alo au pito
0: malo i o
2: PMN Tonga.

0: Ko ia malo a petolinta. A ku te arato toki si o foki e. Na ea pe kuki alo ngā ue volentia pe ki Viola. I ki mua atu e, 3 years ago. A ena ka ke fu expose fe fe au ki he me alahi e. Ka ku kok fu arato koni mao koni tim hipsi pa he maina ku osi. Na to e maho inga maari anke a te au e te si o koko ki fu viviri i fi e mao e kakai. Ki hataha toke ta mata ki he ki he sivi hona fofonga e. O gosi mahino pe kua e tau of ophthalmologist eh I go specialist at Dolly Tonga to get a tiuke mataka eh ai aku ko no moni ke ke pe ma fatongia a go fatongia la ita hai pero pe se te va no ai si mata fra ko ya ya ai go between e kakai ko go ki he specialist obu yai au i loto mari eh ai go anga pe ta un en au ko murini pe o mai kakai o laxio mai ke te au pe fai a CV, te we fai pe ahano treat e mea kotoa pe, me mei pese te vau noa, ke pese te hiva noa, o treat pe a iau pa fai pe mea kotoa. Toki ai pe ki pese si si, o hange ko unga hai whakotua pere pere ngesi ke preserve vision nga emergency cases, ko ta wha, ko injections mo mea pehe, o ku toki refer na o toki specialist e. Ai a koe foi tu koe a aku koe koe he kuwaha a koe oku mo takai ke specialist, koe au missing. Nge, aia kono hange ko refraction e, i hesi mata koe tawha kon kon ke sivi kon kon ke si o ata mo sivi ke contact lenses. There's no one before gie pa koe peke hata ha optometrist e tonga ke ni whakahako fatongia ko ia. O koe pe ta whakamalo, koe pe tau kau nesi, o se avena tolo a koe i fisi tau taha ke nama whakahako fatongia ko ia. But it's not the same as how we do it, e ko ngaha ma wako ma tolo ke hata e nima, ke maulava whakahako e ngai fatongia ko ia. Aia koe fui big gap ia, o ku miss au pito au pito pe ia i he tu uko koe he tawhaki health ki he mata i tonga hai. So to me, I gwae ok fui ma au pe ia ke ia ha optometrist i tonga ke tokoni ki a tiu ke ke whakasi isi ene load ene ngā we, just like how we do it here, eh? Mahalo au pito, Linda.
1: Mahalo au pito e toke tā te whni pia oku mahino pe whoki na e i kai ke whakahoko ai ngā ue koe ni i whare mahaki. Aho o mou timi volentia koe ia he pisipa na e base mou tō luia mi he MRM Foundation. Pia oku osi mahino pe ia oku i kai ke kakato i ngahi mea ngā ue ia koe oku whie ma o ke whakahoko a ke whantongia. Tala noa mai ange na e anga whee whee ho o whakahoko whantongia koe hui koe. Ki mea ngā ue pekoe nā maulawa atu mo ia ko ia pēna wha ake whatongia. Nea ngā whewhe ho, ha ngā whakahau ka whatongia i tonga.
0: Ko ia malo pe terinta. Ai ko e o ku sai pe foki ma tolu he ko e pe ma u ko ma funga nga we ange ko i henia. Ai ko si mata ku go ai u ai. Ai ko e the first half o ku yeah, to me, I normally do, I go health check, yeah. I go health check, yeah, see the eye pressure, see the glaucoma, see everything, yeah. I see okay, health, and mata. But the second half level, I see mata, I go refraction check, yeah. I go see via myself, I go see via contact lenses, when I may be. I go, ngā tawha ko ni, missing hi he alko ki tonga, ka ke haku slit leme, ako slit leme, ok whaia ki ko CV health, eh. Aia ko e, foki lewa ki he klasi mata ko 50 years ago, aia ko e ngā mea, nao ngā ea kilewa mea ngā ue ko ni, aia ko ophthalmoscope hono ui mea ngā ue ko ni, aia direct ia, eh, ako te sio ngā ea ki ke te sio ki he ki loto ki he mata ko koe, ki he fofonga ko katai, o ngā ea ki, ai ki misini ko ni, eh. I hardly ever use this one, he tam ko ngā ue muri ni. O ko tok ngā ue pe aki pe ka pau hange koni koe alo e home visit ki he kau vai vai. Ai ka pau koe koe o ke whare vai vai, ka ha vai vai koe ke te lawa ia o whanonga mai ki he mau ngā ue ka pau le ke mau alo e. Aia koe mea ngā ue a koe, but it's not the same. O ngā koe ke ta same koe si o ngā koe slit le mia ko te lawa ki ta sio wha auririki pe te atalahi ange te sio ki retina mo everything else koe o te sio health e. Ko e kong haolo wale, ko ko siwi ko koe o e fika matau ata. Ai ko ngawe ake trial frame, ai ko menuolo fo gia e. Ai ko te hanga lewa o ai fanki lens, ko ngake te hanga mio mio holo, ko ngake tango kok te refractor ko koe, ai siwa ata kakai. Pe ngawe ake lewa fusaati behind us ka kai ke hange ko muri ni ke nga ya ke ai saati ko ko automatic he misi ni pe ko nga ke kas misi ni ko ko te mio mio pe kita fango fua e ai ko hange to foke ai kasi mata ko ya ke 50 years ago kondo moni o ki lo lo ange ai si mata pe fa helan ka te au at the same time o ko hango pa ki mama fa leva trial frame ki ka kai tam go te put on ya ai ko te fa tu lo fa tu lo pe ka te nga u lo foko na fo fo nga e ai ka ku sai pe ka kondo moni o ku tu ai e it's frustrating yele ba to ai pe ta hange ko si ga vai vai ko ke lava si tango le le ke lava o fit le le trial frames eh but it una hange ko lava lava pe ka hoko but it's slower malo pito
1: ki na to lo ko ni na na u ma fa nga mari ke puka ta na appointment ke ka u hesi wa tu ko ke ate ko eh ko ha ho va kai ke palo palema la hitaha na eh ia ki nau tau lukoe na nau ifie ma o koe ki he matai ki nau tau na lawa ki kisio ki ai.
0: Ko ia malo. Ai ko palo pale malahi taha pe te sia ai koe a gui pei a koe presbiopia whakapahalangi. Ai ko aging pe, a koe after 40 pe, tola hape te pe whahinga o ku o si kamata lewa ke ne nefu si ofi. Ai ko kamata lewa ke tau push te lewa ai reading materials pe ko telefoni pe ko whakata lahi o ke te lava sio le leie. Ai ko lahi apito peia, which is normal peia, he normal. Ka ku toi lahi apito pe ka ureka he te CV oku ako empleopia e aku to la kable ka kosi o ta valu pe kable ka anda he ta ua aku si longa apito pe ai turn ho nau mata e aku osi fu fi ma o pe ke prescribe ho nau mata ata ke fa ton ton ngai mea ko ya ka ko empleopia la he apito kable ka ku ka pe ke nau ilo ku ko be nau sio until lo ku fa ton ngai nau mata ka mata ke turn ki mata ta hai aku mata ia empleopia aku mahino pe ia ka pe ke lo ko lava mata ka sio aki e aku to tonu ya mono moni na tonbe ke refraction ke on her prescribed for now glasses ke fra ton tonu aki he blava pe ke mata ta ke tokoni ke on na uo wa mata ke nga mo bring in a images ke na ola vacio pe ala vale va process ke fuse he brain for ke and now sio ke sai e aku ko para para malaje he sio ko ton he kaure kai Ah, but the lahi apito pe moi hypropia, eh? I see go for all gawi siya, tak maha no mono pe kata toko tau matakani. He lahi ang myopia itongan, I asirin di in murin. Ako myopia ko gobiang ko siyo mama o, eh? Kako hypropia itongan, ako gobiang isi ofi. Ama ko tupunga ipe turn ay mata kaure ka toko lahi, eh? Ah, pe a lahi apito pe moku hangao fatonga e diabetic retinopathy, si kakai wo mai kukuya apito pe, kaku kono moni na eko e wo mai pio fima toko ni fare. Ah, eko nga ku lahi pe fahin mahal fahinga uka pe ke nao si mahino iho no uinga. Ah, pe a ufo matala pe ufo ino ka nao toru. Na ya pe uki mea faita, na efea ke faita ko ko ho nao fofonga. O lava ke sio ai ki he hemorrhages ho nao fofonga ai mui. Pa ufo mahino pe ka nao tolu, kwa ke ya hamatio ata tene lava correcte nao si yoko nga ku osi whanoa tau tohe matai. Pe a koe mea tahana ufakato nga I kia te au, ufakato nga I koe ku CV pressure, eye pressure koe kakai e. Oku very low apita tau eye pressure, no mora I murini. O pitu ine hongo fulu ki he taha walo e, eh? No molo. Because normal eye pressure is ea kua ki he wataha e. Eh? Ko fatonga I tonga very low a bit of between he ono ki he fitu. So I murini o skawi he low e, eh? Te si o koko ki he low eye pressure. He kute pehele wa kita he collapse on mata kapa o globe le pehe. So ki ao lewa ko fatonga e ko suspect lewa o very thin a cornea peia, naturally a cornea ho tau matakari. Ai aktupunga I koko e, e kufato nga e kogoe lahi astigmatism, pe alu mea ke keratoconus. Ai ko keratoconus e na lahi mwe kaoleka na si yonge ko si pehe. Ai ko lahi medium matai, pa ai ko fato nga elewa, ai ka pao ko midi ko matai I tau toru mo tau matakari. O ku midi ati on an already thin cornea. Yeah, ako uhinga ya tupu lahi ya e keratoconus I tonga. Kanaka ke haku misini, webe misini o kulava ai ko biometry e, o kute lava o mesha thickness o cornea. Ai ko hau, kake ha misini pehefo ki lava F ki tonga kasi misini ko ya. Ka ko e saita haka pa e lava mao. Ka ko fere pe, e ngahi mea kehe kehe ya haku siyo I tonga. Even na ya pe, ai kalasi na ya glaucoma na u go through I tonga he ka umatu o tuha e. Malo rinta.
1: Na yai pe hao mo matasio ata na ke alo mo ya kitonga o prescribe ke kakai.
0: So that was for the next question na ke tuku mai na wai yai. Ka te usai pe ke kawa tai pe iyo. Na u aiko ku ngawe anga, aiko kautaha koe laksotika e. Aiko ya emau branch, emau dorko emau charity branch, aiko iko one side e. Mana toki toi pe wike taha ke mau fola au fwa vawe vawe te ku kore ke CEO ke ofa mai mua hama tseo ata ke alu moia ke walfai ai CV pe au tufai pe ki hoku kakai. Ai pa o tai pe CEO mo seni mai ea whatever he got here in Maure pi peko I heni a sereriani. pene fae pe mone emergency order ki he maule e piki Shanghai. O seni mai e kuria hanga tonu mai ki he kwa mga we, e umase o atai. A nao alu mame me mase o atai e tonu e au, nao alu moia. And I mix pe, I matata ki he I minus, mo matata ata ki he plus e. Kaka ki ha matata ata ki he astigmatism foke ko ngaha bau foke specific hono ota onai whakata tau ki he toko taha goni goni oku sibi e. Ana walu mo matata ata ie ku extra pieces ko na lava mo ko hanko lau. Whawhetai peke o tua ko tokore ma wike taha tu pepe a took only 3 days he ota he motua wa umai o fora va ve ai pego almo ki so ka ko ye na lava ai almo ba se ota tufa
1: ko ye
0: ba lo linta
1: o ku kai foko a toki toki alu e nia a timi nga we toko ni kitonga ka o ku ma ke he o mo alu a mo to luia me asteleria me me ko ka tonga ko toa pe a mo alu me nga himala ke ke he ko tuina ai pe ongo ai si ka kai o tonga i he fai fatongia na mo fai e te
0: Oh yeah. Au pito na fufi au pito tau kakai he maui ai na mako mau ka tonga ko to ata pe he ko laita u timi wa to ko muri ka hua to ai ha ka tonga ai ko mau ki tim hepsi pa o ange ko ya ko ku lau e mau alu ko mau fra amu ke mau alu fra ta we ko nga ke ko mau to kamata pe ni mania ko si u hange pe ha trial and error e mau alu ko ya ko nga fo ke mau si ko ha me ok fi mau vividi ko ha me ke mau to fai ke fra rere ya nge mau to fa to nge ha ka u mo si wa tu ke hange ko au ke to fai ko re ko re ta mi nga ke mau si o ha ma jo ata ke to la ya nge ke alu mo ya plus go ako lahi le vau ya since ogu lahi ang hyperopia I te ulava le vau specifically go le ke mau CEO I fika gon gon ogu ilok very common go itonga eh ai ku kau ya he toko ni lahi apito pe hange konika lava ke u ya ha doi misi ni ange ke hange konika pa mau seni tiko fra muia ke ai aku misi ni aku ke fa kontena pe o toku ya ki itonga he ku sai pe MRMA he ka kolopi kwa misi ni he lava pia stoa i ai ta kolo ke hami sini ke abo to o to ke to ko pe ki ai e ma lo rinta
1: fa fi fi o pito nga we ko na mu fa ho ko tonga ta fo ki mai mu a ki he glaucoma to la ya pito nga ko ki ma to o ki kai ka fa ile ile ke nga fo i medical term ko ni fo ki atu ki te ko ke ke fa ka mata la mai mu a ko ha ai glaucoma
0: Oh yeah. Aya ko ufa palang ibe ko sign in thief of vision eh. Aya ko nga be ya ogu ka ke faga to nga iha ta ha algo ke time ke na ogu ya I he fo to ko ni until ogu they've already lost 50% of their vision eh. I go glaucoma ke ko ufa to nga I la IV ko glaucoma. Ai ka pate mo fa to nga mai ko ta schematic eye ni. Ai ko glaucoma damage optic nerve. Ai ko optic nerve. Ai ku au kalas ke heke pe cloud ko ma ai ko tamio damage ko te optic nerve ko optic nerve ya ku responsible ke tau peripheral vision ne ai ko benga he research ya ma nga he research from mumita ha ya ok pe he kau fai scientist ko ya ogu ko ka ke tu punga ka ko cloud ko ma ko ke pe ko ha eye disease it's a brain disease eh by finding out now for money it's a brain disease I may alpha rata hai pe mo dementia eh tango ku tau holo ai august naturally be ke tau hanga loose etau nerves pe ka mata leva ke mole ai tau sio o ka mata leva ke tunnel the vision tango ma ko kita he glaucoma I go no go finger for tua o ku ka mata ke mole etau peripheral vision not just from the sides but from top and bottom as well eh I've come out I've got a tunnel that vision yeah malo
1: tai mi foke ni e he puta fanga pe tu tu no ai hata wongo i ha wa kama kama ta ke kovi a sio mo mea kai ke tau fuanga tau to luia pe he ke fa kama inga e ke te alo o sivi eh
0: oh yeah
1: ko hana i ai uhinga pe ko mahu inga kia ki nau tolu o kunau o ngoi o kuiai hariliu he anga e nau sio, pe o kunau o ngoi ha paloparema he nau sio, ke nau o sivi o nau mata pe o sio ke toke tā mata ke whaha sivi.
0: Koe, malo pito. Ako te sia tu hae koe ni koe tau pepe koe koe kolo ko mai. Oku kalasi kehe kehe ai ai fotua koe ni. Pa koe oku kalasi aku mahino au pito pe mahino ngofu ape ai koe koe traumatic epe koe secondary glaucoma. Ai ku uhinga ia ku hange koe ni etu koko pe kakita pa oku hango eksiteni pe koe tuki oto foi mata pe a lele lele o ki olunga ete eye pressure atu punga inflammation e. Pe a moe acute ankle closure glaucoma ai ku ilong apito pe hono fai long anak mamahi alu ke COVID si o me pe ko normal tension glaucoma agu normal pe ai pressure ya pange ko ke te aksi ko tonga he si ko ke ono fitu ko ko ai pressure so to most people let the pe ya he ka fainga ni o sai he glow pe abnormal e ka ko e karasi glaucoma ya fo tu ta makita ha he ko nga very silent dang in hanga ne ya ka ha si ko ko the peripheral vision ai ko taimi ko mau inga ko ko e alu ko ko ke te si asymptomatic fo gia e te tok ovane pe kita ko ko ko fai long a fa ha ko ka fine e ki ka tanga ta e ki o una fo ta nga e o una trip and fall e ai ko ka fa ka ma tu o una ta mai o ko how it of a fine modify oh ogu hange ko ko ku ogu mata i vare ko ke ne ogu trip and fall eh I got trip and fall ko ngako ska mata ke now lose now tolo and now inferior vision eh I got glaucoma ya eh so those are usually go funky fry long ya ma ogu ilonga I got tap heta tolo ogu clumsy ogu to but that's because ko kamata ke now more and now see on the inferior vision eh I got ngako lako ka palangi ako early detection is better than cure. Aku moni au pito pito pe lau koni. He ko aku lahi pito pe ngai foko utu ai aku lava pe ia ke malu i tau tolu me ai. Ko nga kapau pe e mau ke time pe o te ngai treatment ko koe ke tokoni. Ke faka ke ma mari en ho ko glaucoma ko ne ko ko anaya o ku ka ke hano fai to ke ta ofi a bito ka kwepe eye drops mo no ngai fai to ko nga ke ne slow down any progression eh ko nga ke preserve ko ma ta mo ape ke preserve vision eh ma lo linda
1: to ke ta ko ma fana eta po ta la noa e fia fini ka ko wi pe ko ta tai mi ya me a ke ku ke to e a fiela ve ke ai ke ta fra osi a ki he poni
0: Goya. O kai pe ku fa ambo agu ya ka ha me ke to tokan ke ka kai pe fa ka ambo agu linta ha xio ko ke ta fu ka kai. Ah ta pe pe ko population ata nga ku ta ye ta kilo e. O ka ye tu mi he to lai. A ku pe fa ka ambo agu ya ke nga we ta pure anga ah pe ko nga we ka nga go os 8 ta ko re funding ta kai holo. Ke mai ha ta ta ham ta top student ni tonga ke mai o ako ke ta fa ko ni ko ni to ke ta mata. Ke foki atu o tokoni ki atiu ke whakamaa maa ene ngā we, mone iyo ke ene ngā we. Ko ngā ke hawa taha ke ne hoko goi bridge ki he between e kakai pia mo tiu ke ke whakahoko whatongia ko ia oku whaka ofa bitu ho tau kakai he te sio i he tawha aki ko ni rin. Tata te whitahan ko au ko e oku ui mautoria i hen ko TPA endorsed e aku maulava mautoria e au ia o prescribe medicines mo eye drops ki he no treat e ngai ki ono treating ai fokotu alahi mo ngai inflammation mo infection behe ai afi ma hata ke ki tau behe ke hau o fai nga au ko ia e ko ia nga pia fa am mo to kore peta ka ia ha mo ki ka ko ta mata kari ta te fito ke kakai ko ni asereria ni ka ia ha ma fatang ya te ma tim hepsipa ha ma ki fenga pa anga ke ma trip hoko mo to koni me ka ki ma tor ma wo to kon ko ta ka kai kitonga malo apito mo ofat
1: Whaka malo lahi atu ki a te koe mo e haunga ia ka maafo ke toi ngā koe homo timi he pisipa ko tui e toi. Takai atu pē ma polo kalama mo IV i he taimi koe e a umai ai ki e ngai tō piki o ku kawai kau toke tāna mo lava atu ki tonga i he polo kalama toko ni koe he pisipa. Ke nāu kau mai koe mea lelei ke whātala noa ke he tuunga o ki ai ai ngā ue koe ia i he tawhake mo i lelei tō ngā ku tau whanongo pē whaafiha nua ke ho tau kakai he taimi lahi. Ka hangei koe nā koe tawha koe nā matata koe uhinga eni. O ku sito ko taha pia ti uke ia ke whakaho koe whatongia e malawa pehe pure anga ke to e hangei koe olawe ke o mi hani ihi pia whakaloto i hani ihi he whanau i muri ni o ku ki i whainga maari e ke nā o wō a ko he tawha aki koe ia ke o toko ni ko tau ki pure anga. Kon whakato
0: as? Au pito, au pito.
1: Wha malo lahi atu kia te koe. Tatok tala noa tu ia pētai me toi fōki atu kia te koe. Malo ka ke po uria.
0: Oi, poria, malo.
1: Toke tā te finitā ia me Australia. O te tau whangitua koe ni, pia tau tok foki mai.
2: Ko va tari auri me kalta ha Planet Cast mo na fa no no mo tuwa ki ge wikeni malova.
3: Nelson Street on hanga ko va tari auri pa ko fra telefonika no wata no wanima fit fa anima fa him ta mai pinga time dis ma u me ale ma tu la ma kas ke ke fo ya pra ende fa fo fa ka ku pe pa fo ke na u time mo ko ni ke ta ma ba me ale ko i ma u ni kas ke ke ko ma na ko ko ni lo i ut in Fort Princess no ma hold in Colorado o te ta Hilux pe ke na i u ta te ta Hilux ko ya ve se ta hau mo se an fo lu ma mo kas ko ya Peking ai full crash ke kepe. Mo vi ia te ta ni. Peking ai u motor fo mu ta ko ya ka ka wa pim ta priu. Ka ma fu sa ki ka ka be chi le le ma mo ya. Ko ku promotion ko ya ko a be a ke na u me ai ma to me re ma mo promotion ke to la ta. Ko bon na mai ko la ta pe lu fer e ma men to ni mang ya. Ma na tu ko ta pa ta me re ko ni ke me re ka ta me re ko ta. Tong ai ni ko en sin ya ilo. Don ngai khan da kata ko ni tok de tu mun fa franchinya ke seve se mun ai mele ko no fa ka to ru mele ya fa fo pa pa te se mun fu ka no dai ma unya mo tai vi fa pa na ko ia en ga don e va mai o ka ia nya mele re ko ia ka ta donga e te ma to ni ko e e le le ta o va ta ri auri me prende ka ya fu to no e Nelson Street pia telefoni no wa ta no wa ni ma pit fa ni ma fa hiva a fa ni ta i bibe i ai fun ku ni ma do ma ma la opita
2: ko ko fa nga mari ko ni ke o ta ki fa no no ko ni na to ki ta u mai e ma fo i me akai pa me tonga ko fo i ta lo tonga ko fo i ufi ko e kaho kaho mo e lose ka u me ire mo e mahoa ko e hopa pa me la i pere o ku kilo e fa i he mire mila tu asila ke fa i ai fetu taki pa mo fika telefoni Ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau me ai e tua sila ko ia, te ke mau me ai e fo i mea kai ko di. Malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko tau taimi ko toimini te waono pea hoko ae hiva. Toimini te waono pea hoko ae hiva, whamalo ke kautame ako ia fatuola pea moe fasiko ia kao mo tofua ni mo toki mea mai miai. Polo kalama ko ia koko te tau wakai he ki tonga eiki. Longo longo katoanga pia tonga eiki ia he ngai ahoni. Ko hi ko e amanaki ko ia ke whakahoko ai fili si i, fili o e whakafofonga, ke whetongi whakafofonga ko ia niwa tahawhitu, kau maa foki a tonga tapua. Pea i he fiafini, o kou fiafia ke utalta lelei, a e taha o e kau tangata, ko nao tuhake, ke nao kau i he pore, ke to o e whatongia ko ia o e whakafofonga whare a lea, ma tonga tapua o kapau e whiri ki nao tolu e he kāinga ko iaho nao wāinga. Toke tāre i pāsi. Wha malo lahi atu ki a te koe, i he mao whangamāri, pea mo tuku taimi, ke kaumai ai ki he polo kalama ko ia pie mentonga i he fiafini, malo e tau mao ai fiafini.
1: Malo mo e tau te lava, e linta, pea tau whawhetā i be he e fanga mari e fafo fa gulava ke tau ma u ya ko e ki polo kalama ko ni fa malola e be u ya he fanga mari e ke tu ku mai mai mo tuani ke u kau e polo kalama ni ko e first time ni ke u kau ki ha ki polo kalama pe hen malo bit
0: malo apito e to ke ta pe a ko tu i o ku a tu te ringa mai ai kainga o ku nau mea i koe i he fonuani ka mafo ke angalu o pe, pe au gai pe mweni ihi, o kui kai ke nao mea i ai feitu una, ai feitu o ku ke mea mai mea i pe amue fatongia ko ia o ku ke whakahoko. Ka teo o atu ai whainga maari e koe ni ki a te koe ke whamore more pe mua o mai pe haki i pui pui tua, whekau a ki mo koe ki mua pata toki hoko atu e tapotala noa koe e pōni. Malo.
1: Malo a Belinda. Pea kou kore peke u whangahe ngahi talawha tapu ko awhaki, ka tā ki he motu ani ke whai haki i lawe ki o whehui. Ko motu ani ko e tupoke pe i Haveluni, i Havelotoni, wha ere i peau hen. Pea ne u plauto e purianga pe i he CPS a Havelu, pea fotu u koe a CPS a whanga o pilo levu, ne mau hiki lewa ki ai. Ai koe u hinga beri nda koe ne ofi ange. Mau klosi ki ai o klasi, nau klosi a klasi tolu, klasi wha, klasi nima, klasi ono. Pea hiu mea yo hu ki he ki atere, ki he koristonga. Pea ne u nau tau pehe kou hola au he ako. Pea u hu mai o hu ki riahono. Pea ne hu ki riahona, pa u hoko atu ki he apiako nuku nuku. Koe apiako koe ni opu kaike te lere apiako koe ni oku ia koe tupo high school he tinga he ahon. Na u hukia ai o siv haia me ai. Koe oku koe apiako fo koe ni koe tau koe na mau siv haia iri nta na mau fotu ere ko ti tongan. Koe kau lava toko lahi ta hai he hai rivingi he fonuan. Aina siwe mau toko taha himo, lava mau toko taha fitu. Pa mau hu ka tua ke tupou hai. Ko e, matiko e taimi ko e nia rinta, ko tonga hai na nau sivi tonga pena o tolu. Ko u apiako ke he pena na nau sivi hai rivingi. Pea, nā ku hoko ko e kapteni au, ko e taksi au, o e apiako, o e Nuku Nuku College. Pea, u hu mai ke tupou high school, o whakonga tāma ki ai Form 5, Form 6, Form 7. Pea nau hoko koe kapteni au koe taksi aho mau tau i Hetupo High School. Pea ne u hoko tau peo whaiako Hetupo High. Pea u hu mai ke kosho whaiako. Hau e kosho whaiako, osi me kosho whaiako o Mao Scholarship o lere atu ki New Zealand, Wellingtoni, o whai ai ako ai. O nau alo whae guako he diploma he electrical engineer, pa o whoki mai o whakamata maki i he purungao e ako, ka ki he whalolo hau. O ngāo ea he whalolo hau, pia u hoko atua i ki he io, pia whae hiki whanua, mei heni, a au moho kuhoa, mai ma fana to ko nima ko ta mu a be din ta ko ko si o pe ke fana o ke o ko ko wa fe na ma hi ke dai me me hendi o malere to ai ki nu sila pe na e hoko to ai ai faya ko ko high school ko a pe ko to la ita na mo na fa ko ka faya ko nu sila na ko Tangaroa College na ma to ko ono ma pe to fitu ai ka tongan teach teacher e a pe ko ta Aina e na u whaiako ai he Tangaroa College pe a posi e ta ue io pe a wafe a uia pe a te whai rua ki whenga ako wafe o hoko atu e whaiako i he Pestelaha Electro Engineer pe a pe a mauhiki ki a seri ako e tau mua hiki ia na u ngau e whaka engineer au pa wafe au ngau e whaka electrical engineer ai pe a mai ngā ui a seri but that's the reason we moved to Australia pe a mauhiki ki a i pe a kei hoko atu pe ai ngā ue o ku hoko atu pe ngā ue hoko atu mui ako hoko atu ai ki hoko mā a pe a whamui mui koe toki tātu philosopher pe a koutui koe i taimita tau o ku whakamata maki he education Queensland pe ko e por nga e ako ko a Queenslandi ko ku o ko nga e fa fai ako i high school ka ko ku nga e ko e ki mu a pe o fa fisi he nga e ka u foki mai ki he fon wan a ko e o ko nga e fa counselor ku i mando ka u chi o kaiden officer he u high school ai ko ko nga e na e ta u pe fa moi moi ta ha mo tuan pe o foki mai ki fon wan mal ko ki tari pēia ki he whehui. Whamore more. Mālo.
0: Mālo, a pito e toke tā, pēo ko iho o whaka pōtala noa, ku maino me ia e ngahi mala e kehe, pēa mo e ngahi tau keiko ia o ku ke mao. Pēa ki mua peke tatala noa ki he whiri. Ko whaka amu peke ke e whakatala noa mai mua koe hui koe ngahi ngā ue kehe pēo ku ke whakahoko. Hange koe sentā ko ia kunani ka maa foki ae Poako hap, pia mo e polokalama skola sipi ko ia a Tupou High School.
1: Malo a bito rinta, ko e kunan tenta, ko e kunani, ko hingua iho ku mokopuna, ko tang kunani. Ko e kunani, ko e kono uhinga i he rea whaka Hawaii i ko beautiful flower. O kula he whahinga una u whehuia, ko hai kunani. Anyway, ka ko e kunan tenta, ai e ko e whakavisione oku, ke whao ke whonuani, ke whotuhangahi ngā ue, ke aena u whoki mai o langa u office. Ai ko u ofisi ene o ko i ai. Ko tau mua ke whakalere hanga hi ngā ue ke tokoni ko tau kāinga. Pea i he taimita tau, ai ko u ngāwe ko tau mua ke whaa fotu, i he mala ai ke. Ai e te e lava ke whakalere ai hanga ke tawhak whakateknika re, pea lava o whakalere pea mua ngā hi ngā ue i he immigration. Pa e lava pe o ko au ko counselor au. I had the level of counseling is a different thing. Hange go marriage, go consultant, I the fact for engineer, for example, kapau ki he estimate I have hanga mea. I go hanga faka ukau, go hau ki fonuani, ki fai hanga langa ngā ue. Pea I time that tau pe, Linda, na u o ko lo tonga falere ko mea pe ta lo tonga falere heni ko finishes ai ko u o ko o mai u mo anga a faka fo fa o bito me aseria pe mo e hanga ko u tesi ko u a se ko ta wen ono e ku a lere mai of faka hoka ki nga wen pe ka u he mea ku o ku hanga he fa na u kata kata ia u na u pe o ko fo tu a charity in tonga Paka na utama. There's nothing. Hanga go. There's. O kwa kia me mau. Hanga go tu u kaku na usio. Kaku no faka toa linda ko mo tuani ko hau ko langa fonua. Ko ta umu ai mo tuan. Ko hau ke langa fonua. Pela va o fanga we ia o kulo tonga ia e ki ka un nga u e to tol to fa o ko fanga we ma we fo ima ko na ngai family. E tu ko ta ni mi. Aia ko kunan senta ia ko senta o nga mi a ke e fraleria. Sai ko doctor le pasi homework hub ko fo o i kai ko fo i fa ka ko fo o ko fa ka ko pe na o choko. nama osi practice os practice e mau tolu itongan e time nama uno fuata mai ki e time nama e tu po high school a nama uno fuata mai ki pena e fala ka bute mau e mau ako a mau tolu e mau nofo o mau fering ya ki mo fetokoni aki e ai ko fi fuka uka uko e o tokta lei pasi homework up ko e self learning ko te hau mo homework a mo mea hapita o private o lere e te ako ka uke ka specialize e mala e ke heke te nau i heni ke toko nia ki nau tolu pa te ufarata pe au ia ko heti ko o science i he cap i he Christ University oku osi in line mai moia ke kau i he tokoni ke whanau. Ai koe i tau mua koe o mai pe whanau o whanau ngā hiako, koe tui whoke mo tu ania rinta o se unga ano a pe ai ako i hai whai ako e tamasi i ako i loki ako. Koe palo paremo koe whoko, koe kai ki ha taimi a ki tamasi i ke prosesi ai fo i ako. Ko Aseria ko uhe ponu ngai ako fuka Aseria ko Aseria ko nea upeta masi ia o form 1 o si ko pau kia ene houa ana taha ke fuka moreki ke ae ne homo e kaka ke mantui anga e tau nofo i tongani ko nea umepe whana ui arinta ako spiat hao ange alo vau e fwe niu fetong kai hao o ai mai e ka ke mau hataimi ia ke prosesi ai mea nea ko i he kauwhai ako. Ai koe tui a motu ania te a quality teaching in the classroom, ka te ke lava ke prosesi he tamasi i a fo i ako ko o si ako i he whai ako. Ai arewa ko whakau kau ko aku o hao fo tu ai, it is free homework hub for anyone in any level. O au ke university, o ata, ai koe tau mua e computerize ai senta, ke tokoni ke ngai assignment me ngai mea, hata hape te nea fea en. Ai koe fui fukau kau ia, ka pau hikai ke lava oange he mahatu a rinda haki taimi i api, o mai ke tokta lei pasi homework hap, o mai eki heni ka au kau help ka nao dol ke nao mau o process e ngai quality teaching course fuka hoko he kau whaiako. Maha koe ki tari atu pei eki ai rinda.
0: Malo opito. O kuke pole i foki ke kau i he kanti te iti ko ia maatonga tapua. Pea o ku i kai foki ke puri i a taha ia a e lahi hono tuku hake, tuku hifo o ki nau tolu ko ia o ku i he mala e ko ia o politikare. He? Ko e hanai ai uhinga na ke whakakau kawai ke. Ai ahi i ai mala e koe ni penani hanga whakai ai koe ke kau he kau kanti te iti.
1: Malo a pito, Linda. Koe motu ania, koe talupe e ku tupu, na koe ku angolo e tangata iki, koe ku tamai amasao pas. Koe tau e ni whanima. Pea nene, nane tamai ka te au, ke wafe o ake o ako lao. Ai koe koe whi whakau kau, koe lao pete te lava o huwai nai ki he ke whare whau lao. He koe whare rea koe whare whau lao. Anyway, na utalange ke angolo ka masao, ko au ia o kai ke interest yao he history, koe mani ure soni koe ki he mea, kanau i he pure science, na o physics, chemistry, biology, sorry. Na kana inspire au 45 years ago, pea nei uhinga pēia e ngā hi whenga ako ke pēa nei o kai ko hange ko glau kai nei kai tupu koso en ko whanga kui a kui a nanau kau nau tolu i whlala anga he whonua i he i la a hono whā tō lahi au pita e whanga kui a kui a hange ko maftupou toke tā maftupou ko taupehe ko loti a alo matoto ko kwanga angolo en. Na nau ngā ue, na tue whonua, pia na nau, na hango lau, na nau teke, na tue langi o taupehe, o tupou, o hau e whonua, ko e hou eiki. Ae koe koe viu koe, a koe hangi koe society ia rinda, o si mā opo whaka o tua peia. Koe kia te au ia, koe mea pepe taupe, pa koe ki fie mau ha kakai poto e ke alu ke whare. Koe whare ia he tui aku, koe kakai o taupehe o nau whaito tonu, pe nau veke ke whai e ngā ue. willing to do. Pa ko mo tua ni ko ko o si Mateo te ua i i ta fa ke ke. O ku o ko i ta fa ki o lao ka ko immigration lawyer. Ko i lao fra immigration ni. Ai ko te te I try to full equip myself ke fo inga we. Ka ko ka ko no ko no fa ka toa o si mahino fo ki linda mala e ia ko tau tolo ko hange pe ko nai kai loto ho ho ku e fine e ki mo ku mo family ke te te ai pore ko ni e na na pe mai ka te au oi au we ko fa inga fe tu we na ia ko te te pere pela mo ha e ka ka ko hango la u ko ko ko au ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko yuyo oku a ke ke ke nga wen pe ka pau tau pe ko ko nga we e a u ki tu unga ke ke tau pe ke ke more mo i ko ta por ella pa ko ste te u pe ke ko ko fa more more pe ke ku ke ku on ma tu a ka ma fa tu fa fine fa to ko wa pa ta nge mo fa more more pe mo tu ku mai mo ke ke tu ku ke a u e visione Hanga ko lau ko kame fo o a family ni ke nga o fa politikare me he kamata anga pe ko ku a angolo fo ko ko faere si sita ha mi baba na hu ma ta hi wano ta ha yo no ta u hanga ta wani ma pe wa ono he's the youngest representative of the people from baba pe hanga ko lau ko ko lo to yo ku o si ku hanga lau I'm ready ko ko o si ku pa ku o Os kamata pe pere pela aku ya e kamata ko e ku kempeini mo kamata e ku famahino atu ke kakaye fonua ko mo tu ani ko fe unga ta ko mateu teu ke hu ke fare faulao malo ko e ki fa fio fiat pe
0: ko ya malo ko e tu ko e niko o si ko teo o si mau mai ka inga tonga tapua mo e nao nga hai me afaka ata ke ke sivi ya ke toko taha totonu ko e ke fafufunga e ki nao toro ko e hanai ho o ngā hi tau mua ngā ue kua whukotuu. Ma e ka kai ko ia wāhenga tonga tapua, ke nau whiri ai koe, ke ke awe hona ure o ke te pire o ārea.
1: Malo o pito koe tau mua whukai mo tu ānie, pa ko si mahino atu beia he mehe kamataanga. Koe tau mua mo tu ānie e linta, koe ku first priority e ako, pe ku mahino pe foko ya ko ia ko mata pa pe ia i tau pe ko tai pe ia ko le le ia ai fa nau pa me rising generation pa lava ke ma u haseniti fe unga e family ko ya ko to ki mahino ka tai fon wan ko tai pe ma u ha hatikiri ha ki ta hine po ta masi o va he u ma no ya rin ta fon wan fu pa nga la hi au pito au pito pa ki te au mahino au pito pe ko ya ko ia ko te ne frava e hanga i mata pa e me pe o ku fo ke la uia ko ta u behe ko pure anga o duai ko pure anga o ilo ko ta u behe pe mo poto ka ko viu ko a ku uia ko ta u mua ko mai vahenga ke a koi ai to tu po fonua na lava ke fetano aki pe mo mau ho egi a lot fila kepa pra ne fai ai quoti ko ni elinda erei o ka ge ha api uta ia o havel o ka ge ha api uta havelu ko api uta ko o havelu ai ako ko api uta o tonga tapua te upe tonga tapua ko ge ha tau up to how ko up to how o tonga tapua ai ako ko tau behe pe ko up to how o tonga tapua ai atap mai pa ko an rau ko tau mo ola pe mo tua ke ha ko ne ai ku nga feedback ke de au okto yo pe tau fa na ko tau tolu me heni o te form fitu linda i muri o ske form fitu ya heni na te open to form fitu i feedback me ka fa ya ko USB Ai arriba que te au que tu ko ya ko ki te au pa ko kor famo more pe au que tau pe que si o mo que na to le pon ga ya ko a ka ko tu ko a ku ia o fie ma o ya ko ia que tau pe que ki sau pulu nai ko ko fo ko ingenia pe ko tu ko a ku ia linda ka pa ko la hen ko ya ko fa teknikare ko tu mari an e fonua pa go look for it yeah ke ta faaki fa ke teknikare ke teke ta faaki koya he ko ne ko ne lele yang ko ka treatment o fonua pa elanga e fonua e ka ke tau to e famore to tau pa anga ke tau tau pe ke tau hai a mai ha kampani me muri ke na ma fa nga we fata ta be hanga to nu peni ai me ku loto nga hoko la ure e fonua ai hala fa ka ka va e ka pa na pe tau pe ma tau pe ma u pe ka kai lo ko o si ai ko ko fo ha ku ya ko si vo ensinia ya seria e ko fo si si ko a detection and design e ko ko viu ko a ku ya ko fu pa nga ko ni tau pe ko fa no ko ta fitu ko o ku la ku pe kita e e tu unga na ke ma opo opo en au en fra hoko e pa ko ko fa mo pe au ya ka pa o ku nga ri ya ta e feel offense e pure anga ka ko ki ta ta ina ne mo tu an ki he tu unga ko ku ai ko fo nua e ai ta fe ma ta tori ha ka kai fai to tonu Hange pe ko glave ane na. Ife maa kakai fai totonu mo ngā aue. Willing to do it. Ko o si mateu te wau e rinta. Maa ko ki whakao fio fio pe ke whehu i ko ya.
0: Maa loa o pito. Ko e uhinga foki o ku tau whakahoko e filisi i ko e ni. Ko e uhiko e ongo minista ko ya ko whakahifo. Ko e whehu i lewa. O ku iai nai ha whaahinga guideline kia te ki moutolu. Ko e pe whahinga workshop ma moutolu ko ia o ku moulele ke tu unga kantiteiti i whafofonga ke oa te mouto e fō watu he fō i hala tatau ko ia o e pripe na e si hala ia e o ngō whafofonga ko ini
1: ko ia ma alo apito linta o fu ma apu opo au pito ai komisyon a fili and I have to say congratulations to Sam Wow with his clue he anga na ulere to le sita e pena o mai reva o si mau u me no o mai e o mai na to e mau to hi po ke to hi ko to hi ko alinda ko ko guideline sia tro a dupe ko guideline sia ke fili e pako blau to fine o sine blau to fine me e very clear e pako viu ko aku tra mai reva e ka un awe e to te mau te wan e ko a hotolu Maure sita foki a hua mo to luka kuna pehe e fa ma meeting e de fa ki teaching kuna to ya ko i ma to he komisiona fili e e ki te au fa fo fa obit e ko ki ha tu ya ku ya he ku ki te au de prepare the everything e malo
0: malo to mo ke ta fa o sia ki ko ri ko ta taimi ko e ha ha o message fa ka o si ki he ka inga ko ya tonga tapua na o ya ha ka inga tonga tapua na o lo tonga i he fonuani o malo lo mai peko ki nao tolu ko ia i henga lope o ku o ave foki ai polo kalamani o live stream atu ia i he Facebook pe aku toko lahi apita ka inga meitonga o ku nao hanga viu e mau polo kalama o miha o ki i tau tapa whaka osi ki tonga tapua
1: Malo apito linta ko tomu a ko kia te au ia ko tomu a tuku hatala monu ki hoku kaunga kantiteiti fili farerea o e fili si o gu ia i amanaki mo fanongo e linda wofi he toko taha faa pe toko taha nima ai fili ko eni pa kia te au ko fili toko lai taha eni e tu e historia nai o fili farerea o e fonuan pa gua kuatu e tala monu a guia ke kau kantiteit ko tope ko mo tu ania o go tu ia uia ko hai pe e fili he kakai linda ki a te au koe toko taha e kui. O kui he eiki ki alo wha whongai ai whonua. Pako tui koe kato e kau kantiteiti e linda o kuna o mateu teu kotoa. Ko watupe e ku talamonu katoa ki he kau kantiteiti ho mau wahenga. Koe whakaosi aki pe linda, ko whaamu pe ke o atu haku pōpō aki whakaosi ki tonga tapua. Ki ko popo ke tu pe tonga tapua mo kakai o tonga tapua komo fanau tamain ko os mateu teu atu ko os mateu teu atu ki he langa fonua pe a ko ku feka u ia tapau komo ofa homo fanau mo hako tupu e fonua ko e masiva pe e ofa e masiva ko e kia te au koe hange peke koe gulawe ki mua. Whia ma uperi ndaha kakai whai totonu, mua kakai ngau e malohi. Pia teu pehe peri nda, teu mate maatonga. E koe whanau tama au e koristonga. Mo hunga mana moi.
0: Tawatu.
1: Ko ka mo ai. Te mate mai fono. Linda ko ko ri aki e auia, ai me ko to ape. I muri ko ri aki ai masani. E na ere ana fai hoku hoku hoa. O te ton ke sivia. E ku ri aki e ku wahe ua kilu wa mano i a seria, ka uha o tae wahe e fonua. Ko rea ne fai kohu mari. Kohu mari ko toke tāsino. Na ma ngāwe e fonua hen, mo hokoa, o a o kim niua. Ko rea ne tō koe mo hokoa. Ka kou, ka na hu foki, mantui na lalanga e mo ui a kuihe sia ko mo ui aonga. Pa te utapu tuku lolo ki he kovi. Pe koho ku ui ia rinta. Tonga tapua. Pos mawa tua uia. Te ufai hoku le reita ha. Te ka pau e iku o more e kumo ui. Ko hoku pore ia. Ko mau. Ko te ute watu. Tonga tapua. Ko mo whanau tama eni. Lei pas. Fekau au. Tua fatu.
0: Fa malo lahi atu kia te koe, toke tā lei pasi. Ko e kantiteiti fili wharearea. Ki tonga tapua. O te tala monu kia te koe, kai o mafoki ho kau ngā whiri wharearea ko mō tūhake ke pore i ai whatamuia koe ni ma a tonga tapua. Malo au pito e toke tā e tuku whainga maari e mai ke kau mai ke he polo kalama koe ia ai PM en tonga ka te po uria.
1: Malo.
0: O te whasko ni ma au. Kau mai kau ngā kantiteiti. Si e te fie whanongo, mea sare si kaufusi. Mālo.

0: loa tu te ke lawa o lawe mai ki ngai polo kalama. Ki he launch pe, ki he a whakawa pe.
1: Ia. Ia, malo abito e Christina. Pe a ko wha malo abito ke programma de PMNA. Kai pe ke 531 BI, kono si whakawe ki maua. E pe ki he sea o e tolu tolu hama, ko hiko e koe ngā au e mo teo teo lahiko ia. Ki ono huf o e wike le whakatonga e wafe wano. Ai ai e whai e sāpati ko ni a tāno o a kosi. Hange koia koe o ko lawe tina koe koe tau polo kalama fo koia ke sāpate ai a koe kumau koe taimini o mahalo koe api a koe mahalo ko si au pe ki he uofulu mahalo ko uofulu o pe uofulu tupu. Kai kamata ki pe a ki polo kalama ke ai ki polo kalama tari tari pe ai ai ai fan au ai mahalo e kamata ia ki he kamata ia ke tahawa pe ko si pe a tahawa pe a ko ne Tono tonga ko ia ko kamatare vai mai whakawhiwa ke taha ke o mai anga ia pia ko ka pia ke tonga kau whakawhi ka kamatare vai polo kalama to tonu ko o e uwhi o e whakawa a wike rea whakatonga e o si pia taha ai au whai pe ke apisi asi ko ia o e ongo golerei i tuna papai. Pia au mahalo ko foi hoa pe ua, ai au mahalo e kamata to tonu he ua, ai whakatu tu he osi a taha, kamata pe polo kalama he ua, si ai pe kau whakafe, angi pe koi a ku mea mai a hoi ki moka ainga, ku ai pe kau whakafe pe polo ngau e a ko, ai ko e kau whakafe pe MPP, pe polo ngau e koi a ma kakai e Pasifiki, ma kau whakafe maharo ngau pito, kai pe ki se kau kau lecturers bu kau fa ya kom university kai pe fu ke si kau pu ya kom kau fa ya ko mai kolisi po ta fa na u mo si ngai ma tu te na la ba mai ke a ma u nga fu ke ndo ange ko ya u ke la ve i ko nga ko ya o ko ya o full ma ni ma ta u o full ma ni ma o e o wi ke ra fa ka to nga u la ni ai ai o ko ko tai pe pa ko e ko nga ia pia ko ko toa e ia e na fu hiva ka ko na hiva ko hiva fa ka lo tu pe o le le pe ha ke pe ta le na u ui ho na u ko ri si ai e te na u ta ki ta ha pe e na fu hiva ke ko ri si ai e te ta u ka fu fu pe fu ko i ko e ta ko le re ta ta i mi ko tu ha ke pe a ko ri si ko ia o fu ka ha o he na u hingoa ia Paka haa riba mwe haa e fuhi hiwa, peko e usu, peko e fuhi himi, peko a ves lauroto pe, peko a iho. Peko whainga potu tohi pe, peko a whainga hiwa e lava tari aki, whaka karistiani whaka lotu, whaka fofonga i onau, onau api ako. Ia, toki lele pe mwa whangi rea, pe mahalo e whaka hoko hoko pe, o elotoga e polo kalamako, ilo pe e aenga i rea me potu ngā aue, Purunga we ako, Purunga MPP, ko kuna o tolfo, ko kuna wanga o si whakapanga, mo sponsa tau polo kalama he tau ni. Si hawe whainga maari ki e kau mehemi pa university, kau lecturers, kau mehemi pa o nga o ngawe university, nga o tonga me ai. Pea hange pega kuke lawe i tina, ko tui pe mahalo, te ki toki lawe pe ki ai, ko tau toi monu ia fuke tau ni, ko inga o e ne mi pa e tol tol hama ni si mau hono whakalangi langi tau koni ko tu te ke toki lawe pe kia ka goe anga pe au ki whakaiki kia te tau polo kalama ai a ko e kamata pe e ua ko lisi ko toa pe a ko tui ko osi au ko ua furtubu te nau talio na ui a ka nau kiwe whakalotu ka nau vensi lau loto pe a whakavaha vaha e pe muka e rea ai pe toki whakao si koe ofia tupe ke whaha ko tui ko whakao si tau polo kala maa e sāpate.
0: Koe, koe mea maho inga e taha, koe kawe inga, pe koe tau mua koe ko o mai he MPP ke whai ake ai ke whalele ake ngahi polo kala maa. O kupe he koe hi va, koe whi unu maho inga ki himo ui ai tonga. Pea koe uhinga ia o ku po hiva, whakaawag pōhiwa, pōhiwa whakalotu, pe koe closing lewa e pōhiwa kakala. Ai o ku iyo. O ki ai moe, ko whawhalang langi, ko eiki no pele ale matea wahai. Te, pe ai ai te moe minister koe o e MPP. Te, ka ku ai e whakamalo o lahi ia ki he ki he minister o e MPP. Ko hinga, pe moe pot ngawe ko ia, ko hinga koe nga mohanga whakapa anga ai kai kai nga tape i he wike le whakatonga ka o whakapa anga ai wike ko to ape o nga hilea ke he ke he o pasifiki
1: mm
0: ke malo e na o ke ma o wivi mo ma o pa anga ke whakalele a ke nga hi a ai nga hi wike pe ku whakamalo la he a tu a pito ai ko miti tol tolu hama ki he ki he ofa koia. Ko mea pe e taha o ko fie la vea tu ki ai, ko e tol tolu hama, ko e kamata anga ko e wike lea whakatonga. Ko e kamata anga ko e wike lea whakatonga he mana tui, ko e kauwhai ako. Ko e kauwhai ako, nā nau whakataha taha mai, ke whakotu ha kau taha e kau whaia ko tō ngā i New Zealand. Aena e taki ai a mele nai te toke tā, mele nai te tau mui whalau.
1: Koi.
0: E a, na e i ai pia mo toke tā le sieri tonga tio. Na e i ai pia mo toke tā Linda Manu Atu. He whoki kia toke tā se taleki whinau ko ne mama o atu mono hoa. Na e i ai pia mo mo e sekel tal lahi ko ya tuinga papai Brian i o mohono hoa ko la talangi na aku ia ia o moho hoa ko mo ale o tunu pehege ki mo tu etaha ko bliam la tu na ia i mo ileini tayoni Aia ko falukunga kakai eni na aku manatu na anau iai he kamakamata ko e hono. O aia ko whakataha ko ia, pe whakahingo ai ki kautaha. Ai koe nai mea nai ui lewa koe ata.
1: Ia,
0: koe. Ai ki kautaha ko ia. Pe a koe ulak polo tu ia nai whae ia ki lotu whale ia.
1: Lotu whale ia, ai pei mengu ia.
0: Iyo. Ko ni a fok o tau ngawe a ke tau tolu e tau whana wa ko ko hinga ko tau whai ako ko hinga he ko lisi. E o ma o mai ko e whana wa ko. Ka koe polote a ko e ne whai whakasi astia. E ne hiva kau hiva e maamonga, kau hiva e ses aho fitu. Ko e ungo ses to ngā. Ko e mime ko e ngahi ses me to tisi ko i saute o kalani. E aina e whai pōhiwa ai. Pa koe pōhiwa koe ia i he mana tui, na e whai ia i he aho sā pate, pe a wholau mai e ai kautau koe ni ai i kaletahi, a tō ngā e i kaletahi i he aho tō apule lulu. Koe inga ke na whakaawa pa mue Old Blacks.
1: A World Cup,
0: eh? Iyo, koe ia, a World Cup. O ilo ai, ai te uhao koe ni koe ai mea, pa koe uhinga ia na e fonu a tae kau tō ngā i he au tu apule lulu hono tal tal na tō i malai waka puna. Aia koe tau ko ia, koe wanoa taha taha ia.
1: Taha taha, ia. Koe kumana tui.
0: Ko ia. Pia koe, koe tau mua koe, oi katoa ngai koe tau ni e Linda, na tau mua pia ki he fale lotu. O tu inga papai. Kana e ose ange hono tufa whanki i fōmu he ngahi api ako koe ni okunau kau mai ki he hiwa. Pena e tala ke o mai pa mui numbers. O mai a ko ose a oia hiwa le toko hiwa nge au. Ai whanau a ko at a tāpe. Pia mau seo he ike ke lava o ka pau ko ia. He na e pe whakamatala mi he toko taha o i whale lotu. Ko e toko lahi le kakai te nao lawa a huke whalotu e toko hivange au. E mau whakau kau lewa ke hiki me iai ki he holo, ki lesi eritonga. Pea koe teu teu, o ku whai ki lesi eritonga, ko hinga ka pau ko hivange au e whanau ako, o te ke ka mai ka faka fe ia pa mo
1: ma to
0: ai o ma amana ki pe mahalo ko ka to anga la hita ha eni o i wiki le a faka tonga inu silani i he tauni a ka to anga ko he tauni
1: Oye, ko si o peke toko lai, ko pe pe kwa, ko whakapoto poto au pito peke sti lai, ko si o ki ai. Kai ke fo, ko hange koia, ko la ve. Ko e tau ko o si fo, ko hange ka te au, ko e api ako pe nai, ho full topo.
0: Koia.
1: Ko hange koia, ko whanau, ko la ve, po ni. Ai, ko si o atua, ko o si o fi, hei, ho full, ho ngai api ako kunau.
0: Ako lau koe, ia, api ako e uatolu.
1: Sean, uatolu, koe. Koe. E, apako pepe, fuka poto poto pe, heko sai, ko lese el tonga pe, o kui tu inga papa i pe moia. Holo. Ia. Ko kusio peka i, kresina, hake ko lave, manatu i pe, hake koe ko lave, ki he wafe tataha. Na ki kamata ko kamata si ko ki toko si pe.
0: Toko si ang pito.
1: Tako fakao fwa ki tau tol ko ni hanyo ka kakai yawa kao ngau e ngay api ako. Kai pe ke si kao fano ko ma hepo ni ke polo kalama. Ai fuku vawe pe he ai tu puho no mana koa. O si si e kao ma si ngay api ako. Heko mana tui o wai mga hi api ako kunau hao me ki mama o atu. Eo kalanini.
0: Ko ia.
1: Kao fie kao mai.
0: Iyo. Iyo, kako e tupu angaya hono hiki me i loto fale ia. Hena kamata foki i loto fale ia. E toko si i au pita loto fale ia, he kohinga koe ngahi sia sia na nau fai po lotu. Hena kake ki kawai ai whana u ia. Hiki lewa me i loto fale ia ki tuinga papai, kohinga hau ki lahi anga a tuinga papai. O lele mai ai peo au mai koe ki he tau ni.
1: Ok toi futo la hian eta un mago tau to la hita pe tau to la hita ai ko tau o fo mani mai e ku e sio pe ku ko tu i a gulo to ma fa na bito pe ku tu i a nge kon ko fa gaba o wi ke le fa tonga e Cristina a nge ko ya ko la ve a ko si fa no ko fa na wa ko ke e wiki re afaka tonga koutu i e ngai loto kau fai ako ngai api ako kau tonga ngai api ako to ape wai fahinga ongo loto maa fana te ko fepe api ako ke iai o ku ke fie kau mai
0: fie kau mai
1: koi koutu i koi konga ia mea o kufu vave ai pia toko lahia si fana wako ka maa si kau fai ako pure ako nao si fie kau mai ke whakaawa wiki re afaka tonga o wafe wano ko nau fie ka o mai unga ko nau o ngoi ko tonga ki nau tolu pia si ai mo mataka mo ki nau tolu ia te ano te full tonga no kai o kai ki pe ko tonga tata pe si ai si mataka lu nau o nau o mai o me mataka ki pe ko ha nau ka unga tonga pe ko nau kui me tonga pe ko nau fa e me tonga ka ku ka fa fo fa pito tau e tau si o ke nau si mana ko na si fi o mai ke to la hai ko ia mana ko fa ka va tau ni o ke le fa tonga
0: o ke le fa tonga ai ko me pe ni ata o ku mana ko fa na o ia ki he wi ke le fa tonga ko e nau fi le fa tonga ka o kai ke le fa tonga ai matu ai
1: ai fa ka bala ko ke matu ai e koe tāwha kia whaka āmu a kau whai a kō, pako tu pē mahalo ke anga tū a pūre anga. E koe koe mea lai fōmu a mō nia, koe toko lai tā koe ki he a kō e tau rea whakatonga ki he tau whānau. O mei mei koe whei tū la lai he ua, o whi e mau lai au pito he kau whai a kō e nau toko ni. Ko api,
0: na
1: mui apsi a si. Koe tui koe mo whei tū la lai au whi e mau au pito nau toko ni. E ko ku ilo i, ko taha ni ngai feitu ukulala take e tau whanau. E tau whanau, e kau lau koe whrasa pate, po e makwhangi tamai ki. Aia koe feitu ui a upehe ukau ia helele i taha, ono teu teu i mea e tau rea. Kai ke, wange koe ia koe lawe, mea pango pe, e ngai taimilai ku. O rea whakapārangi e bēmu e tau kumātua tau tōru. E ka koe tau whakaamu ke nau ngā. Koe ake a rea whakatonga i api he lai taha. kai pehe ke singa i apsi a si, e toko in la iaka ki mou tolu kone kau fai ako, i ere a whakatonga he ngai kore si, ki hono a ko i mohono o koa, o i atu e taure a whakatonga ke, ke tolonga i he whonua ni au
0: iarua. Ok.
1: Pea, pakoha a hosio ke anga koni ene tuhe kaha au. He ko hange ka te au ka pau ku o fulu ua tolu a pia koe tai mini ko manatu ia a tu a polifesi he tai mi koe u whanga ngai watapu. A ka manatu i polifesi na ka mata ka koe a pia ko pe mahalo na ti.
0: Koe.
1: Tau si wange tu a polifesi he tai mini.
0: Mahalo e pehe pe pa mo e mono katoa ngai o i wikele a whakatonga.
1: Io pako si au ki ai e ngari ngari tu pehe e tau e tau wike rea whakatonga e ka pau o ko fu o kaito e lawa ia hao ki whare alotu pa ka pau ko koen ko tau whengar ke huke rea se el tonga ia ngai aho ia ko kaito e hao e whanau ia ke rea se el tonga pa pau lewa ke whakasio hawe tu to e lahi ane
0: Oko pehe, mahalo ko na ko fe unga e tau polo kalama linda
2: Saipe, kau ki hua tuai lewa, ke pelawa ke tuku mai ai aho pa moi feitu uko ia ufahoko ki ai ai po hiva kakala. Aina ke lawe ki ane nai, Kristina.
0: Iyo, koe po hiva kakala o kufaye he aho toko naki. Aia koe kauzi ia koe oe wike lea whakatonga. Koe po hiva kakala ai ngahi api a kope, ka oku faiki nasaleti.
2: Faiki nasaleti.
0: Ki e hol
1: bo. Ai kua hau o ua aia, ne?
0: Ko inga hena e tō mui hono puka ato a leseli tonga e ko o puka e.
2: Mālo, wha mālo lahat ke tek moua, ka pau kai ke to iaha mea ke tuku mai, pa tau whaka hosi ai pe.
0: Ia.
1: Mālo, mālo abita.
0: Ia.
2: Ia,
0: whamalo lai atu. Mahalo koe whakamalo pe, o kai pe whetu koe whakamalo ia ki he MPP, pe a mwena o kao ngā oe, ko hinga koe toko on lahi o whakapaanga, o whakapaanga ai ki mau tolu, ki mau lawa whai e ngahi, ai ngahi ka toanga pihini, I he tau kotoa pe.
2: Online.
0: Ka koe, mahalo koe ki whakamahalo at pe, kia kina o tolu me he kulupu ai tolu tolu hama. Mahalo a pito.
1: Mahalo a pito.
2: Mone a pito, ai me a koe kumo whakatala noa ki a ipi, a koe kai fok ke puri, a hono poupou i e tau wike rea whātou ngā ki tau tolu, ta tau pe e he kau whai a kou mātu a pe a moe whānau. Pea kua alpene tai mia hangi koe kumo whakatala noa, ke toi kaukau ange ai poupou ia o etau ike rea whatonga whamalo foki ki he pot ngai koe kakai pasifiki ai tokoni pa mono whakapaanga i kai ki ngata pe i he tolutolu hama kau maa foki ai whakaki i kulupu whaka community i kehe o ku whakalele ena o whakaki i polo kalama o ku malawalawa ngai whatongia pa mui ngai polo kalama koe ni koe uhi koe kau mai ai potu ngai koe kakai pasifiki kai ke whakamalo laiat kia teki moua Kristina Otonuku kai maa foki a alumu lotu ufi i e whakahau koe polo kalama koe tau ni ta uene taha nima lele polo kalama ni whakamafana lai pe a neonga koe polo kalama pe nia a ki tau tolu in usilani na e whakotuu ka kuo kau ngā kau mai pe a moe tonga kotoa pe ia i e otu muri i e katoa ngai pe a moe whakailonga e tau wiki lea whakatonga pe a oku whakamafana au pitoia Tala monu atu kia teki moua, ka o maa foki ai komiti ko ia tolu tolu hama, i he ngā ue o ko whakahoko. Pea moe polo kalama ku teiteu ki whakahawa ki ai wiki rea whakatonga i he sāpate, ka o maa foki ai polo kalama tāpuni i he ahotoko naki kahau. Malo au pito, ka mo po uria.
0: Malo.
1: Uria.
2: Polo kalama ia ai tolu tolu hama, Pea, oa te whasko e ni, lawa ka kefu mata me a fo oua. Ma ki mautolo ko toa pē si i kauwhai ako, ngahi api ako, ko te uteu ha mō ngahi polo kalama ki he wike rea whakatonga, i kai ngā tai, ka ku kau whoki ai, pea moe. Whanga ki i kulupu tau reka, ko i ngahi kulupu community, pea moi ngahi ngāwe anga i he ngahi te teu teu kotoa pe o ku whakahoko ke wikerea whakatonga. Lawaka kefu, moi mata mea whaonga.

0: koe whaka?
1: Ko le ke whamalmala tui ngai whatap koto whaafrake me whareni, pui pui ang he maho eiki, ka whaho koa te pao kalama tutua ahi nā, koe wahe wahe ke ngai hala whanonga, moe a usia e whine tonga i molini, pia mo ngai ilo moe whaunga e tokoni ki aki tau tolu. Fia fia lahi polo kalama ke tali tali le leheni a outita te teki sakalia. Ke whakamātala ki ono hala whanonga nai whau mai ai, he ngahi ngāwe anga, mo ngai lakanga, o kuanga maheni beiki ai, o kuma upei he kakai totono e ngai whanua la lahi mokoloa i au māma ni, pe koe ngai whanua au tako ko Industrial Nations. He koe kai pot ngāwe beia nai whatu pēma nau tolu. Ka o i kai fuke ngata he whiwhia e prokarama i he kaumaya odita, ka oku tauhanga atu foki ki he wiki lea whratonga he wiki kaha o. Pea koe lea whratonga odita oku whaka ofa ofa au pito, he ka hili ko ia, na lahi e taimi na e ako ia i murini, pea na i kamata pe me bitania ne kei CE, pea na uki taimi CE pe i tonga, pea na uhiki mai ki nuusilani. O lahi ange taimina e ako ai i he whonuani. Ka koe anga maheni foke hala whononga peheni, koe vale a e whanau ia he lea whakatonga. Kai ke ko fulo lo e tala noa, kai kole he kalinta, ke kātaki mo a o tā mai e tau hiva, kai hoko mai e tau whkawhi ke vea fini, ko o tita tekteki sakalia.
0: Ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi. Akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT.

whakawhoki ki heanga e tau nofo. E iai a e tokotaha e i e whareni tene hanga o whakamau i a e whi lau mau. Pea e tuku atai pe e ola ko ia o e lau mau i e pōpule lulu kahau. O iai a e whangaki i pāre ki he ngai whi auhi kotoa koe ni. Uloa ki ua pa mo e tolu, mana tui pe ko e polokala mai ni a e leti o masiva, o ana ki whakakau kau mai koe te ke alu koe moha fusi e ke o toho i e ki i polokala mai koe ni kau kiai pe a whakaki i pare, ko e whakahounga a e kau mai ki e polokala mai ni mo wha ilo ngā i aki a e ta wike rea whakatonga. Koe anga ia fotutu ko ia a e polokala mai whi auhi ko ia, ka koe imeiri, pmntonga at pmn.co.nz ke tuku mai ki ai ai akina tolu ko ia e fi ahila o vesla loto pe a mo e fi au hihiva kapa o ngau fie kau mai ki ai loto e tau taltari ko ia ki he e tau polo kalama o ku hoko te wate ki voi fasko ni pa tau foki mai lewa o kamata pe a mo e tau polo kalama hoko na ite o e funga laurea pe a mo so sefo a fungia

0: Ko tau tami ko ose miniti e taha wha mea ngā whulu. Ose miniti e taha wha mea ngā whulu. Te tau hoko e pēki e polo kalama ko ia oku hoko ko i... Taimi whogeni nai wha o atua e tau polo kalama whela fwaki. Ka i e pōni ko uhi ko e mahu inga ko ia o e teu teu ki e tau wike rea whakatonga. E ki i moe tolo ai e tau polo kalama whela fwaki. Ka tau whai hawa o pōtala noa, whanongo ki he kau tangata koe ni, i he mala e ko ia o e mōsika. Ke whai hawa he wahe whikau aki pia moe kaunga ai hiva, hangei ko ia kuasi i e tau kaweinga ko ia o e wikelea whakatonga ki he tau ni, ko e hiva, ko e whi unu mahu inga ia mo ui atonga. Pea o koutui ko e kautangata ko ia whakaafi mai ki nau tolu, whakaafi mai ki nau tole pōni, ki nau kau mai i he pōtala noa pōni. Te nau wahe wahe mai, ai ngāhi tala noa, ko e ngāhi whau, o e ngāhi hiva na anau whai, kau ia i ono whakatolonga, o e ngāhi tala noa ko ia. Tata lelei a mapaha angana, i he whiawhini, kau mā foki a Sione Whirimo e Hala Kioa, e toki kau mai foki a Saresi Kaufusi a Nayangi, kau mā foki a Kasaini Vaipulu, ke whai peha whakapotala noa koe uhiko tare niti, ko whakakoloa a ke e ki a e kau tangata koe ni, o i kai iai e ni ihi, nau mao e nau tolu a e pōto ko ia o e whauehi wā, hono whakarea mo hono whakafasi, pia iai e ni ihi, ko e kau pē i he kau ngā tā o e ngā hiva koe ni o ngā we aki i ho tau kāinga. Tata lelei a mapaha ngana i he whiawhini, mapa mā loe tau mā e whiawhini, kau mā a whoki a Sione Whirimo e Hala Kioa.
1: Mā tau lawa, mā tau mā e whiawhini.
0: Iyo.
1: Awo?
0: Yeah. Ongo lerei au pito. Ongo lerei au pito mapa malo au pito tuk taimi ke kau mai ke polo kalama ko ia o e fia fini. Sione malo e tau ma e fia fini.
2: Iyo, malo pete au ma e fia fini i linta. Ta malo e tau lawa ma ke fu e fia fini ma fana kwenti. Malo.
0: Fa malo atu fuki ke te ki mo ua ko uhi ko e tare whakaafe ke mo kau mai ke polo kalama e fia fini pe a e mapa ko Sione o ku i e fare nia pea koe uhi ko e ko o kau mai i e zoom he fia finite e tomo ate whainga maria kia te koe he ko sione ia ko e tangata tā me aia ka ko koe ia ko o ku osi ko toa e ngā hi tawha aki ia ho o hanga e koe o mala malaki ai ngā hi mea koe fika o aki pia moe musika me he whao ko hono whakafasi ko hono tā o e ngā hi hiwa koe ni pia o ku mooni au pito pe ai ka veinga koe ia o e tau ni koe hiwa koe whi unu mahu i ngai mo ui atonga he upu tau ngā eke na e tau tole hiwa he whitu keke me he ngahi whakataha whakawha miri, koe ngahi ngā we anga, koe te nofo pei api, e a oki sa yone, koe kai ke iaha feitu o te tau ta e ngā we aki ai ai hiva. Ka te ufoki atu ki a te koe mapa, koe uhi, koe mahu inga, koe ia o hiva. Ke ke ki whakatala noa mai mua, ki he kamata ko ia ho hiva mapa, pea moe fuafua fasi ko ia na ake hanga o fao. He koe ngahi tala noa lahi o ku alupe ngahi tala noa o whakaiku whakwe hewa ki ai pea kabana hiki a hatohi e kaike fu whakatoka ngai ka koe uhi ko hono hiva i o ku mo ui pe tolo ngai ai ngahi lea o ku ngawe aki i he hiva ko ia pea lava lewa ke whakatoka ngai e kaka i e fo i tala noa ko ia koe uhi ko hono toutou tā maupi malo mapa
1: Maro pita, maro e taulama. Tu whakatapu e pepea maro e kore ki hufanga e whakatapu. Kai a tāra ke whaetea ki lawe. Pea o whakatka sione, maro e taulama. Pea ke kau musika mo ki nau tōru kata pe. Koe ka papea ki mahe hei. O si tuku fuke hiwa ko hui whakalote tai mene. Ja koe. Tomana tu i pepea kamata koe. Mana tu ki lau to hipa koe, pai koe hipa koe, kawe mea kena ku loto mamahe ke ki lau to hi. Ahi wa koe, a e whaha, a e whaha. Nama nante peko kwees ka asin ka ne noa ka ua. Ma hui wa koe ne kei maha ko kei klasi ua ma peke. Tamei a ole tara kei whaha ko ule e ua. Ule e ua, koe hui wa koe a e wha. Pea, kai pake tuko kulo tau kai koe te hiwa pako, i te kus whaupapa e benete o hiwa. Pinga pike tonu. Whai pia o, au siko e ne au kei klasi o noko mahino ka teo ko tonu ku hiwa. Ko kia fia pa, ale ma au kei ako. Ano kei ako na al pe kia ki huma kia tere o, ako musika e pia. Pia, mau fea ko kula tu ila. Kau ni hanga ina fosika mau tolu koe ki he. Ongo pa mo e u mea. E nai mene ki tau fare nengo, ne se mo kreo pute whakapiku piku ta e re tua. Ai, paka mea lai tāna mau, ngā pē na mau whaifikau, na mau se tua taholo. Pako e tamare wau tā tā e ki mapa, alo tukanke, ai e tukanke i wā, kore ngā. Kwe si o mai, mau holo ko, mau holo ngā se tua tā, mau ki wā wā, ko hā pāe, ko whēfua. Mātē ko se tua tā, whanki sāsi, koe ki, whanki, mahao koe ki kakai pē, toko tolpe, toko whāpe, toko nima. Ai a ku, kaungata amake hi wāe. Oka kamata i pē e ku whai hi wāe, whanki i siasi ko ia, whanki i siasi e mao se tu ata. Pā koe kamata anga e koe ku whai hi wā, pana aku sa ia pute whai hi wā. Pē ko whē e ku nofo koe mehe a kōpa u whai hi wā. Pē o toki li liu me iai o aru o whau hi wā. Ai au whau hi wā. A te close pēk he wāwe taha. Ai a koe Tupunga koe mau e mau hiwa na mau mai ki mau whanga. Na whao kei pia hao kau tā mea e kau kawini na hua tu. Pia mau hiki ai e huri toa o hapani olo. Ai a koe kau tā mea ai ana mau kufua hiki ia ia whanpo reo. Ai ana mau hiki ai e whasi kamata e koe hiwa koe te fotilo pe ke uhila ka mai losene tuu e tau kakapa. Ai ko loata to ngā mui. O la mare e mau hiwa ko e mau huri toa a panalo. Ai ko tāme a pāpaya. Ai ko mema ko tāme mā whangapea ui pio ko huri toa a panalo. Ko whakapipika te ko mimi ko whānau ko ni ko whāmiri pio ko ka ula ki toa a panalo. Ai ana nau toa a panalo. Pa ka mante ko e mau fufua hiki. Hiki rewa ai tā papa ko e ko huri toa a panalo. Ko ne asme ko ia pio. Ngari fulo loa e komentara. Taipe? Ok. Tone ngas pue mo hiki koe e tā papa pe a tamare wai fon po re. O mapa ko se eta mo te o pati hau ke tahiwa. O dan ok. Po wala atu rewa ki ai. Ma lewa o hiki. O fufua hiwa koe na hiki koe ni i he. O fua hiki taha whao e taha. O fua koe feti lene lena. Aia koe feti lene lena. O ki kawa mahe tamai ki he taimin. Ai fetinen le na ai nei kau fata hai ai pa mo ta ta la lo ke manga fa ai no hiva mai go heta mai ki e paku e ta de a mo ai go ngai pa o to ka na to ka ba mai o si ko ta o ko ya pe ala pa ma ulua ki ya pe ho gre ala pa ma no wa hu mai ko hiva ko ni ko ai ni Hum, how well from ki telefoni he teimu koe ya? Pea wahangare wa whao e pisi tōni uluaki. Ai anaka ke whao ia ki ha taha. O e whao pē ki he teimi koe ya o e hao koe e whan ki telefoni. Pea alfua taha pisi tōni uluaki, mo hiko a koe se fine, tam paore koe se fine o nao. Tana mai ki wako e whai hiwa a hiwa. Pea hako re wa alewa ke nao tiu talahi o mau hako. O hiki marewa rea pa alo ako. A lewa hiki e ia waka pōre o makau tamako ia. Ia te rain makau tamako ia aspa. A lewa whaita ni tio ia i talamahe a i a kau tamako ia i frizet. Pe he foki ki he kau tamako ia. A ia pako kamata a ngai a ngai hiwa. O hoko hoko mai a i pe kana ku laipe me uhiwa ku wha mai me uhiwa i pe mautuhiwa i pe au ia uhiwa pe e kakai. Ai ana o sa ini pa ko mana ko ke te tau pe ta pa pa pa me ta me ale o hila la hi benga hi ba me ale o hila ko fa hiki i he taimi koia. Kako uwhiwhia no hiwa e tamai ki, koe o tonga oke, no kawa pena tupe no hiwa na tupe, sai kofi e fia pavi ai kai kai. Tala mai na tupe na hiwa, o tanga, ai hiwa mo tupe, sai pupu ai kai hata minu wano kofi. Kako u hiwa lahi taha ia, ora ko whanau e na hiwa iwa, sai epitu sanga na hiwa i, hiwa i, tuki wharakane. Kako ia nga ia, koe hanga ia historia ko ia, ai ku kamata mai, au kai mga ngai whau hiwa.
0: Maloa pito e mapa pa kotui o ku sione ka pau ka hau fehu i ka mapa a tā peke ke tuku mai hau fehu i ka mapa. Pau ku... Nai, i ai foki ai, ai taimi mapa na e... Kai ke ko ho fo hiva na mana ko ata ha ai busy tone he. Pea na e tā e he vare vare au ki he fine mā tūa pea moe, mā tūa hono tā koe pisi tōu, ne? Koe whaitala noa mo tūa pe nia ka mapa ene ilo i pe ia mana koa koe ene, ene hiva. Ka koutu i mapa o ku koe anga ko ia ho o whau o e hiva pa mo hono whakarea o ku iai ai... Ai ngāhi lea, pia moe ngāhi talanoa te tau pehepe, koe, koe heriaki ko ia o ngāhi lea, pia koe uinga o ku mōhanga o ngāwe ake ki mō tolu ko ia ka whao hiva, i e taimi kouk mōhanga ai o, o whao hiva. Koe hana?
1: Koe, ka ku...
0: Ia hokat koe mapu?
1: Ko, koe, koe ngāhi lea pena mō ngā ake, mā koe taimi ni. Ai o kui kamanta ke makuri furi mai a lea heri a hige. Tera e, ngai hiwa koe ki mua au pito, ngai whau koe ka umu, punake mooni, ana no ngā ngai rea tonga mutua, tapu pe mo kune sa alote, ka u punake koe a, ai se a ka maa foke, la vaka ka maa foke ka u tama koe ni, na usai mooni, ka u tama vai ka sila, ka ngai lea maa rie mooni hane ka po feke, pe mo gina autore ka tanga ta kuna ke ko ya na fu ma ke pe na fa ona ago ko bilo ka ago ga mo ko mal taimi ta masa ke ma furi furi a ago e taimi pe aku pa pe ke ki muy muy a tu pe e he taimi ko no ma autore e taimi ho ko ya ta pa te te fa o ki ta fa furi fa fu fu ko e taimi ko a ke ke tu ya o ya te fu mana ko ta mai ki te hi va he hi va te ai me mi alpe marope alpe taimi mo ano e ko alpe fuka ka ka alpe taimi mo no lea si la mugi taimi ni o ke apu te ule ai ai ko ana pe di si ate ni lea ko na mo fa o ki ko ka ke te ambita ka ko na fa o ko ki mo ko ya no pisi to ni no ko fa o na tan bo fa te tau ke me o ko ko i taimi ko ya me ana tu ko nga e me ko ya i taimi ko ya fuka ka ka pu ki te ke so pa na ko ya Then go to the house.
0: Maloa pito mapa koe manatu ke taimi koe o CTE koe ha upeha ki fo i whau kuo os e kakai heo kumi ki fo i sinkolo pe koe kumi ki fo i alapama koe ia he koe ngahi aho nia kuo kai fo ke toi ngawe ake CTE pia oku oku tata i taha ke te toi sio kita oku oku kei whai ha ha whau ha ngahi hiva ke whau e ha kau tā mea ha fo i hiva e fiha e mei mei koe ki fo i taha pē tuku mai ko uhi ngāko e ngāwe ak fo ke e whakate ke teknolosia he ngahi aho ni e
1: ka e nam kano mō ni na osi pukuk kiwa na pēu whau pēu aile ma studio ai aku se atu ke saita haia. Eh? Ke whai ngofua pē ku hiki, ai aku ngai mihau ia koe a whanau poni, whaka computer koe pa mana software, pa mo studio hiki pē, hangi pa koe kautama hiki. Ngā ke whai ngofua pē ka kita, ai koe taimi a koe pa hiki lewa. Pea au ke taimi koe a ku, osika pa hoko i Nusilani, me osika tō ngai karape Nusilani e ku hiki, osiro pē nautaro, ku hiki tiupe. piki ngai kawatonga, ai ngai koe fofoanga, koe siliva mea mosi mosi, kauta mea rei maa tua, ko folaha, ko teine laa tu, ko funga mapitoa, ko puke kohe. Fere a kauta mea ngā dem ngai whara, ai ngā ngā ke ngai maikalahi ngai studio la lahi, eh? O ngā ko hiki koe u mea koia. Ka kua mga ke taimini ia, mana tifu na RBRC, ti te taimini ia ku lere whakana poni ia ku hiki iha ke pei ha telefoni, hiki iha ke pei ha u mea, ki fo itaha bebo ku hiki pei kai ku. Ka kua mga mga ni ku anga koe na ukora ti, ano, kono hiki whakalele i whaka i studio, koe ke ofi ono hiki whaki telefoni ia, pambe u mea ko hiki ia. Ilonga pei te mu detai uhiwa koe, oku compressor ia pambe, uhiwa koe na koe, na hiva la ana tu mai ku an ko ku for professional eh ka ku ai ve tai mia ko ya ko tai mia ko si ti tai mia ko ki ma no po ni ko ki ek pe ha me out pe ya ko fi file ko ya computer ko de devu
0: ma lo ma pa ange mo fa ga mari ko ni ki a ki a sione Sione fili moe hala kiwa. Tala mai sione ka te au na e ikai ke hiva ya, ka na e tā mea pe, ka ko uhiko ne ilo ki he, ke anga ko ia wha uhiva a hono a toko wa, a peni.
1: Toia, na kawa skawe ka uhiva a sione mo mea, a ia ko e na kuhanga hiki na uhiva ko ia. A peni ko, Mae ka mana whaata ua mo sione. Ai ana na u hiki hiwa koe, a klap koe fua fua halo pe ka. Ana na u ta pensio ko manako, ta pensio a sione, pa te pe si pe a sione, pa te ki ta u hila pe, i ta fasi. E u ilo koe na ka sione. Ka tamasi yang lere a sione.
0: Malo. Sione? Malo ta ma ai fa fini sione ko tu ko e fo fo ta meni ke ka wa he polo kala ma pa ko tu ko e na hi ta la no mari e io o fe ho holo mo fa ngato ko wa e he fa o nga hi va ka e ka ke ngata ai ka ko no ta fo ke nga hi va fa ka fasi mo nga hi ta fa aki ko ya
2: io malo bito el intapasi e mafenga marie pa ko lotu ke ho ho ko taipe ho ta tawa te pe la marie ta tau o e fia fin e temne kama ta ke lotu e fia fini pa ko fa malo atuai hange ko la ko a to ko ma pa ngana ko e moni opito ko e mo kalapu ko kalapa afitu mo hata kalawa ko kalapu ya kolo be mo lo peka pena e tu to lu malo e me anga tam si ko ni a mapa o hiki live e mau ka e ne studio ne fra fo fo pito e nai hiki me nai sauni ne fra fo fo pito hiki e mapa mau e nai fas ko ni pena o ne ta pensio a ya manako pe o ta pensio mo au na ta te no au ka ta fas a manako pe a ta fas ki ta le va penni toro a primuhala koe, toko a iaoko. Pea vee mikia ia ka whanonga, vile mika whanonga, primuhala koe, toko o mo iaoke taha. Pea kano ka noa ia a maka, pea moe toenga e kau kalapuna mau iai pe, ka nai whakapofa pito hike ma pahanga nai mau ngai hiwa e rethiko ia. Pako mau hawhala hea tke fofonga mapa a malo peo ku te kei tau a taha mai pukue maka hau asi, e mapa hau asi mai. Ma o whala hea te koe. Me fa mili.
1: Io faccio, eh.
0: Sione, io ho mo nga hiva ko ia na hi ki sione. Ko hai na neto na ne laita hai ne na fa ho mo nga hiva.
2: Io ko nga hiva ko ma ko hiva pe ko ina ora ga gasleria o eta gosi. O ma filo ake mo ki foha koni kotolo a filmo hala tunia i asleria pena ma hiki ai e feifas koni koe a e a losia wa ba'u na hiwa hiki tahine koni ko Sara Toafa korpotua o na hiwa imo tolo pa na u hiki ai ko pena u ta ki ta ai o ma fi kefi fasko ya pa mo fi fasa ta e e ko ha ga ki fi fasko ne ka ka golo na ma hi ke mo ma tolo ki fasko ya
0: ko
2: funga fa toto ko funga fa toto na ma ke na ma hi ke mo tolo e funga fa toto Ta ki fa skoya na ma ye motoro ai fa skoya.
1: Ko ta se na te fu atap ke si sa island ye.
2: Io ko fa i fa si ta hana e hiki moya e e ma paga na e ma ta ko ne hiki studio ma paga na. Ai ko fa i fa si u a pena ko la gasleria ma hiki ke motoro ko ko e motoro prima la junia. Ai ko lo se va upa mo fa fa si na ko e fu fa toto. Panela hebe me fangi faske ke na u fanga hoa nga hi fangi e kita e fangi fasa tolo ai pe maro ko ia pe ko ago lau ko una ke ke uhiba ago lau ama pa na ke ke uhiba ko ko foita kita ta pe e maro pe ago lau maro pe hao e maro ko ia pe to ki hiba pe hiba e lo tu
0: malo apito e sione pe a Koe ni koe meia eno asterere aku o senhe o kukau mai sares kafusi. Saresi? Kei tiu ni ki tamo e ki poti a e tangataka e toki humai. Pao ku fama fana fuke vahe vahe koe uhinga koe ngai iwa fuke na ke hiva i e koe ia e mapa pea pehepe pea mo mosione hangi ko la vasione na hi ke hi va ko e i he ta me area ohila he pe aku to yo ngo ke he pe foki pe amo nga hila ula u ya ko e ai ai ta me a papa e mapa
1: toi
0: i ai foki nga hi fa u nga hi fa u mapa ko nga hi fa u ya ki mu a pe na mu hi va ye i e ta me a papa e
1: toi
0: Koe hāhono ke heke, koe hāhono ke heke he ho sia koe ki he hiva tā uhi lāpea mo hiva koe tā mea papa. Ahono mana koa, ahono mana koa koe eho tau kakai. Ke heke
1: heke. Ahono mō ni una e oku waepe ai kulupu tau pehepe waepe ai kalasi oku nau saia ke u mea he. Tau pepe tā tau ke mehe tau hongo furu tupu ala kia ke lormo furu. Aia ku nau sa ia pina tau ki tā mele uhila. Aia ku mehe ke lormo furu ala ke matu o tua ne. Nau sa ia tau ki tā papa. Aia ku mehe whaka kuonga pe. O kuna whiwhi mehe whaka mea pe anga alu e tūkunga o e anga o e sa ia tau tā mea. Tau kai pe whahina u nau sa ia loua pina tau ku mehe. Tau kai pe set lahi ia i i whakatau, eh? I tau, i tau. Koe moe, nau sa ia he tāme papa, ma sa ia he tāme le uila. Kau na sānta tau pe, tau pe, oku, ko tau sio koe ke tāme a, koe tāme a lea uila fukia honge ko, ma tu lahi, ngā tūtū pe he tai mi lahi. Eh? Aia, tau se pita tau, ngā tūtū e koe aia, anga pia he whakitau ki lāro. That's why I'm now saying that. If I talk, Tamai fainga ni una sanga tono tai papa. Tamai fainga ni una sanga tono tai uhila. It don't depend pe me ka ngala.
0: Malo mapa. Tau ange moa ki fainga maari e he ki a Saresi. Saresi? La vei pena ke kau mai ane nai he polo kalama ane fiafia nge. Ka koe ni ku fa malo atka te koe. Koe hiko toi mao fainga maari e ke kau mai I he polo kalama koe a poni. Ke ki I vahe mai fukoloa ko ia ku ke nofo mo ia he talo e takai holo I he mala e musika
1: Okay, mo ve sale o pusi.
3: Mo fa no mai linda.
0: Ongo le re ya pito. Ange pe ke le mai ka mai.
3: Ko ko te wa tu ba fa malo ke ta mai he vani. Ene tu fa mo ui. Ene ha tu fa tu fa mo yo anga teita. Ke ne hanga e te ita o kosi kosi mai ke ura ki whinga ke mo ui e kalasko in koe kou siu ke he taimini i o kasma me nusi lana. Pako uwhi e whia pakapa e tu ui ake he ke tu whaka korisi o kou wha apa apa pito ki aika kou pehe paka meo kei kei whaka tupa mai ai he kei ai kakai pehe ki heni. Pako Hu fara pete fara tapu fa malo at ko hiko e fara kawa ta e motuani me a te roa na ki ke kawa tu he kawa fa ga fehu ia ko na u ge fa linda e fa nga fehu i o ku hange ko ko la u fa la ge ta ga ta ko na ko po ko mo ma he ne la wa pila dom pe mo ma pa hanga na Kawe nahi here tu i whakatou matau whehu i koe nā po koe hae. Ko haha aku whakalave lave. Ko whakapaapat pe ki he kau whanonga ko toa pe i Aotearoana. Ngahi tamai, ngahi whae. Ka maa ngahi lotu whare ko toa pe. O kuhange ko koe lau, tau whamalo pe ki ei koe ko ha tare niti. Naka ke ilo ia pe na e anga whewe. Ai aulatu e monu i fe kai afe mai ao afu te mai ai e matu o koe ni o te kau ngā kawa i he lau la kawa ta i he whataugia koe ni o mana ke whakahoko me Aotearoana he whea fini ka ko hangai koe koe lau koe koe a hangana O kwa ke utu iau ike he whakatou. Pehe foki e hangana au fau. Saia kwa tamakoe he, saia kwa. Whinga ike nau saia tatau pe. He kohi ne ai peho nau, ne ai hanau taimina nau launa to, ki ngau ngau e. Koe toki ta utu mai. He? Kapau te nau ai lewe na te whingarea koe a te upehe au ia. Kau te malu alo i lai. Tama ka sai pe no ai papa mai koi ko i kai ke mau si o mai ho mau tai me tai mukana te ga ke bra po ke ga foni e na sa kiki holo e apo di la la ve du linda
0: malo pito
3: ko le pege matanga Ou ai whehu i hoka here, ko toki fuafua tai menu ko ma whehanga hangaia i he screen. Pena wha au i he taimi koe la whaiwain ai hau hau, na e kau hū ki loto i he matapaaha hū to tongi, pena e kalasi na e tūpe me i hala me ulu toa, si o tatau me ke whai whaiwa tatau me.
0: Koe. Mōne apito e sa resipe a hange koe lau ku mō hao foki ki mō tōluia i e kuonga koia o e oku iai e me area ke whaka au ngai tokoni ki he hiva he ka koe kuohiri ia ngahi mātu a koe ni ki mū atu ia ki mō tōlu ka o hiva koe na tō o ki mō tōlu na nau hiva re ope he Na e ikai ke iaha me alea ia mahalo na ngāwe ake ngai aha ko iaha pena e pimo ngai me alea he whakatonga he kuonga ko e. Ka na anau kei hiva pe, na kei lava pe wha uia hiva, o nau hiva. Pe hange koe ni koe tau ngahi hiva, koe ni ngāwe ake he tau ngahi whaiva, laka laka moi mā ulu ulu moi mea. Koe fo i na wha pe ia na e toko ni ai. Ke mahu inga ko ia o hiwa i hanga tau nofo o ku ngāwe aki he ngāhi tawha ake he ke he.
3: Ko ia, Linda. oku na makau mai mau e mo mo hangana i he kamata mai kukue lai lai ngutu pe to hangai pe koe whakatapu na ma na ma i he kolisi i loa i loa pe mo pepe da uhua toa wia he tau e taha koe si aia hangana Tako pehe katama, tako kwehe hoata hoku hoata tau. Pehe kwa koe ngotama konsieti. Ke e feitu poko e iai e vavae, e vavae, e vavae. O whanau i pehe meai, o mai pehe koko, o mai koe kitua. O to mea tiki pehe. E ala e ke mea o ngāwe i. Ka koe tāpu aki, koe tāpu aki lahi. He tau nofu ko whakaukā tuku ki kakai ko he kuhiri na nau hanga o i hao manafa na nau si kalanga ai. Pe tokua ne, ne whai ato ha hala tuku atu he, he hao manafa ko ia o a fuhi mai ai e ngahi ha hao o mea na nau kalanga ai o whakamu ui. Pako pehe e au ia Oku totonu pe ke kirele aki i pe, ke poupoui kirele aki i. Kau hange hange ko sio koe henga he aho ni, oku ki afe afe pe e o sa i ange he ngahi, ngahi fōtunga fōou. Ai koko hono ki tai ki ue i. Ka e tuku ange mai ki mau tōrea kani koko ku pehe koko mau. O mai ai pōpua gihanga tonu o peheia. Ah, olo kuonga. Eh? Oko kia au, oko pehe, ka pau ke aha kakai pehe whanongo mai he wikerea koe ni. Tala tala ange moho whakau kau ke ke pehe. Olo kuonga ia, tau aren ka mea fo ou. Ko hanga pau whaka fo ou e mea kau ke te alko ia o Repeati maga mea koe e Pasifiki ke he o ke algo hiva lele i ka ke hanga koe ia o hanga koe he haka e tau mea pako tau pehe lewa o ku tangi mai a whaitoka ia.
0: Ko seo ke tau toa mapa hange o ku fuumari e ia mapa ia o iho whakamata la sa resi ka koe tau fokia ngei ki mui ki he kamata mai koe ia ho o mohiva. Mana tu foki koe ngahi whao koe nga mō whai foki koe whao e ngahi hiva whakatonga pehe. Ka koho mō hiva i koe hiva whakapālangi koe mō mōsi atu.
1: Yeah. Tuana mō ani e nai ea. Tā. Koe pe, koe whakakauka mau ko tau te siofi tangata. Ka lere, manatu ke fuoloha. Siatu piai. E gono mō ni nena na ka kamata anga koe mahiwa. Koe matūro pe uwhare mohe o tō mai ngai fū teke teke koe ngai mata pā. Au hiwa fō pā langi. Mana tō he taim koe fō hiwa na e kamata mai ake taim ia koe I got no money mama. Koe I pasi koe ia. Koe fō I fāse tāra. E fātahe pōkō mō mea tō taim koe. What summer are you? Why look so sad? He holo e u pare mohe ko atire. Pe a hiri pe ko ya, pe ma o maire wa hu, ka ke hanga sare se tarat, o hu e ki kauta halot. I o luma e apololo o ma. O ma a ki me wilai, ki o mata wa uwa uwa ya. Pe o ki hoko atu, pe ki fuolo e malanga a kuya ya, ka e puri a sare se ya.
4: Kaku, eh ai ga ne ngai fa wi ki mi ko ma ri ia bi to ai eh ne ngai fa i te mi ko na ar plu pasiki eh tala mai pe ko hai te mo ana he tu ko hulu hulani ko si lo ta to ke ta ta he ende u fa u ba ko ma de i ai ka ko no mo ni ko fi fi la hi shat ke ai te fe ta ro ki mo ui e te un ka ke ka mat an ai ko ma hi po ka ka u fa no i en ai fi me ko hi ba ko ki a te de na fu te te ke al tu ku pe ka ta ta mai ki loy en el ICI en el proyecto de esto pero que los iba a jugar tú pero a los API o si voy a Mateo Mayor pues lo tengo que hacer más más que cautas a los tu le tuyo lo más lo más fue el ejemplo a pie a tele en el fallar como todo si pere como antes hay que vivir a los tu que balan a lo que open ya pero poco antes de estar la noeta pero también la vean que atacó
0: Malo, malo ku ke whakamatala koe mapa ka hangi ko ku kai ke tautu ma ua a Saresi. Te lia na, na iaha mea na whaifau ke tuku maha mea u kai ke fie mawe Saresi ke tuku mai. Kai ke he takoe na koe, koe sai pena na amoa au pe ki whare lotu. Neo ngai takai holo he.
3: Linda, Linda.
0: Koia.
3: Linda, ko loto, ko fie fio. Tahania ha he fia fi whakakoroa ka te au. Ke si ofia e tau kete koe ni. He koe mahalo me he platform koe ia koe o fononga me koe me he ako. Nae lea a e whaiako nane pehe. Koe claiming for the examination is not education. Koe ako whakafo i sivi, uke koe ako oia. Ta koe koe mea koe nae tufiolo. Koi mo ui angai ahoni. E pe mai tamo koe. Koi koe koe koe si aloha au na wa o PA I pui ha. Kau te kei hau ia ta utu pehen hare ti o. O whaka eke eke. Ko ki maoen. Ne onga koe kau stahai a koe o woka he red carpet. Ko maoen pa hapa mome broom in the door and the desk. Pa koe ingilisi he teim koe linta. Na maha umau me family na ingilisi. English before, English today, all together, every day walking.
0: Aia, koe, nai anga whewhere maha no hiki homo, homo hiva ingilisi, koe ko uhinga ke whaia e ako hiva.
3: Tai, kau, kamata au. Hina kala to. Nau whinga ke uto o mai pe pahiva koe a mapa, te uskubi ne hiki, pa na e tupe e ia pe morinkon lea e manu. Sai, o kamata rewa e au, ai, koe foi hivana e whanongo here I diogo pehe. We got no money, mama, but we can go. It's with the letter in the winter frisco. Tohi pe kita ia ki he, ne tohi whakatonga pe ia.
4: U i... Ka ota.
3: U I mata, e ma a ta a, I could go ka o you, eh? Ako hoa taare ma ia nai malawa ke whaia hifo hifo ia ke, koe fu luo ko hoko ia koe, koe fu platforme ia tere te minne, oi koe MV Fiata, koe stasi ia, tu uai mea. Mama ne poki mai si ana fayako ko te vita kaufusi me si amane mo ne fuki ta ne hangi ko ka ma kai ha a ka ha ke ke al mo ha honi ke fai mo alo ta ta fo I fasi ka ko e ke me la hi ga deu I no I fa go go o e fasi ke te fa o me loto te tau whakaori holopē tau. Koe kakai whau, koe kakai ke nau maa mo ui fie fia. Pendeo ngō pē hange koe ni tau pehe. Sia ka te au, tau taina pe au ia. Tau taina hange au ia te ita pe mo mapa. Pe te muna whau ai nau aia o ku where kewe ata mai he pui mo mea. Pe o ku lava o he ria ki ai e alugai rea.
4: E ki rea tu pē, o ki Ko ki takone atu pe.
3: Pehemai, please, can I come in? Ko e kuai e tokotahun e tataki ki taua. Ita whaka ingilisi, ko tataki ma ki taua he fefine. Ok ne mai io ten io ten
0: me ho primito a fare la tonga fot
3: ta utu che la no de lo mi e to o pato ni che che sto
4: ritaga o che ho pe ma te o chiaro come o e te mi e ho gato tutto
3: I told you I care for you Linda I care for you tonight you stay in New Zealand you go New Zealand oh my gosh
4: e kako o fat ke mata ma kako ki lo ki la ves no no en peo ke pisi toni la ya ke pe ta mi ko ya kana aku sa ia o fe ko hinga e ku fa ko o ma fa o fe fas ko ya o fa o pe ke van ki telefoni te mene huma e mo no wa kako ko hanga mo mu e fo if hi va sa le ska fusi ene hanga o ai ke mele mo pe ndi ista he matangi ko fa ki mai pe ake no mana to ki api Mana tu lebe sales, hono fasi. Ai ko fei fasi na kusa iai. Ai ko fei fasi pe ia na ufoka fasi ka pisi tongi. Vave reva hano taki iau, ke vave hano fau. Ko inga ka fei fasi ko ia. Pana usa epa parau te hiki bae, ne fei fasi keno ae, ki tā papa keno, te hiki bae isa ae mere mo bene iwa ko ia. Iwa ko na usa ia, pita leo toko, pe moe afo ko fei fasi. Pe ko ke mo mea e ka kai ngon na whanau mai ko ia na e uhinga e whao koe pisi tau ni e fwui fasi koe a sare si isa hai matang ko wha ki mai pe a ke lewa a mana tō ki api isa hai matang i ko wha ki mai
3: pe a ke lewa a mana tō ki api
4: E
3: momentu o wa inga he ko ene kai.
0: Tau atu, tau
4: atu. Pana wai rewa. Ongo pea uhu, pea whakama mai. Ai a alua koe pisi tōni ko fui. Whau koe sa aresi koe ia. Pea koe ia koe mea e koe koe ki afe atu e koe ki poake atu. Whau se atu pe mea koe ia. O whaatka ti maka. O maka. Como fa ka motor malo o pito
0: me caro a ti que ka iloa que faja e taja ka ko ni ku que faga toga ngai mai malo a pito mapa e ai ka mai ki polo kala mai po ni pe me apango pe ia ko e la ia nga hilisi ko e pala poete ke fa ka ka to ko me pe o ko ka malo e ai ka mai ki polo kala ma ko ia o po ni
4: o pa ta sare emocione motor ko ta pe pe a ka ti pe fa ka mari a ko ki fa mari pe
3: O vātu, ka nau pehe e au ia, nau hangalau, nau pehe te tangata he, ka uke hori hori mai pe, ke waku waku mehe, tako ke lahi pe pu i ia i Nusilana.
4: O vātu, toko. O vātu, e?
0: Malo, pito, e mapa, e saresi, e lawa ke lawe mai ki eki fo i fasi koni na e talanoa kia mapa.
3: Io malo o pito linta malo e ai ma ti fo ki ko koe koe anga e malo na koe fainga founga pia ai motu ani te ki u fa malawa e tu ki lava pia o tala noa ka mea hano e ki mai u ke ki u Koe hiva koe a koe kawehenga hiva nane e mao a siri hiva he efise di he walunga furu tupu. Koe rei lani o mere moa. Nā ku whaue ki hiva koe ia. Koe whaka anaua ki he. Ongo mātua koe nda e na anaua e tāmea. Paku mahalo o kui nuu silana e ki whefine koe a koe o whefine lahi au sione varita pia mo pua. Ko mere moa. E ke i reke reka avita mere moa i he taimi ko ia. Pena malawa o whao ki hiva o moato o sivi hiva a ki he tau koea koe. Ai hoko pe hono aho i he aho whaa koe a gogo o si ulai. Pia hange pia ha whaka lau lau noa. Me he koe me ia te au koe koe me alea ena e whakaawa mai ke lawa ki o aluo. O tā ai he mea rea mo'oni. o mahu aki e fiset mo pena e ne hange ko ko na tau val valo e ki hi wa he dai mko e he ka tangata mahino no ko alofa ko hi ko ku hi wa fakatonga i he fu fo nua o hi wa fa babalangi ke fe tau tau la ke ngahita me a ai na ka u fata ha mere moa pe mo hala fata vehi e ta u ko ia ko e tala noa ia, ko e tala noa ia, ko e tala noa mamahi. Ke anga u he mai, o he i he fufonua, o ku whetau te ula kia Inglisi i moi, Chinese i moi hafua, kai hae ki kakaruo, whai hole ki ki ki ia, ye? Pe u hanga ko koe lau, u hola mapa, kana e koe kakaru ko ia, pehat ke ohu i he, whetu ena whai maulotu, Ari o hui tari eva. Koe mea ke na ABC Tony, koe hu mea ki tō upe hata mea, beep beep, no more, no more, you finish.
0: Oku ki mautolo foki koe kau hiva, oku iai pea ngā hei fasi, oku tō ki mua ia ki mautolo he taimi kou mua ngai o whawe hiva pia oku. Ko tuisa ares na asia ni ha taimi koe ni na e, taimi o e CD, he? He ia i pe foi fasia e foi ala pama ko ia o ku mahino o pito peo no manakoa e kakai. Ko e hana i ha foi fasi iho o fa o koe a koe na a ke pehe koe. Foi fasia na e manakoa taha i e taimi na ke hiva i koe he ki hiva.
3: Lai kau e ki hiva koe ni koe ia au pe ma kuanga whanongo ma ku sio whakalongolongo pe auke e ki hiwa koni kui whakalele ngā i he hiwa ia nā au ki loi na e sai ia e kakai pe na e tokolahi e viviri ke ilo koa puko i hā hono fōnga aia ne whakakaukau e ni hia ko hā whaukisea tautai Ko ha, ngā mea pehe, e? Toki ilo ia ki mui, tako ki mea e, sai pe ia kai kouhe ni e hindani rahana tō tukuha ke au ia. Ki hanga he whetu o furi furi, pina e hanga whe nai. Tako e toki ilo ki mui, tu e, we, ka mau pehe e mau tolu koe mea, e? Ka na kau ia, o kau e pe mahalo a makatonga rewa o mea, he nofu koko whakao pehe. Toki ilo ki mui tapa me hekule rei pe ia. He? E ninda. He?
0: Osi kau au pita pe fo hi vako ia he fika uluaki he i he top 10. I he top 10 ko heng heng.
3: Io, top 10 ia he heng heng ika fa aia fika fitu. Koi fitu ufaka koi fika rei. Ka hona tūkoto ki he fika fitu. Ko na no fana to mahalo ko e fai fasi te te o gloi be te ke tra no ayang e to ka ka u hinga
0: to ko mai leva u hinga he poni ko u hinga ka e
3: i kai ka ko te hu mo ko so dia wa e so dia ko sa o te hu ko ka me a o ku na ave e na o e hange ko ha na o ko ha tau to i to i ko ka a i ran mo i ran ki e na ka ku hange lau o ku fa fi e fi a e e whakala mea te mātuani he polo kalama pia. O kai pēmoe te whakamaro ia ko heko homo ukei ma o whainga maari

0: fu e uhinga nga hi hiva. Sioni.
1: Sai, me mano pito linta, si ma upenga mari, ko e... Kape ko sei halo, tike tamasi ko sales kaufusi, malo mu e tau mu e kangalu me feitu una, masi sales. Pa pefo ki a mapa.
2: Malo, tau ke...
1: Tau peo ki alatko, tau feo hi gona i asleria, falate tau ki feo hi. Pako uto ki ilone po ni tako na moa ko pe mo mapa ka upe hauna ke moho fui hau ata ata pe mo ua o hiki fasi ata ata pe mo hiki hiva.
2: Ore ma ute ki whakapa pau ia puka pepeton nuka ko apiako puka ko skul eia he lea whakatonga ko ko kilo puka apiako ko api kai.
1: Ko ia ko maha apalahe ke te ko e sares pehe ke whami me kangaroo me hena maha apalahe ke te ko e ke Mano pete kai pe hawawe ha taimi te ute bilot ke hokote ta feo hi, pa ta whaikawa mi hena. Koe au kou maa whalai ka te koe, ka pefo ki a mapa, ta whakamalo hen ki a linda pasi, koe whenga marie, e si tuku mai ka te au ke usi kau he proklamo e fia fini, pa pefo ko no hoa whanga ka te vita. Maa whalai ka te motoron kotoa pe, pa pefo ke tonga kotoa, mo lama mea mai ke le tia hokoni, ma ta whenga marie ke ki whakakotei hau kure o i he he fia pini o whala hea ki mautolo malo pito
0: malo sione tau foki mai ka sares ko tau foki mai ka ni tau kei tala noa pen he whakarele nga ke whai motoku mai uhinga he whakarele nga foki at sare ko eni ko Taniela tau ngā kawa eni ku kore mai mo Taniela tuku mai ai lewa uhinga whakarele nga
2: ko kore at pe ke kina utoko kuna ufie maa kukoe ai whakarele nga ki tau tuhi fo siofi whakalelei. Siofi au ki mui, maha koe polkalama hako o he sāpate, te ulawa te utoe hua tuai, ke whaka ose tuai ngai konga kuia. Ko o whalahat ka te koe sian filime hal, pia hangeo ke lau, o ku whangalo ngata ama pe tau whiau hi, i he kohi koe, kia ngata pe he maheni, ka koe platformu koe ni o ku tau i ai. Ke hea tu fōki a makatonga rewa ia pia mo teita pasi. Ko platformu una iai na una hang nao pure i. Pe e tā mai kua e tau fasi pe e i kai. Ka koe he fia fini o kou fia fia lahi apito ko hiko he. Ko e whanongoa ki moua mo mapa me i hena. Ko whaambe ia hataimi. Ko whaka ata ia he kurianga nusi la, ke lawa ke wholau watu. Ke ulahi pe whangi mea ke whai hena, kwa pe si whangi i mata, ko whaam ke ato si ofia hena. Pe mahalo na toki lawa o whaka osi atu ai, ai uhinga goi a o e whaka osi, osi nga o e whaka lele nga. Ke whai ata ki lawa ki homo whonua, pa ku kwae fie fia lahi, ko hiko e, ko e whaka lele nga aia, na e, fatu ia me he roto mamahi i he mea nei ne whakaam ke hoko pe nei whaifei koe whakarere ngana e os mahino he veafko ia i oi whaamiri te urewa e whaamiri koe koe whetaulaki he hongo fulu ki whare maari inu kua lofa Maa ke pe pung pungi, ko hai mea nei hoko, ko pipi a sauren ke ka. Pipi, pipi, ya wei, tui. Tau he lalo o wawa ko koe he hongo fulu. Tau ai pe ose ta haho ata, ok, tau pe, ai mea lere koe, ai motu a tangata. Ku e alo e ta apuine whare mari ia he ta haho ata, ok, tau pe kutike ki asiang e fifine mari ia. Ta koe koe hoko he hongo fulu ia, koe puna e waka puna ia i wha motu. Koe alu ia ki whewhine ia, koe mea kui koe kou en kou ai be. Pa koe hui ngai ia e hiwa. Koe hono te hoko toki hoko atu, e toki whakarerei ia, i e sāpate.
0: O si whee unga na ia ko hui ke toki, e toki hoko ia ta kia whai konga kehe i ono whakahui ngai. Ko loa pena ko ke tuku mai koe, whakarika mai koe ai kamata ko ia o e uhinga o e whaum. ka ko tau whaka malo ia pa tau whaka apapalahi e Saresi ki hea ki nao tolu ka upunake ka ka uhiwa i loa o Tonga la ko unga whanua ka umaa ai nei tingeiria Tonga pea moe ka u tangata i loa o Tonga Ogu kei tu upe e nao ngahi wha u o a umaike ahoni. Ogu kei whanongoa pe i e ngahi reti o, ogu kei tāpe i e ngahi api, ogu kei tāpe i e ngahi mea lele, ai ngahi wha u ko ia neongo kua nao pūri atu me he whanonga koe ni. Ka ogu kei tala noa pe, ogu kei wanawana iki mai pe ho nao re o, pe a moe ngahi lea koe ngahi uhinga, o e nau ngahi whau, neongo oku, oku ai ngahi hiwai ni ehi, kai ke ilo e uhi ngā, ka oku, ka pauna e hiki tohi e ngahi hiwai ko ia, ta e ai o hiki ongo, kai ke toi whaha hano tala noa i ona, he?
2: E linda kau ki mama tano atu, koe tu unga whakia koe nau lawe ka ane nei, ai monu, ko maulawe ki mautolu, Hangi ko whakalau ka nei, ne malawa pē kau hiwa ia, hiwa re o pē moe nafa. Nā koe nau karanga ko ia, nā koe uku hoko i koe hahau, tō ke lau musia koe pē mau fōu mai ai. Oku kei ia te au, o kei tū pē whakapa apa ko ia, pē koe hai teim, te ko wala ai ke ngā hiwa ko ia, ko whima o kei mui mui pē, i he mea koe kuna whai, oa toe wei, O te we, hena nau hela ia ki nau tolu. Koe mea pēo ko pehe keu ki lawe peke, te teo koe ne tau ike lea whakatonga na nusi la, ki he hako tupu, kau ke ala lewa ki ha mea pehe, pake ilo, ula ki fill in ka koe, ke ke hongo i, ai maho inga, pake hiva i pe, i he whonga koku tise ene hiva aki, he koe mea e nane umai e, ua te ue i, koe koe, kono maho i ngā ia. E tau fōu puko koe ke tau manatu koe ke he kōhiri. Hei ilo, nā ku kehe kehe aanga e ku e ku whakamu ake mo i moha muhataha, ka koe kia te au, pe te umate pe mo ia, ka uka ala ki hamea a sione, te unga awe aki pe, a whilo koe na ngā ke sione, Mae a foko a sione, he kai teo te hanga, neonga ku hao nofo fumuri. Ko tai mini e rinta bea mo sione bea mo makatonga lewa. He heu e rea. Ka pa teo toi hiva e au ia, ai whakarere ngā, o ku ki he heu ia. Ka kua pau pe keu whenga pe keu fou. He ku moone rea koko ai whaife kau Amerika. Ko loto ko toa ia te au ke hiva totonu pe ke le whakatonga.
0: Ko ia, ko hake mai foki e sa resi pia moe ngawe aki koe ni oi ei ai e. Pia ko, kei ke wilo pe e anga whewhe nai, ka pauna e ki lau mari e lele ki nao tolu koe na nao whau ai ngā hiwa. Ke nao whanongo mai ki hono hiwa i atu koe e ei ai. Whakawhasi e au tō atu au pita whakamea rea. Ka koe puaki koe o e taurea i he ngawe aki koe he ai. Oko tuipe, oko sae fasi ia ngau ngawe ki ai e tau tupu ia ngai aoni. Ka oku ikai ke totonu hono puaki koe ia o e taurea i he lea whakatonga. Koe haho wakai ki he tuu koe ia ai ai. Fauhiro ki ai ai pa mui kuhi. Koe
2: kono pōnia nai a Linda. Oku... Whakalawea i pē he tō ngā ia ai tō ngā o oho ki he uha pē he ata ata aloa. Pe hange koko mea koko nao awe ke puaki mahe i ai ku whangai whakatapu ke puhoi lupi. Puho noa ia pē ia te ia pē. Ko ei ai ia i he taimini nei whoou pē ia he ulaki ahoke na ai mai. Ko no whao sivi sivi Neongo e kuwhare aku hako kua. Ko osi atamai e ai. Kwa ke te ko e pronunciation ta tau e pe mai me a. Kwa ke te ko kovi pe ko oho he ua ko alomono kia e tau mea. Pa meni o kwa ke whanonga tu urea whaike he maka koe. Ukton beke ke ma ho ai ke to ai ta nge fai si me gui ke nga hiva i mai ai hiva na be he de gui te u to tonu ke o fa pe mai le va ai ai ya te tonu tonu to o fa te ke ma o fa mai o ma o te ke te ke te ke behe koe, oia we koe, kuonga fo oueni, i kai. O koe hango holoki, hota tonga. O te ke hanga aika, ka ea ike ni hanga holoki hota tonga, moe hanga, oe mahu inga, oe wā, oe tangata moe fefine, fefine moe fefine, tangata moe tangata. Koe kua e hanga pe ku.
0: Malo pito e sa resi pa ku moone a pito fa tala no ko ya me pango pe ia ko e ko e ai fo ke pa pe ke pua ki ma hei ai e me ko ku te hanga ko fa fanga aki he una pe ku hange pe ko fa tala no o ki kai ke to ili ri we fo ile oi o ku tata u pe fo ile oi pa mo ene pua ki le a mo mo me ka to ai ai ti pen pe e me ko ku te hanga ko o atu ke ai ai kai ke ko e ka venga ko e tauni ko e ka venga mahu inga au pito he oku hange ko e ni oku iai a ngahi fasia hange ko e fasi ko ase one are ki lahi lahi ta oku lele i pefo i fasia he pa ko e ni ihia ku nau kui kui pe nau tolu mo whakalau lau loto pe ku nau fie fia pe ku lava pe ke nau whakakau kau loto pe nau tolu ki he ki he ki fo i fasi ko ase one are ki ku Pa aku taki taha pe, e he toko taha hono manako i he ngahi hiva. Ko e toki hao e reepi ia ki muini, tana e reepi pe a tonga ia mo nau saimone he taimi ko e, i he kuonga ko e, he?
2: Na, na.
0: Tau sio ai ki he poto ko ia aho tau kakai e saresi i he mala e koe musika, i he wha upa mo e whakarea ko hono whakafasi. Ngahi fasi ngawe aki he taimi ko e, ko e ko ngania ko ke he ai ngai fasia ai kaureka ko e i e taimini pak mon pe faka ko nga pe me ako toa e
2: ko me alahi e dinta e fato nga i ai malawa he tangata tonga me ko artist tonga ko e ko li tau fata ta beni ki he old timer e na o malawa ko e ke tau tuku mai fasi tau pehe na aku sisi a kia uia po alko o manaka tamea ko pau ke nau tā e fiafina tolia i o fatu pea ospa mauto ki hoko lewa tamea uhi la ko tō pako ia mai nau unau e pego o hiki he e fise ti nan teke kia hame a hiki ia ke whakapalanisi ospalanisi pe e nau hiwa anatolia I he whai lau maari e piko e, koe te ai ke te hela ke te, ai hame e ke te furihi a ke reo ke ha. Koe whai reo tatau koe, oris nolo reo pe ia. O tatau pe mai, ngai tamea koe koe lavaka, koe ha, ngai tamea koe te whai pehepe, a here peko, koe ha. Koe ngai hiwa hatonu pe ke, ke mea koe whai lomi e piko le god, koe ke te ai hiyo toe, he, ko tau tau rea te mini mai tō tūpe te minu ko ma o whainga maari e ia. Pea ko furihi ia, mea ko koe nei lipstiki, tō obi te lipstiki ia, ka ai lai nei ia. He? O ko hanka ka hanga koe lau. Te tau pehepe, o koe kuonga fu o, ka ku ofa mai, ka pau tau mate a kiho tau tonga. Ha ko ke aurai koe o puaki te rei, tā lofa sā moka ke hau ko pehe, te u alu ki the. He?
0: Fa malo la ya to ki ate ko e sare si ai fa tala no pe amo e fa ina se pol kala ma poni pe a ko fu ko lo ala hi o ku no fo pe amo e ka u fa u hiva no fo pe amo e ka musika ai tare niti o ku na u ma u fa ya ke na u fa u hiva pe amo a frafasi pe amo hiva ia ki koe ai ngahi hiva. He kia i ngahi lakalaka ia i he ngahi ta o koe o ku ke he atu pe hono whahinga a foia ngahi laka laka ko ia koe ngahi hiva ma ulu ulu ala ke kaupuna ke ngahi aho ni ku ke he e nau sipinga a ki nga tolu ka kutau siwa i ki he tare niti moho tare niti pe moe aonga koe oi hiva he ku koe matu a ia ngau nau no fano fope fine mato ai ala langa mo fano fano ngo pe ka ki hata me apa pa he na hive hiva pe ki ai mo fai e na nga we ko e ki na to lugo na alu ke nga we na fra uri pe mo hive hiva pe ki nga hiva ko ya kuta
2: ko me ala hi fo ki e din ta ki o ma ga ka tik ta to lu hanga ko ma ka to nga le va mo ne vela me ke nau tā e hiwa pa nau manako ki e hiwa. He koi koi hiwa u whai langi he aho e tuku.
0: Ko pehena mo tā mea, ko pehena mo nā mo tā mea mo ti. Nenge ke kawa ti he hiwa, nai te noa ti he.
2: Nai hiwa ia kana, ange pe e ka sainia ke solo pe he whai hiwa e taha whai whapa langi. Ka e tuku pe matole ke mau peki peki ai. Ne?
0: Koia.
2: Ya os ana fufu e foi si di ko ya mal na fa fa ta o pena o ya gise ni di ko ya. Kako e Upton ma pe kita mana tu ma pe ai hota u kamata ang ko e hiva mo ka kai na nau. Pusiaki ima e tau. E tau le fa tonga i hiva mo e fa u. Upton pe kita u ke tau ngā aue rerei aki. Kohi koe tau mana tua e ki nga tolu. He nga mau whainga maari e lahi au ia, ke u mui mui ia sene are, ko te mahala, ke mau aru takai he Pasifiki, o whainga hi kuna, o ku whakaho whare ia. He nga pehewa ki nga e, ko tau tahiwa hiwa tolu, nga fa ma ma fa e he Pasifiki ko fe ai fang fangu nei o ka te Pasifiki mo fa ta ki la lotonga nei ha o fo nu ki fo nu mo ni fang fang he pe tu do ni be pare mi a ve ka mo fang fang o ri ki tai ta ko fang fang u yo ko mi fa fang u e ho e ki ala tu le va ser ale ko sa ni ne display ate ai fang fang u mi tonga he pa u tau fi fi ko to pe ai Aku hangi lau, toa anga peha taim, tau tofu amu anga peke uai mōre, ke uai mōre si tau konga koula koio ku, o tuku mai he ngahi afo, o tau amata mai me i tuai o a umai ke taimini ke tau tau koe ni ngahi aho ni he.
0: Maloa pito sa aresi, koe ngata anga e polo kalama e poni, fa malo ata be ke te koe ka ate ki whainga maari e koe ni ke o mea iha ki i pōpua ktala monu ki he wike lea whakatonga. Nalo.
2: Alo pito ku kore peke uwhanga i e whakatapu. Ka e oatu a e pōpua ki tala monu koe ni me motu ani ki he si kai katonga kato be i Aotearoa na wamanaki ki mu kamatai mu whamanatua e taurea tō ngā i he wiki koe a ka hoko mai. Koe e tala monu, ta mwai whakatawanga pe kau e eiki, e ta unga hemea kotoa pe, ke whatolonga ai koloa, mwai lele i koe ia, o e taurea whakatonga ki a te koe, pe a muau, pe a mua eiki. Yo tau hao hao ngā. O whātu ka teke motoro nga katoa, and happy Tongan Language Week. Sorry for my speaking, but I speak to you in English.
0: Malo a pito sares ka fusia me he continenti. Tala monu a taipe sares ko hi ko ngā hei whatongia ko toa pe o ko whahoko mai me he continenti. Tau mawai ake po ni pa moe polo kalama tala noa ko ia i he musika pe ko e hiva pe a mohono aonga. Ko e whee unu mahu i ngā ia ki he mo ui ae tonga. Tau mā wai ake whakarelenga.

0: ko e tau tani o se tau mini te tahaua pe a me tahaua i e pongpongi a tātou leno a kosi o e wafe wano tau ulat proklama e ni ki e pongpongi i kure o e whakatua me li e ko i a ko whamaro o foki ki a wena lawa tau lotu pe a tatali lei ki mautolu i e pongpongi ni mo mea mai ngalu ea pe a pehe ke ngalu o pe ki he tau proklama ko i a oku iloa ko i kure o e whakatua me li e e pisau pe pe a pe ka wena o nevela te o atu pe ha ki hulu hulu pe aosi pe fōki atu piso pe ke ke tuku mai ha tala teu ki he tau polo kalama pe aosi pe tau toko fōka u heina ki ngahi fehu ui ko he polo kalama a ua fulu ma valu o hikure o e whakatua merie i he pong pongini taha tolo a kosi wafe ua o no ka vei ngā ko he whaito o kona tapu e tonga ko e ta fulau ki fe Oku auha hoku kakai koe masiva ilo. E tonga ko e tafolau ki fe. Hosea vai faa vesi o no. O tau whakafeta i ke otua maf mafi, he ne kei tofa hala. Pea tau kauai i he polo kalama hi kure o e whakatu amelie, i he pongpongini ko hono taha tolu a kosi wafe wa no. Tau whakafeta i, o tau kau whakataha, mo ki nao tolu i he ata, ongo mo e ope, i he pongpongini me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania mo Europe foki, pia mo Siapani. Kataki, o fai mai ha talateu ki he kawe inga mahu ingani, ke lava ke fai me iai ha fehui, ki he konga ulaki e tau polo kalama hikureo e whakatua melie he pongpongini pisope malo.
1: Mala bito te tamaka pe a kore pe mua ke hu whanga ngai whakatapu toa pe ku osi o no mua ki talaki he roki mua ke polo kalama. Kai o mua ke whangamari e koini ke whai a po tala no hai pong pong koini. Pe a ku whawhiwhi a bito e kai ngā whanongo pe ke ku lawe atu a te tamaka mala me whakatau lama e tau polo kalama. Pe ki a ke whaifikau ka o nevela. Pe ka lontone pong pongiti. Ka hoi mau pe he pong pongo na pe tau whi loaki mau pe. Pa tatau moi ha e hiva kone na omi ki e tau whi loaki pong pong kone. Ko e fie fie ka kua fie fie kua lau maari e tau whi loaki. Whi loa ngā ki he pong pong kone tau whawhetai pe mua. Ko e lotu whungani ko ia na e whai e lontone. E pong pongini tau whawhetai pe ko ia ko e omi tau mo uyo tau kawa i e pong pong kone. Ko e mea maria hoki e o whaifukau ko e tau ko e masi koni ko sen baptaiso na e ui peia ke hau ki toafa pena e tuku toafa peta mai e koia pa ku hoha ia ku hoha ka jaha ta hea whanau ke ke malana fashione feta kai pia sene mo whakato mala ku ofi poleana e otua ku ofo e whaka manpuna me mandotolopa na ufoki na toho ke fitu ke ke ka ea mape ke taimi ku ongo mai ki tua a kolo pia mo loto kolo ai malana na fashione pe ku nai fai e na ke fai ha tokanga ki ai ka ne tokanga e kina ai malanga na fai si ne pe mo le mo le popo ak na fai ko e ka u ia ia e popo ak ia e ko u ke ake ni ho no tolu ka no fa ai fato me ai polo kala ma ko ni e ma tu nga e fai to ko na tapu Pero e kai ngā koe kumo uswaka pipiko ia moto le whanongo ke ka oku hei kai peke tuku ia. He ko ngā he ku mahu inga au pito ia he ko fie mau vivili ia. Ko fie mau veteangi. Fie maha tawa daina ko pau ke tau whanongo tau tolu ke ngā i moni imea ki te ne lama whakatawa ai nai ki tau tolu. Pero koe koe mafasia na ia ia se ne paptaisa koe e ne malanga i e toa wha. Pero koe kauta tau pe ia pe moe tunga koe ni. Hano tala noa i au e fukave inga mahu inga mo mafa tuki tuki ko eni. Mahu inga mo mafa tuki tuki ko eni. He kono inga he kune wesia la e fonua pe kune kapa e ia nga he feitu ko toa pe mi tonga ke toke lau. Ko e fu ko e fainga taa ko eni ko e hano inga o kukai ka su nami he tita ulo ta tolo tala whamatala ya ko hake masa i kolone. Ko hange ko ulawa ngai polo kalama ki mua. Ko e fu matangi yake mei moana. Ake he ake pē ai whenga matangi koe ni, pe ku whakahiri fia au pito e ne tuki ai. E ka inga kwa ngai koe kulawe koe he wuko sira ta anoa ki ai whaka mamani la. O ku kai kwa keisi koe kwa tafa ake e nia ta anoa whaitoko na tapu, ko ngai me pe fa ka kolo pe fa ka wahe ko me ai fa ka pure anga ia ko me ai fa ma mani lai ko me ai I follow ko me ai kom ni weri ko me ai United Nations is okai ko he ko ta fa aki ko nia ko ki me pe ha ki to ta pe ia ia e pero ko ka wi ai he ngai me maria pito na ulave ko ko si ala ko ta tola he ko ma mani o ta to ko fitu piliona ai sino o kakai ai himen pin uta no foi palani te koni usi ai ai to hotel te a to hotel ngia ta on lo ke tol ngia tolu fa i he fai to o kona tapu na usi ai pe ku ai leva ai ai to ko no fa ai ke no hiva miliona he tis oda ko mau mau ia kon ko fa fa tapu ai tunga ke ke ata mai pe ku mau inga o pe o te tau tuku noa i ai fu matangi ko ni ene hake mai ke o tau fonua pe ku fie mau o pito pe ia ke fai ha tokanga ke ai ko na la pe ki mu ai e tu ko ni ko e fa mama ni lahi Amerika tahai mama ni fonua hawi mama ni ko palo pale ma tahai ami mama ni ko Amerika takia fika ua kanata fika tolo Australia pe fika fanu sila Mo fratoka nga ya ne ai ta faaki ko ya ko ko kawi ya i ngahi me di ta sio ke fra mama ni lahi ko ko ko ko la ko ko tunga ko la ko i mama ni ko i ngai ko ko tu vas le ri ka no kai o ku ya i allow a state mo fetu lolo fetu gi ai to ko ko ngahi la ko ya ko tu ko ya to ngai ya ku o ka pe ya ko ko government pe mo state ko fra hua de pe me ke government pe na alu ko ya to ko state ko ne afio ya e ta fa ko ya me ne ngo fra ta ko Tafa aki koe ni ki he ke tau tolu, na ulawe hu ko si ki he ngahi tau ke he ke. Me he fitu ngo fulu tupu, ke walu ngo fulu tupu, na e kai pe ke fu asi fete. Ta hiva hiva no, ka matai e ne asi asi ma maari e mai a tolo tolo mai koe na tamani. Pe ama te e ne tolo tolo asi nga u ke tau iloi, pe ku tolo tolo i fe. He kono inga, o kuia e wafu, pe o kuia e malawa ka puna le leia tonga. Ko mea koko kai o kutolo tolo mai kata mai a ori ia i hefu oseni sai. Mana ko e Pacific Ocean, ngai kufu oseni e ku lahi pe kupa ata. Ko e kaui e ngai tolo tolo ko e ufai i hefiri ko e sai. Ko trafficking, o kwe ke e o nato ria ki tonga ke e mahoa ki iseni ti ke whamore moria. O kuomi e kia e ke ave e trafficking e ke asleria, he ku maua e taha tolu ke taha fitu piliona i eta. Piliona o kuikai kwa miliona. Ko fu market ye ko ko ikai pe ko alu ki nusila ka po ni mal pliona te ye mai nusila kana usona ko ha me ko na mana ko mai ye fa ki otu motu e ka ki mo be lava ki ta mana ko ma pe ye yes is a miscook James Cook ta ofa ne ne wiki ta to ko fo no na ne fai ko ko ga ne ase ni ta ye ke fa kolonia ita to le pasiki tu me ga te au ko me na ko pe na pe ki ese i ka wai ko nga mai ko ando eta no sai ko tolo tolo mai ko e ka tama ko e u mana tu ke hiva ko e ko ngo fai fikau se ta ne na tolo tolo mai ta pun holo to be ya ma si lo ton o ku ka we hanga ne a ho ni ko ho ko ke o ku to tolo i he ata pe ku to tolo mai i he wa fu pa to tolo mai o se ni ka ko ma u nga vi ko ke ta pun holo to me ya pe ko ngahi to tolo ia fai to hona tapu pe ko mahu inga pito e tau tala noa i pe dato o te tau fo tala noa i he tuki tuki pe a noa ko taimi ko e tapu ne matapua ko taimi ko ni ko te tau sio ko hono keke ka ko mahu inga ko i he tue i he tafan ko ni e lonton ko e uafe taha valu Wafo ke ke waf taha walu. Koe hawa koe a koe taimi koe na hufe koe i tonga. I tonga eiki a whare are a koe a. Koe konga ia na e tokanga ki ai a hene a fio. Tokanga i ange. Koe kaue ni i he mea na ele kufua. Nga na e mai moa ki ai. Ke tokanga nga i whakarilifu pe whakamana wahai a wesia oe whaitoko na tapu. Na ave he pure anga ko ia ai ki ise e niti. Ki ise e niti ko ia ko taha poi ni fitu miliona. Mare, mare he patseti e sio koni ko whakamamandu a haisai. O ka pau ko tau pe ni ko ki patseti ko ia ki tokanga ia ki pea kalau. sai lava i kalau, ke lava i ewa utisi ia. E koko ki patse di koya, sai kotonga e ki mo wawaulahi mo otu apai, pea mo ewa mo ata tua tonga. O fie mau ya, haki se ni tu kulahi kai ni panoa ke finima milion. Ne? Koe, ko tunga koe ku oku tausio koe ki tonga ki ai e ahoni e kainga. Koe mea maari au pito ye ti tausio koe ki ai. E kono inga, tausio koe tau ki fonua, o te tau ofa ki he tau, koe fonua o tau ofa he. Pēke he tau ofa koe tau fonua te tau ngāu e whakata. O koe koha mea ia e potu ngāi polisi a tātāpe, whakamālo atu kesi ngāu e ko nau whai, pēa koe ngāu e koe e potu ngāu e tau malu e koe ane a fio, pēa pehe ke potu ngāi mo ui kia. E kāinga, koe fonua whakafonua nai whai koe ni i he wafe wata. Mahu inga au pito ke tau tō kanga kia. He ko hono hinga ko i oa tupu noai. He ko aluka hanga ko ulame ko ni nai, ko hange pe ko i a matangi ake, aluka ke pe fofo, ka ia i e taimi. E toki tā e ka nega ku awa topu. Tana mou tala, ku mahu inga upito e ka hinga ki tau sio, pe tau tala noa kia i e pong pongini. O ku mahu inga upito ke whakamahi noi, ko i whaito ko na tapu, oku, mahu inga ke ngāo e whakataha ki ai ai taha kotoa pe ki ai. Whai tōko na tapu kune wesia e family, wesia e society, pe wesia e whonua mo e pure anga. Koe whai tōko na tapu kune maumau e ngahi mea kotoa pe, koe kauia e ngahi mea te tauto klawe pe ki anai ki ai. E lontoni ka whoke atu mua koe ngā koe tau tai mi mālo bit.
2: Iyo a kou atpeha whamālo lahi pe mō taitai lelei. Mo tolu i he pongpongini, ka whatape ma mo e ku lotu, ne whakafok whai mai, i he pongpongini. Ka ke he koe tāpulo kalampukeni hikule o e whatua me lie, pe a kou whiwhia pe ke wha watu, ang ma lotonga fua whatonga atmo piso pe me tonga eiki. Pa whaofa pite whunga whonua moko moko pe a whaofa ma pe whoke o mai e ki e tau whonua tupu anga. Ka ke, ko hi koe whamalo piso pe ki he tala teu lelei mai o e tau polo kalama, koe ngahi wike lai fukeni tau kei whai whanonga i he kaweinga o e whai to o kona tapu. Koe ke, koe kaweinga whoko ni, koe koha kaweinga whakafonua pe whakafamili, pe whakafoi tui tui, koe fu polo kalama e ni a whakamamani lai. Pea o tau wakai ki ai ke tau whenga nge hafonga ke tau tau ia ke whaitoko na tapu i o tau ki pure anga kotonga. Kake he piso pe te ufoke atu ki rak whehu i e tau programa. Ki hono mahu inga ke tau mui mui pau ki he tō wholofola pe a moe whono whafonoa koia a hono tau i o whaitoko kona tapu. Aina e tō wholofola ki ai e nga whio king po ono i o katopa a haono e wafe wa taha. Katanga ingi piso peke ke toi whakaloloto mai ai kawe ingani mwen whehu i kou atu ke tau kamatai ke tau prokama. He kohi o kai koha polo kaha fo i prokama nie ke whakasisi pe whakavave i pe whakatamulu o whi mau ia ke mau ma o popo lele ka tau whanonga ki hai kuna lele. Kau fo kia piso pe malo.
1: Malo pe te loton pa ke kawene whewi mau inga a pito ke whahatokanga ki ai. Pea koe ne mahu inga haka koe lawe koe ane nai nai tai nai. O si tofolo fola ke ne a fio i e whaava koe ia o e whalea rea i he wafe tā walu. Pea koe o si mea i whatonga i koe mea koko o kai pe o kai pe ke iai ha rata wha kia e whai hasi o kia i o whai pe ngā au e ia. Pea koe ke tuke ngā au e whakamalo la ke putu ngā polisi whai nao ngā au e nao whai e ngā au e i he reita ha. Pea koe osi osi ngā maari e ia e nao ngā au e koe kiai e nao whai ho nao whatongia. Ka koe hono mōni koe kiai e ku whatonga ai pe o kai pe i NGO i tongani ai a koe tawhaki koe toke tāpingi. Na tafaa kua nao tolu ku iai, pea ku whani mai me New Zealand, pea ku ipehe ke Salvation Army. Pea ku hane ku whenga ongo koe mea, o sai pia koe ngā tāma koe nao na ngāwe ake. Sai pia koe kautama koe ngā ngā ngāwe ake. Ka ku mō whakato ka ngai koe, lahanga e tau hila koe ke kautama tafaki, o ku tupu hake e maia, o ku tupu laki. Pea ku mea koe ku mau inga koe ki kei ke, mau e fui whakaukau koe ni. Koe whakaukau koe ni koe tau ngāwe atongi ake, koe whanonga atongi ake. E whakafoki ki tau tōru ki tau nganga whakatonga koe ia. Koe tau whewaiwa, koe tau ngāo e whakata. Pake tau ngāwe koe a tau ngā kua uta whanonga wha tāpe. Pa ia e toha whakai waha. O tau inasi, tau whakai waha e kotoa pē iai. Pe aku mau inga o pito ia. Na e, a ia koe koe te whakafoki mai whakau kau. Na e pepe, o koe mea ia mau tolu. Koe mea mau tolu ikai. Kita ki taua ki tau tolu. Koe mea ia tau tolu ka atoa. Te tau to konikai. Koe mea ia mātua. Ke ki whatonganga ki kita masi ito. Ka ngange palupare ma koko. Koe mea ia whalai tohi whakasāpate. Whatonga iangi. Koe mo whatonga iu kai palupare ma he whonua. Pepe he whoki ki he angahi ako anga. Pepe he ke feitu u kotoa pe. Ngai wae te ipile kotoa pe. Ke whakamanatu ka nau tolu. Prenga isleri. Koe tai miko na omiko ni koe ke tohi koe lao. Petala mai ta e la e pe ta fi tu ko to pe pa ta pa ho fare ke ke mana tu ma pe la la ho ya pero ke tu ko e nga o ko ni ku ko o ku ma wi nga o pito na ya to ka nga ko ki ai nga me ku ho ko ve fono ani ka ko ko ho no mo ni ko ki ai ho ko ai fono fra fono ko ni ta pu be mo e ta u a ene a fio ko na de taimi ko ya la ye tongo ta mo nen tonga ngo putu ngawe pe na faile ba e fono fa fonua e a ono o katopa o wafe wata pe ko e ya ile ba ke ta uni ke wafe e wa no fa ta nima e ka inga o fulahia nga palo pale ma pe lahia nga nga nga ko to ape pe aku i kai malo e fonua ka ke malo e wafu ka ke malo a oseni pe ko ke malo e ata ko ke ahe pe aku mahu inga au pito ye ke ngau e whakatako ko ngai ye ke tau sio ko niko e ihe ene ene to folo fola ko ke ai na ne o mai e ngahi mea na e lika ke atu po uruake mo faka amu hono loto ke tau kau ki he mea koia. Ko lua ke pe koia ki te te faka foki ki tau tolu. Na ane hanga o momoia ki tau tolu pa ka tuku fonua a ki he koe fonua karistiane moe ka kai karistiane. Pa ka koe konga mahu inga ia i he tafa aki koia na ane faka amua hono loto pe mo koi hono loto ke tō ke lo loto tai pe ke loloto ke mo oni ko lau a tohi ko lau mari e ku mo ui ko lotu mo ngaue te ko he lotu ko mo ngaue ko e ata mai ki tu a meiai ko e fai e lotu i he lau mari e mo oni ko ko ka ui e ngai mea na faka amu pe na e lika ki ai ai ne afio ke mahu inga au pito ka tau toro. Pea koe, kona ua koe ki ai, na sio ki ai, ke mahu inga ke tau waku. Ko tonga i he comparisons ki ana Pacific Islanders, ko tonga au toko lahi taha, a whaka eke temia, o e matai tohi i he ngai whakalakalaka koe, he malae a koe, ai i tonga. A koe whihuia a honi, ko tau au ke tunga māma toko lahi pehene a honi, kau tau si palo palema ki tau tolu, i e fumatangi ake koeni, ko e whai to'o kona tapu. Pako e konga ia e lontoni ke whakamanatu pe ihe e tau tolu ki kakai mo e fonua. Koe si koe kautaki lotu, whai be na fona fatongia. Ke lelei taha kon hufi e fonua. Pe ku lava lelei pe a lotu, pe lava lelei pe mo petunga hai polisi. Pe ku maui nga taha pe ango ki NGO e ua ko ia nao tolu. Ka tau mai a ku hange ko whaka amu ko e ko ia uloto ke tau fononga atongi aki. Ko tau fononga ko ia pe a pae tō whaka tainini ku tō whaka e waha. Mahu inga au pito. Tokanga e kina. Ai me ana folo folo ga tu po ko e he aho ono ko okatopa e kai na ko so ko melta i lo ko to ape ki ai i he ua fape wo ma o e kilo ho fulu i he national bank me kilo ni mai ape he se ko e ko nga hi beia ko te tau si ko ki ai ko ma o inga pito o tau lo to to nga ke tau nga o fakata e ta pa ko te o ka paule te ta hanga tuku noa i e kai ke ta utu ta o mo ha kai ma ti ko ta ni mi o ku ta no fo ta ni mi e fo noa te ku ta o mo o fo noa e fa to ko na tap
3: pe aku tau tāri, tau whawhetai ki atua, nai o mahi a whainga mea kena ai ai e tau tui. Ko e rea kona ulawe ki mua, e rea nai whai e mako polo koe i se aina, e hiki he mounga, i he tui e mounga. Oku malawa pe, e malawa pe ki ai, koe ngā, koe tau foki ki atua, ko tānoa koni koe e tau resoni koe ki ai, au hau kakai he masima ilo. Ai a koe maui ngai o toi whamanatu mai, ai mai moa koe a ola tu pou rak whamanatu a ta tole a hon, pa tau hanga moa tāri. Koe whai na tau tau tāri, io, o mo paro parema. O mau whi mai tō koni e whanua, whi mai tō koni a ki nau tolu na uesia, whi mai tō koni e ki whamili ko uesia. O te tau tuku noa e mea koe. Ka kono, uhinga koe ke oku, kua e tauri a tonga. Oku koe ngā koe takatu u, koe sia pē takanofo ngā e takatu u, whakamore more. Koe toki ui whakataha ni tu whakataha takatu u mo takanofo, o tau ngā oi whakataha. Tāku mahoe ngā pito e lontoni ki tau sio, ki tau whakakoia. Koe si ome ne wholawhola ke whonua. E mōko ka tau tolu. Koe hae tau ngā oe ku whae ha koe ni. Koe tau ngā oe whakataha. Me koe tau tu whakataha koa tau tolu ki ai o ku maha ui ngā pito ia. Tāku tau anga ki au mahi angahe aho ni ke si ai maha o whakahua mau peke tu ia i naha lia nai tasi. E ngahe aho koe ni. Lolo tonga hofi he fili mo e whainga ta a karisi. Pe a hofi mo e fukaha doanga olimpiki ko tūhaka le nai tasi. Pai e olimpiki o e tuku. Tuku mai ka te au me toko tolu ni au bisa apaita. Tama e kia tuko tāra kona tōu, tapu māte ka ko si oia māte. Tapu tuku lolo, tapu holo mui, tapu tafoki. Kono toi sā mātā me tāra karisi. Kaku tāu whaka āmua ma lotu ke tua ke tua ke kakai te he, i he kōa ngani. Pēku mahu inga pito ke tō ke lo loto, ai mahi moa, ai whai i he tui hono no, ai whono wha whonua ke ongo. Hongo ke whare kotoa pehe o tu tonga. Mo toko taha kotoa pehe tonga mo nia. O ko, ka whoke atu hako tau taimi ka ataki London, malopi.
2: I o, o ko atpe whamalo lahi episode, ko e uhi e tau wakai koe ni ki he kawe ngan, o tau whatefito i he whono. E whamalo tau pito ko hiko lawe mai ki e tau wholofola, na ene whaka amu, poko ene nai nai ke whaka loloto. Whakaloloto ang e whau i he lotu mo i ngā oe. Manatu e whanonga whakataha lotu mo i ngā oe, kei tau ngā oe tata. Ta e aha lotu. Pei kei tau lotu a tata, tai whaha ngā oe. Kei kei hei taim tatau pe, ko whekau ake ni pia mo e tutu klau mea, pia mo i ngā hi tau fulfula kotoa pe ni asiast pōraki. Sa e te ufokatan ke he, ko hiko tau taimi, fokatu ke whihu i koni pata to koloski o kalani ki a te tamaka mo o nevela. To e lawe mai a nge ki hono mahu inga ke tau mahi no i ange o ku feia mo malawa e o tuaia ai me a kotoa pe. Ka take o whakaha mai a nge mo ke lawe mai o whikau aki ma hao a wakai mo hao si o whakalau maarie ki he tawha koe ni pisope ke foke a kate koe kata toki koloski o kalani.
1: E lonton te whakamalo te whihi ma winga koe. Ko mana tau ki he taimi koe koe i he kuhi he sastonga tā taina. O ku ia mea kui ko whihi mo e tāri. Paka whihi mo e tāri ko ia o ku ngau aki i he tonga tawa taina pa me sasi o tonga. A koe mea ia ku osi pe lau te whakasaba te upe ma he pure lau tohi. Kata ki he kautaui mo e whanau mo kato mai ki tau lau whihui. He? Lau whihui. Pe koe, sai, koe whainga whonga nga ulawe kai ke mwika whonga nga ngai wai kao postolo, a kete kumen, a kete kumen koe whei mo e tari, pa kere kisi mhere Whakabitania, koe whei mo e tari he kiai. Koe ulaki whehe ui, koe mea kato ko pai koe kiai, ko haina ne ngahi koe, koe o tua. Os maheno hiki tamasi toho no loto me kote, koe otua una mafeia nga hemi a koto nga hemi. Pia tala noa ike whakatupu, ne? Ta koe, koe mea maria koe ke ai koe koe kakai karistia ne una honga mahi noi. Ko hae otua ike nga tolhe nga umu ui whakafoi tui tui.
3: pako me ia ko mau inga ko kata se ko na tula ke atong he ka ke to tala no au ke ngai o tumbo tu ke follow mu ke tahani ma ko tonga pe ko tala no ke ai ma ke he ani ho tau fonua ula ki na tu ku fonua ki langi pe ko lo tu ko ia pe mo tu ku fonua na ne fai malu ai tau tolo ma ki aho ni ko fonua ke e pe ko ngai me ko ku mau inga ko ki ai Tau fuki pe tau tole hako o tua pe uma feia mea ko tua pe. To utala mai hako, fuvua kumi kono purenga a ngā mone mā oni o ni. So kai, ka tau fuki pe tau tole ki ai. Ai ke more ofa whakakaenga ki tau tolu, pe ku tau fe koe koe i pe tau fe ofa aki mga mea ko tua pe. Ka ku mau inga o pito pe ki ai, whaka fuki e raki ofa. Aena si kamata akta. Sao tamo kata mo, nai toi o fai utui. He taha walu, he haua tolo si ulai taha walu tolu faa. Faka fetai. Kei malava pe he wate wano o to hafu lo vai whakalau mali he otu tonga. E omo ke o tua ki ai. E omo ke o tua ki ai he kore utau fai. Pe he kake si tua e tua, he koia o kune mafeia a mea kotoa pe. Langi kune mafolana koe koe ngāwea hono nima, mea kotoa pe he mamani kotoa koe, ne? O ku malama ia i he o tua o fai e mea koia. Ka koe ahoa ni fōka hanlo si okei, ngangei koe kwa matala koe koe kimua. E osi mai e kau fai ako poto kotoa pe, I he noa koe ki tau tolu, whika waku mo trucks. E osi mai mo tau keia o Australia, mo Amerika, awa ki Scotland, yet ki Britania o mai. Ka o ka pau ki kai ki whakafo ki tau tolu ki o tua. He mea koe nai ave a tonga koe ki ai. Ko to kula noa e tau mea nai whai. Ko whai lea pe ki mua e tau polo kalamba. Ko hai tū mo pia mo Solomone poto i mamani. I he poto mo koloa mo mea kotoa. Hiki ene sāme te aua fitu. Except the Lord build a house. Ka i kai kawa si ova. He langa whare. Koto kula noa e lontoni. E ngō whai whikau. Koto kula noa pe si kai ngā whanongo. Whakafoki tau tolu ki kamata ko ia. Ke tau hanga i loi. Tō e whakaloloto ange tau ofa mo tau. Koe ahoni. Lahi e lo tui tonga. Lahi au pita lo tui tonga. Ku koe mea ku mahu inga koe ki ai. Whakafok e tau tui me tau falala ki otoa. Tala mahe saami, le leia ne falala ki otoa. E ha? Falala ki kau no pere. Falala ki howeiki. Falala ki tangata. So koe kaui e ngai mea kule si ompio whanaunau ki tau tolu ki ai. Le leia ne pe. E tau falala ke o tua. Sike falala na fai tu pouloki. Ko tu pouloki, koe palofita, koe evangelio, koe apostolo, koe taula eki, koe faiako. Chan, koe mene leo mai, o kone afioi, o koe kaha fanga koloa fai natula, aono ki pureanga. Ave ki tau tolu, ki he o tua. Ko me aia ku mahu inga pe au pito ke tau tio kia. Ka ko ia e lontoni o ku mahu inga au pito pe ka tau tolu. Tonga mo nia ke mahu inga tō ke o tau loto ke tau tui mo farala toi o tua au kune mafeia nga mea kotoa pe. Ka ufo kia tu koe ngako tau tai mi maro apite.
2: Ka maro tau pito o pisopu ka fehu i koe hae mahu inga e tau mahi no i. Ka mea koe mahi no koe mea ufo ofa. Pekka hui mea koe tai mahi no. Tano lolo, he? Fa malo la heta opito, pisope. Ka taki kolosi mo ke un fai fikau e ko tui pe u kuyai pe lele i tana ki mai meki nau. Te ita maka mo ne vela te ma kolosi at ki hena malo opito.
0: Iyo ko fa malo atu pisope, pe pe ka uena ki mua pe e ne vela ke u foki atu ki fai fikau. Fa fo fa pito ta taki mai he di koni tau tolu pe mi tonga ton poki ni pisope. Kaje ki mo ape ke ma a o nivel ka fokat ko fa malo ka na tolu ko ni i he ope pe pe ka mo tolu mo me mai i hen alu ea ki he tau polo kala ma ko fa malo wa tu ke asi ka ngalu afi mo lo fa ha a Arizona pe ape he ke amana hala ufia siwa leisi Osa yas tua kalau, pe amu Maria Sinifi. Pe kapita uhatahi, siata tavite, fifita mai golo risiate funaki misa watekini ko ka tangatani na kamata asimai e hoklani ko stafu makare atakau fafikau kanata eni bisope ko kanata eni kuna kau meke ta programa pe kare ko tonga pe mo tevi ta latu pe mo manu kanseli famalo at ka motor goya samson tike paulo atatafu fleti pani saya tayone pe ka wate toltau paula reveni pe mo anapopua kiko fulmaono pe pe foki ka masaya topuluka afu kaloni hea ki hantiri Sione mo unga mo ino ke vaka ki loto lua. Vriami mo ala eua apa i kaitu mo sione ala tini. Si, maro kau tangata, kau faka kina ni kuna wasi mai. Maro pete na uri liu piso pe. Pe a pehe foki katase ni urakai. Pe a kou atu ai pe pa mo fa maro ke kalapu lotu mo nga wehe kau mai. Kau foki atu vela. Koe ha ha o vakai ki he tau. Hoko atu e tau programa. Maro.
4: Io malavito e te vita va bene che ti coni chi tonga ma piso pe o che io ho un pompogini con la cumua tonu o sio tonu pe a o sio mata na mia con i coco me dalla no fai e piso pe che ngalo o no po mari e a helu elu e mai e tau polo kalama e tau tala no a i a historia o hake a lo tu e fo no na mana tu i pena ku Tola tu kona ku sio he tau. Me he tā fitu hiwa fitu he tā walu oua. Nā kai ke whai ngō fua. Tā koe whakatoka koe ni halo whanonga, tau whanonga atu koe ni ke senturi hono tolu. Nā e mea nau maari e ai e pisope. I e ku toi whoki o whanongo ke whiki e mea koe ni kua mamā whai e tala noa e whanoa e ni a fio. Ulua ki poini e mea na tokanga ki ai. Ko ngā pe ke whinga i ke lava ke asi. Ko nā ko whanonga tu ke pe whai pe whatongia i a kautaki lotu. Ka koe whie mau pe he tu i. Whie mau ai mo ui whakakaristi a ne ke hā he mo ui. Hei ilo nā ne hanga whaka mo ui ai whahinga ko kawahia e whaitoko na tapu. Ko tau sio ke whaitoko na tapu. Koe ngā wea e te evolope koe angahala. A koe ni moutala mai, malawa pe lotu. Koe ku whehui, koe hae mea ku matawai vai he lotu. Heo kai ke lava he lotu, ke ne hango taki whakau fūri. Ka ku mahino kia te au, ai lau maarie, iwi koe lau maarie he kamata anga. Koe maarie anga ia, ai wisone, ai tui ulua ki, a ene whalala ke hibi moe lau maarie o tua. O kai whafalala, na whafalala nai e tau lo tū tonga. O whafalala he poto, o e kuonga pia moe mafi o tangata. Ka whaamu, o koko e tonu e naku kei tonga. Koe kwehu i atu, koe hae mea ku hoko. Whe mao ke tu i, ke ai tentifai mo ui whakakaristi ane he tangata lo tū tonga. Ke taimi gure ai pak mōni lau, ke taimi gure ai o ewe ewa ai pipiki, o ku ai kui, o ku sio e kui, o ku whanongo e tūri. Ka koe ni, koe lahi ake tau rea atu, koe pōri o ange iaho tau whonua. Koe lahi ake tau malanga atu, koe kui ange ia e whonua. Koe lahi ange hono tala e wholofola he whonua, koe toe tuwa ange ia e whaitokona tapu he whonua. Kai ke visope, wha maafana lahe kusio atu, wakai atu ke ngāwe kwhai. Kile mea kou maafana taha i, hange ko lau. Koe fuafua kumi ke pure angai o tua. Kou sio ke ngāwe, ko whaka tū uta koe na i tonga ane afi he kusio mata atu. Lele noa peho kuloi mata. Tau mai ake ilo ia mai e tonga. Ai turi turi ke whai e fina ngalo e ne afi ho.
2: Pio.
4: Koe mea ia koe o mahuinga ke whatua ngai e kautaki lo tū. Toi whakamanatu pe, o kai ko whakaanga e mole ke mamao. Toi whakamanatu pe, ai kumi ki he pūre ai anga faka o tua e mo ui he ko yo ko me a episode pe ko ma inga ia pe ta ta no mai he ku la he me a fai mo ke tua nge mai nga me ko na ku ke no fo mo ya ke ma ta ta ria ko ni ke ma fa no ko ke ai fo mo le mo episode ka fo ke tu e u hei na teita e fo ka tu hei na ke nga ke taimi
2: Pa malola he tapito e ono vela mo te tamaka ko hiko tau tai mi pa kumau inga o pito. Oku whenapasi ai tau pehu i koe ni kuhoko ke koe harewaha o lawe ke vi sone ke ono tau i e whaito o kona ta popi sope pe a koe mau inga o pito hange koe lawe a ono vela ko hiko lo tonga koe i tonga eiki ke whatongia lai. Na e mona o pito ne ke ke aha palani ka he taimi koe na tatu uta e ono vela mo te tamaka tu pe ke tau foka pi sope. Na e hange pe ia ha ngawe la mare mane ni ai fu fa kolo ai ngawe la he ko fa hoko he piso pe i he ni piki mo a kai fa ha ngawe ko ke amana ke fa hoko piso pe o mau inga pito fe hui ko ni tanga no ani o fa tata o ke fe hui ko ni ko vi sone ono tau i o fa do kona tapu malo pit piso ka ma fo ke atu malo
1: malo mi dolo to di ba ko fa malo la he tu di ke fa ka we kau ni he tala no fra ma fa la bo ni he pong pongin pe ku ma winga bito pe ia ke fa to ka pe ki ai pe na pe he a si si a pe pe usai ka ko nga ko ta ma si e ki na ha e re ai ko nga ko to ka nga fu fu yo wa ko ia ko nga ta ma si e ki e ko e me ma winga bito me ma le bita ho ko na e ange ko e fa ma tala ko e ku la ve ka ia lontoni la fai pe lot be fai ki ai te o mai ke o mai tonga logi la mai be feitu ke u fo ki ai o tala no ai ai isi ko ni ke nga o fra tonga ki ke u logi be na te ko nga ko e tau pe ko e pe so dia ko e tutu ko pe ko e Chaplin na Vasleria o e ai ka tau tutu ko ai na fio to e me la ma ko ga te au o ko ko nga na ko lotu o ko ko ha ko ni ko fo tox po ko ha ko mo le mo le atkai ko kuhina e kuhina ku ko au ko ko e ko e kautau tutu ko ane afio te kena e hoko ai me ko na ulave te uko si ki ai ai fie ma e doko taha koeni na ha o tala mai e whekau aki pe amboi fie ma uiviri ai fonua ki ta fa aki koeni fai toko na tau kake ko e me a fra fie fie au pito ko ulaki pena me ka te au ke ma fai ulaki mu e kau pe ko ta tau mo ha fo ho wa u na po ta la no ne afi ko nga he me ai a ku ku ma hui na pito ko e ke ke nga ke ka mata me ai ho no fatu a fa kau kau ke ta nga we a to nga ki nga fata e ka nga ko fa ka vivi la he mo ta no me ta u me tu nga ona ta no he ko na fa fo no fa fo no ran o ku ha nga u e nga fo no ko ku nga ki to ko ni ka na to Ka ko fa fo ki mai ko ki ni ka o ko fa nga ta ta bo ngo la ka te. Pa u hinga ye ma po ta la no e nasi. Pa ko e ka ina fa no ngo ku po po ka ka to mai pe se te te au ai e ki ta u pe mo ka ta wa e nasi. Pe po ka u ka u ko ni ko ko fa ko ki ai ka te la ve te nai ke vi so ne ke. O fa fi fi a pito. Pa ko e ko me a mari a pito ye ke ko wa ma na mai ko ki ai. Na e fai e fai loki a ne pong pong pa me sekuritari lahi e sa stonga da taina. Ko e nga ko e tata ik pae senia se mis fonua, ko e ko e sea ia e folom be kau fai fukau. Pe ku mahu e nga pito e vai te epile ko ia ku wau tonu ki he lo tu ki ai. Pe a mau ai pe mo e fai nga maari e ma po dara no ai pe a mo... mo mapa puloka nai ta ta mo ha si si la he ma po ta no mo mak mo ta mo mapa ko ki ai o ku ga ke mai ko ta la mai o ku hala e ku hala e ka i ka inga ko ngau a to nga ki ko ta u tu fa ka ta ko me ma u inga i sai ko pe nga mo u ia ka li lot of ye mari a ngau e fai po bu ga ka to ko ki ai Oe, tolu gai ni pongpongi na whelua kei pepe me sea e wharearea, whaka fie pia mo oni. Te sio, pako te sio ke kau fafu fonga una fie fia, e kaino, hau ke tonga ni ukea mito ye. Mea kou ta anoa ko me ka, e sia kou kou e sia nau wharearea, e tau mea u talata ku nau meifu, ka more more atu, ko e sia tonga nau ngahi fo fonga, ko tonga whaafo ofa o pito, e. Pea ma wai mai whanga maari e mo sea e wharearea. Pou, pou, ka, kato, a e sea e wharearea tonga, a lot, vai a ki ai, pe ku pou, pou, la ki ai, e. Pe ke, e nea fiafi ko e ki ai,
3: koe whelo ake mwe tangata eki kātnari. Koe kā koe, masi, e kāinga. O ku toi, o kuhane koe koe, o te hanga tonga nia ko tāma ku. Ho koe koe to tonga koe ki ai, e mau whekita, e mau whelo ake. Fia fia. E aho koe ni, koe kau ia te au iai. Pou pou ka kato hawa inga mea. E lava ke tau ka hawa tahai. Bea, tokto hui mai a pēngi, si mandai nusi, si puna ki nusi, la ki ai, eh? Koe, a bongbong, o koe he DVD Commission Police a bongbong, eh? Koe, koe mea tana ube a bongbong koe ki ai, eh? Bea, abu ke fispala si, bea fispala mea. Koe, pe te amea whenga lau maari e tawa taina ki ai, eh? O ku taha koto a pē, i he feitu koto na iai. O ku nau si pou pou, koe hane e whai, koe hane e tupulaki ke lei whakalukua ke, whakalukufua ke whanua tupou mo o iki. Koe mea i e whai. Pero koe ai e lelela pia mo te evita. O ku lele i ane whalala ke o tua. Ange o tua. Ma fei e he o tua. Kana kai he ni he kai ke lama kai me e koe ni. Sa i usio maka tamai ni e tamai o koe ofo toks koe piso pe koe nanu hake whakalu ya ta. Katak mo oko mo lotu ke ama. Oko mo lotu. O ku he na kuia koe konga o he kautau tutu koe ane a fio. Tapa kau ia i mea maunga ta. Pero konga e maunga wha community a Matolia i Asleria mo New Zealand. Ngā ua me community. Koe hamea te mawala toko ni e kuia. Koe kau ia i whamawhala taha ta mina ma. Koe matoki fuafua whailoa ki mo kātina ria. Koe whaka fie fie. Koe taule mawai ua hi hifo mo e ake. Me hongo fulu ni mawha te witape. Koe a whainga hongo ia mo tawa Dai, Malava pe ke tau ngāo whakatongi aki. Ke tau ngāo e whata. Kura mōni kai e sāme te au tōm tōru. Wā kai ki hono lelei mō kono whakafofa. O ka whakataha e kai ka se e fōwhan. Hame utau tala e utau whake atu au ke tau tio ki ai. Ka ke ke tala utau e whake unka whiti o whake. E ngotama, koe kau wen ihe pia whakafia fia la. Ko bongbong, o ko whelo ake ai mepu ngai polisi a bongbong. Ko e kāuia i ngai mea whakafiefia. Ka whoke atu tō tau mini te ono ke si lawe mai mo tau mamalo piti.
2: Pa mamalo tau piti o pisop koe ko tau taimi. E o ne mea lapa mo te tamaka mo whanaongo mai pe koe o lae na ngāwe. Aho ua pe koe ni he ni whakafiefia. Mo o ni au pito e koe tongi aki e ni ai kau sotia. Pea mo e takanga e tau fohe.
0: Malo, fa malo ko ngā wawe tau taimi e uena. Ko e vela ko ha ha o ha o wakai ki mea koni nā ke whihu i ki a piso pe ke tuku mai ko ha ha o wakai ki ai e vela
4: Io e piso pe ko ufa malo at ko e tau e nahe mea mahu inga pahika ke utoe fuo fuo lo au o geilo o whanongo mai e o pe mahu inga ange tala noa ko e tau exinis mua lauta ten ao wets e tau ta noa fai mahu inga ange ko fui exini ko nau ku ke fai mo uheina mitonga Mahu inga ke whanongo e kakai ku wau e visone ki hono tau i ai whai tōko na tapu. Koe na kuke au ke ei tau, mo inga hei kautaki lotu, na kou tu i mahalo mahu inga ke tuate ki taimi ko nike ke. Ke lere mahi ku lotonga mamata e kakai e foi, lere ke whai.
0: Io, fa malo o vela, okay. Malo o bito ta fa koni ko me pe ta hafo ki bisope o ko loto pe ke ta na ki atu ki ai hangola a vela koe tau i kono tau i koia Ei kai ke whae whuka tau ia ki ka ke toki tō atu mea ki tonga pa toki whahano tau. Ko hono whakangata ke tau tau i ke whaitu koe o ku hoko me iai, hangi kono lako atu mea i tahi, hangi koe whakapuna. Ko ngai whaitu ia ki whae, ka ua tari koe ke awa te mea ki tonga pa toki tau iai. Ko hono tau i pa kuanga pehe. Tō mai estimeti hangi koe mea na grave koe ki ai. Hani manoa ke fitu noa miliona ke whaake. He koe ngā ue e whaifoki he waka sotia. Koe patsetia sotia kua tu, koe ke kawai mea ia koe ia. Hono utu mo na o nofo i tahi fumahina taha, whetongi mai, aruat. Koe mea ia koe pehe ngā ue. Teka ki tawhanau kata toa pureanga kune tala mai. Koe patsetie, koe ni manoa fitu noa miliona, ke ono tau e whaitonga. Ai ku tau o mā tau e whaitu koe kuhoko ai. Ka koe ki tau tari ke awa te mea ki tonga pato ki tau iai. eh ugo eta uria tonga le va upe eta uria tonga ko ka ka ya me malo aloi eta liko ke agua tu bishop eh ko fa mana tu be ko ka foka tu ka de ko ta ko fa malo tu ka selu ma ta se fes o fa be gon le re ta programa pa un bon ni ya te ko ke to ki ho mai mo pe ka o sa ya sto ka ka foka tu bishop malo
1: Malo bito e te da baka pe ko ma ma la ko mo ni be ko ke ta no ko ki ai pa ko ta ta no ke ta ko ke mo ko ta to nga ya e sai ko so ti ko u le ri ko na ti ko ma la ko ta u pe ko ko ne ta na pa ka mana tu ko ke de ki ta u ma la tu te ma po po ke po nga po si ka un ka po ke ma wala ma to ka ta e ko ka ko ma la ma to ko ta u ko ta ma ta ngat te ma tu po si wa to to ko pa sai ko me ko ko to ka ga ona ta wa u ki fi si ne ku tunga ko ko ko fisi ko ya ka ko tu ko ta ni mi hanga ba ko ko ke la be ke ai te vita mo la ko se nga ta ni mi ki ai ke u to ke ta o fi tu ha tu pe o ya ke po tu ta i ko ne ba lu a fi to i ko ki ai pe a ka fa ya si no fe nga i ko ta to lu ko ni o ku e sia ko ne ma u nga o pi to i ko ki ka ko e fra fi sia o pi to Nga hiwa e te pili kutu a purema, purea nga toi pe a e ofise pare mia, pe a mo e polisia pongpong, pe a heke ofise pas. Ka ko ne la vai a ku tau fa fie fie a kutu a pe, tau fotu ko tonga, ko eke fai. Ko tau polo kama fai a tau tolu ko whakatua meri e ia. Ko ko mea ko ko ko si omi ko ni o mui mui pe fu mea ko ia. Ko ke hala o ke whakatontondo atu hala hai, ma tau hala kutu a pe, tau ke mea ko ia. Tau hanga whamoni, tau kovi kutu a pe, kovi au, kovi ta kutu ke ai. Ka ke tua kia ta whaak, tau maa whakata. O mea mahoi nga au pito ye ko ke ke ai. Ka ko e kau ia, o ngoi aku ia I ye ni e ngō whaifu kau. Paka fie fia au pito, au pito ko ke ai. E ku mahu inga pito koe tunga koe ki ai o ku kamata hei e kai aie ko tisema o ku kau whataha ko tua mai kei o ku whai e ako le lei a pito ne teui o kau whai ako pe ngahi ki he kau ko tua kei me kau tama hai puri anau tu te hei tau pau ke ia e so tia ko tua pe training I e fui aho ia e ua o whai e tisema kau si mau ngai polo kalama ko tua pe ki ai Moi tokonaki mo te ua ke ngā au e ke whai. Ka koe, koe ongongo lere I watu koe me ai o ku malava pe ki tau singa e whataha tau tau. Ko tau whono koe nei whai ku mui mui atia, te koe mea ia ku maunga taha I he taini ni. Ka ko ko whawhita e te koe ngā ko tari loto e ki whai mei, la vai ki whai whi loa ki me kau taki loto weni, pe ke ngai potu ngā ue. Ka ko whā malo lahi atu e ngā tātaha mo loto to, ke tau tala noa e isi ugo ni. Salama pe katam, very sensitive, ia ka nau toli. Ka ko whakatua meri e koni kua tau tolu koe, hikulule e whakatua meri e, ika, oke tā lai, ta tā wai pe ia, ka mea hok, ki he mo ui, ko tuku pā ia, mo pore mo ui ki ai, ke le rei whakaloko fua, ai whanua tu pou moho e ki. Ka fo ke atu kā ko tā programa, taimi malopi.
0: Io, o wha malo atu, Bishope, ko hui ko tau taimi, vela ko hui ko hoko taha, ka wa te tau tua ki pe tau tuk foki mai uena ki he ke whakao si ibe tau program ka pe tau tuk hoko rewa ki he tau kawenga hono ua ka atu e tau tua ki pe a mo e tau foi hiva ko ia ta ta motoru atu pe a motoru koni mukau mai programa je pongpong ni malo ko vai ma alala tua kala me kau taha e Planet Cast mo na whanongonongo mo tua ki ke weekendi malo vai
5: Malo lo mali ho e ki le le ai top ko to pe mo me a mai ke polo kalamani o ku ta fi e to ku ai pe o ato e fanu nongo ya ki mo tol ko to pe fi ma o ko ia ho mo me a le le tras ko to pe me a le le ma u ia e ka ta hani ai a e la va ma o ato e nga hi te a ngo fulu mo se a hiva alo ai pe fo ko a o se a ta ni ma ki pasi pe ko a pe a me a le le o ki fi ma u e la va ki ma o ato ia ko finance ok fai ngofu a upito tau tani ma utokoni a upito a koe ko toa pe koe ki te tari ko ia finance la malere ki toko ni a te kau tani kat motor ai koe mea pe si e mau ko ho IT pe kau mau ki pe sirepi ta la valeva ki fai a te toko ni a tukati ki motor tau pau ke ke telefoni me ka te au e fika telefoni koe noa wo ua noa fitugiva ono ni ma no valo pe ko autonu mai pe Koe mau ia te fika te au fitu ono e e Nelson Street I Onehanga, ka mou mea.
0: Ko kore peke o atu e tau fasi koe ni I he pongpong ni. Koe fasi koe ni koe fika ongo fulu ia e tau programa koe o e... Re o e hengen koula. ko fasini foki ko heng heng ko la pe o atu ya pensio faloto ye pong pongini tai tai aki ki mo wa e piso pe pa pe ka o hena pe ka o nevela me ka fanongo ko to ape i he ope pa pe he ki hengalu ea ki asi ka ngalu afe molofaha a losona pe he ki a mana hala ufia siu a leisi pe he ka osa yas tu akalau a maire a snif pita uhatahi pe he ki asita tavite pifita maikolo Lisiate Funaki, Misa Watekini, Hoklani Kustafu, Makalea Takau, Reko Titonga, Tevita Latu, Manu Kanseri, Selui Matai Sefesi. Pieka Samson Dike, Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Revenimo, Anapopua, Pieka Kiko Fulmaono, Amasaia, Topuluka, Afkalonihea, Sione Mounga, Pamino Kevaka, Lotolua, liami moala eua, apa ikaitu, musene alatini. Taseni ulakai, ato ebe mefasiko ni, ba maang motolu kalapu lotu mongawe, mufana uma ke taupolo kalama ihe pongi pongi ni. Ko taufika hango fuluena, ki anai, o atu be, ke, mou wakai kiai, ya tau toki hoko ke polo kalama ka osi, ya polo kalama koni. Tau taimi osmini te ua me taha maloa.

0: o tese. O mea ku whai, ko e toko nia, empowering, whakai via ki nau tolu, toka ngai, pia ko e lava he kautaha ko nia, na o mai ha rehab lele, ke ngau e whakataha ki ai. Pe kau e ngai i tawhaki, na si toka ngalai ka mapa ki ai, ka pai lava ke whai ha toko ni he tawhaki ko ia. O kwa mea ngahi vahe, e potu ngā ue i he District Health kua tau tōru, kau kua ki aha nau si i whelawe, koe kalasko ni koe e ta wha koe ata mai me ta whakua mapa o wha o wha o pito na iai tonu pia ni nai pia matala noa a iai e ngai fufie mau viviri ka koe hange koe a kumo lawe i peki ai mu mea i pia o lawe i koe taha point fit miliona kai ke lawa ai ni ai ia ai ko no mau na ko ki ai ko ko ko ko ga ni ko ta pe ta pe chat ti ta lava to o fai a ko e ka pa de pe ka ta ma ko ni ti na lava foto ha ri happy to ngan why not mo mai me ko ya ka ko me a hai fa ka lu fu a fo no ha ko ka u ya e na lava ki mu ko fa le lo tu ko ta la ta la ki he mo i fa la u ma ri ko ka fa le fu ko ke pu ke alu pa le ma ha ka ka tu he tai di mi ka ya ka ki fa le ri happy ni mo fa ka fa ka fi e fi a au pito a pito ko ki ai o wa o ko to ki ai tonga pe me ta o a te mo hanga o te ngia ki na u tolu ko ku e sia ki na u tolu hange ka ku lave ko ki mu a e tau tau te ai fie fie ha tahana ke kene si ilo e ia ia ko e lau ma tu tu uni minga fie ma uia ke a ko i koe ke mea koni koe na e tokanga katu pōlo aki o ku au hau ku kaka i koe masiva ilo ko e hui ngai a honi koe fai koe polo kalama koe ni koe polo kalama toka mu a hanga meko na lau kati e vita umai na pito ia ta fitu me ua a umai ku mawe nga upito na mea pie koe ke ka hanga koe ni a koe ia ke ni hanga mahi no he tam hanga pia koe koe ka ufaka uri koe mu li pau ke ai hani ki lena ke ne ilo ki a alwai te ne a ogo matu o toa tamasi o si say no ta wau kwe koe koe ne tau fitu pe tamasi koe ne whaere i e wafta i wa koe ne tai nimi o si awea ia koe lai a kau koe nisi e foi a kau koe koke ni o ku kovi we si ata mai pe we si ata ke maa kau lere ke ne moi mea e koe kame eke atu pe o kwa fe mea alahe tolu na lave ki mua ki ai ke whakafaa o se ke tau koe marae musika a koe triple F, koe effect, koe faith, koe feeling. Koe si atu pe heo ngoi, ke mau kau ngā kau a pia, kau ngā isi, kau ngā inu, kai a koe kia, e? Ka koe kau e ngai mea ka kau, mai rewa mooni, tene whakatau a tai nai koe ka ke hoko koa tamai lelei, pa whae lelei, pa te ke hoko koa tangata lelei e whonua, oa nā ke ala ki lai a kau, oa te ke ala ki he meth, oa te ke ala ki koke, ne? Ka te kau ia e ki whakamaa popa ke pē tau, tau konga ula ke tau polokal mahe poni, mana tua pē ki nau tōlu, lotua ki nau tōlu ko ta whatongia koi ki ai. He ko mea ko toa pehanga na lawe a vela koi ki ai. Na iai foi mea taha vela ko mantule rei fisi. Na ufai ku malanga i fitu i vanua lefu. Perere a ki mai e toa taha tala mai. Ko demonic possession, please pray for him. Vela, o ko ki ala i fo, o ku nam pensin ko pe fale. Na kia tam si iki lampasa, hana in pensin e ne ko ko nga i ilo ma nga me pe ko ma nga ko ki ai he ta fe to ko ni a ke na ko nga ka te ilo ki ta ya ko me a le le a pit ke le hana o ilo pe ta wa ko pe ta ka wa mo ta to le ka po lo ma ta ma he a ko sa be te wa pe a wi a pe le le te ta ka la si a ta to me ni ki e si a ke mo si hen lo bo mo fa fi ka wa ka ko ka wi he i me ma wi nga ta ko to ka ni fa fi fi a pit malava i he vai te pire pe ke tau ngāu e whakataka. Ko mea mau inga taha ia. Tau whoke atu ko hia. Ko whaka maa popo e tau polokalama, tau ngāu e whakataka, tau feo whaaki. Ko mau inga au pito ia. Ko e tākanga a tongi aki, a e tonga mōnia. Ko e tokanga ia ki tau ngāu e whakataka. O whalahi atu maalo a pito.
1: Wow. Yeah. Ave mea
2: totonu kono feitu totonu,
1: eh? Te
2: vita maka foke atu. Ia, whamaro atu bishop, eh? Ka uhi ka o atu, tau ka vei ngā hono ua ke pongi ni e bishop, te foke atu ka ueina, ko e mo ui anga o tonga, ko e whare o tupo u, pa mo e lotu whakariste ane, e ko e whonua tau ata aina, pa mo fie fia. Hulhulu e mea mātī wahe ono, ka mo fofua kumi ki hono pure anga, pia mo ene mā oni oni, pia tene atu kotoa ngahi mea o kuhori ki ai holoto. Ko tā wanu anu he ngahi lelei, o makatu unga i he ngahi ma i moa ola ai whare o tupo u nā ke tala noa ki ai he ngahi polo kalama ki mua. Kataki, tuku mai ha tala teu ki ha mea mahu inga ki he kawe ingani pe a lava ke whai me ai ha feu. Malo.
0: Malo pito de tamaka malo masi kai na fanonga si tau au mai ki konga noa e tau programa he pong pongin. E ma tangata ka tu he tani mi kwae fo iresi gui he he tafagi he te pile. Aku ko kai ngai fanua ka tau pena u he na fanonga i mei mga ngai fanua e ono ua. E lau pehe e ono tolu ka folau ki South Africa ke hoku award. Aku fafoki fo ye ki Kenya. O si ya yau ki mua i Kenya ma Tanzania. Koe oku i kai peke to ya fanua i mamani. Ta mo awe a kwake te fo ko lota o kapana fai tutu ni ke fe ki taki awe ke no fai dai to kati e fai ka pe o ke ni mai na mo ye ni fu fa ka fi e fi a o pito ye ko e e i tonga ni ko fa na lau mari e tonga ni te no kala mai e ko palo pale ma ku ha ba ko me ka ku fa tonga ko tonga ni o si ke te a me ko he ka pas si ai ko to me alele ye ka ka ye tai ni si a pito pe ye ke Pe kau i he, pe koe whanua katoa pe i ha nangai whaunga takta, e makatunga i he take whanua koe. Ko ne lelei pe a taki ia, lelei e mea katoa pe. E ko tāna maria he tau pe, ko ne maa pe mata vai, ta sila loto vai, a sini sine mui vai koe kia, ye? E kau e kainga he ngai mea ungari a bute tau siu kia. Pea ko au, ko e mea ia fuoloha ka uriri ua ki ha uriri muri, e ku pore pore hoku tonga moni a koe ku kia. Ne ano koe whaaka kai mu puko tala mu mea, kai ku lau mau tolu, e te pore pore ahi e fonua kia. Koe kau ia he mea mahu inga taha te tau, e tau wakai ki hai. Ko haa unga mea ku tau tolonga i pe tau tolu. Tau tolonga i pe a tonga ia e tau tapu mene a fio ai pfale a tupo u. Ko feia ai kuin mauri anta ia saares. Ko feia ai kautamba koni koi fisi nau anta ai. Ko feia ko nau tātoa nau to. Tako tonga e oku kei tolonga mai. Ko ai aloto tai honga fisi ai. Na ia he no winga. Na ia i koi mea koi na matua i mai mea koi ai dupo urua ki hono kuo ngā ki ai. Whaka nofo nofo ai atu tō ngā ki ai. O hoko pe koi pre i pe i atu e ta hawaru whānima. O ko tau fie fie ai. E ngā tangata ko tātu ko hau koi ki tō ngāni ko fie. Ahau ne tōlu i tō ngāni. Hange ko ngō ia koi tau e tōlu e ku tō ngāni e ku fie fie. E ku lue lue holo i tō ngāni mo e fie fie. Ta tau pe. Nau ngai whanua. Nau lu sia ngai whanua i mamani i Europe. Kai ke he ai ha ta ta mo e ki fo i pili o te. E te ea o mai ke whanua na e whanau i a kita. Pe ko e kau ia i he ngai mea mau inga a pito. Pe ko e konga ia e tau tia koe ki ai. Ko e uhinga ia. Pe ko hono whaka puri puri a tau whanua ni. Ko tau ki koloa fufu ia e tonga. Na kai ke tuku a ko prenga mua. Ma lo mo kuini ko ia ko tala masina, po ko sala masina. Nene united a mua. Anta adna tolisi a mane. Anta adifi. Ona wiku mai ki nusila. Ona tau atai ne tehe finua. Sai, ko fisiko mea ta tau. Kavalu no tolu o mai ki ai e kau convict. Mein India o ngā awe ai tō e tō omu mea iai. Anta ana tō Britannia. Kako tongai. Ai peke te hafonua o hange ko tonga. E ma tangata te utala te kua usia taimina e pato e hulai wa e ifa motu. E ku tu u ifa wa ifa motu. U ngoi mwendo kula umbariki. Tako mwone himi kwa ko api e kwa api e te po ki mai koi ki e. E ku ngoi e ku mafana e ku make hange pe e ki e ku hau ki e fonua. E ku e ku wakai atu koi ki ahi. Ako uhinga ia wha alawe mau pe tau kei mo ua pe ki wharea tō pō. Nei toko tahai nei tohi mai ka au. Iho ai mea ia ko tanka tak whakalere i fie ui ka tari anga tōnu atu ki ai. Kako hono mahu inga ia ko ia. Kulu aki, nane mo ui aki a lotu whakalise ane i he hiri a ene tari pe riu kawa a ene mo ui. Seoko fwoi whaka puri puri a tonga ni. Ko e kauia ha mea e alu ki fe ai lotu. Ai fonua mo mea kotoa ke whare atu pō. ko lotu mai ho faki mo me ko to pe alu ki ai pa ko ta fe si no vai ko ki ai o ku le hala buna o ka no u ko no inga pa ko mau inga o pito ko ya ko me ai na matuai na e tau atai na me ka na la ko ki ai fo ki e tau tau atai na to e faka te ki te ki ai ki ko kere kere pa na fo ko muri ko ki maha ko kere kere pe he ia ko me ai na matuai ai he ni na fa na ka ko Fa ke tau tau ataina, fa te te ki mo ki konga kere kere. Mahi ka bito ye. Ta koe kauia ye, ye ngawe ye whare tupou, me he tawaru whani ma o au mai ke tauni. Pea ku tau kei mo ua pe tau tolu ye ke whare tupou ye. Ko tupou raki koe haone kua ye tape mo ye ku me tahine princesi, koe huri to ye ahoni. Ko tupou raki ahoni a Angelica Latu Fuipeka. E ne ngai mai moa, o ku whaka hafu au pito I ke e ku wakai at koi kia, e? Pea ku mahu inga au pito ia e ke tūpe he o tau loto e ka inga si mahu inga a e whare o tupou, pea ku mahu inga ki tau tolu. E tau mui mui, mui mui ki a e lao mo tūtu uni mo ha mea ku mokoi kia ne teo ke tau kau whakataha kia. E lo tonu ka taku whatungate tau kaimi, ka fokat ka te koe maloko.
1: Io a fa malolahi e episode pe tau amai ke konga hono ua e tau programa ke pongpongi ni pe a te atu ai pe a e tau fehu I ulo aki ka malo at ke tana teo mono tuku mai tau kawenga. Episode oku ke tui ke kawenga mahu ingani ko tonga koe whanua mono ia. Tau atai na mo fie fia. Pe a kata ki ange o lawe mai ki he whawhiwa naki eni, o whawhiwa naki o tau ki whanua, pea mo ia, pea mo ngai pure anga ko ia whaka empaia o ku pure I whakatui. Aena ke wha a lawe mai pe ki ai, I ngai polo kalama ki mua. Whamalo piso pe koe whew iloa ki e tau programa, pea ko whamalo tu ko lawe I mai huri toi, te tau lawe lahi ki ai ki mua o se programa. Ko whuka piso malo.
0: Mahalo pito lo tonu pe kau ena whewi mau inga au pito. Pa te u tāri hanga tonu pe koe ki ai. Koe whakahoa ngai whonua ko ia. Oku kehe pe atongania. Ki kehe anga pe atongania me iai. Pe a matalata anoa pe mo e musea wharelea nene pe mga te au. E bisa na e mea mai ango badere lusia he ti ko ia. Ai ke o fe loki pa mo tupo nima. Ma na ko vaga tupo nima ya ma toka Mauritius sia, eh? Pra tan ko ia, pe mai ma si o gum na me na o na fi fi na fo. Eh? Pra u tari ko o ka pa u la ta muri he, na ka u muri he no la ho pe he u ye. Oi ke. Ka fe fe ki to ko to ko ki, eh? Sa. Ko ta fa fe o na ki. Kai no kou tala noa mai peke ngai puranga hau pa na ia empire koe na ia, eh? Lusia, haki ki lalo, tawhitu wa taha, tahi wa tawhitu taha walu toa Lusia, puri ai mamani, kai kato ia ha empire, eh? Ki tau nou nou pe, si amane, ha mena hoko, sai koe empire na tau taritea si amane London, taha walu fitu ono, tahari te tato mo si amane, ulaki fono na tau taritea ko franse, e taha walu ni menima, eh London, ko sia bane. Oh, okay, ko nga ko hai, ko Bismarck. Ko pelinisi Bismarck na makatunga ko I kia, eh? I vena do puri au pito kai tege to ia. Falanse, tama ko tuka falanse, kai ke to ase aho ni ko I kia, eh? Mongolia na nau hau he aho ko ia. E gai bika kai ma pete ke mo fatonga he tunga historia. Kapa kotoa pe e Mongolia ta taha toa ki Lusia na na tuta Moskou e sentu tawa, eh? Pea koe tō koe a Mongolia koe a koe ki nga toi a ke mamani. Britania, nga upoto, whaka kumniweria mamani. Ke nga tu mau pe ia. Ka kotonga. Meia, aho e itu me hiva ngeu ni manoa ke he wafe wano koe tau ene tape fitu ono. Ke I viringia pe fuka to ngai olunga. Koe hae ka inga, koe otua. Koe no whaka muri puri ia. Koe fufoi maha fui a tonga koe nei tei. Mana tu mau pe koe konga ia e ngai ma I moa ai atu po uluaki pe koe kau ia I he mea ku mau inga ki tau tokanga ki ai. koe aho ni foki koe ki si he ilo koe ki ilo ke ta whaa koe ya ka ko hono mahu inga taha hono whaka hoa tonga ki ngai whanua mouri kai beke te ha whanua ta tau motok tau a taina koe mea pehe ngai mea whaka soa soa media e nao lai koe ngai koe ko tonga ya ku maki he pia tonga e kia he pai karis toake he tu wano ta anoa koe koe kia he Laka mama o pea tonga ia.
1: Koe.
0: Mata aina. Koe koe kau ia i he ngai mea pe. He ka te pehati muri. Maha mafoi mafoi mei. Uhiri mei mea whanangu. O toka maha mafoi mei ke mautao. Ka whanga unga aia. Ka toto aia ke lawa iki ai. Ka kono uhinga koni koe ia. Tonga. Tau ata aina mo fie fia. Koe kau ia i he ngai mea koe. Ko fata no pe fo lo ton ta ke fo e ta la no e ta no ko ni ma ulaka ko ya e fitu ni ma ko e ta wa ta ina ne fo a ke ya tu ma la e ku la ta ma tu e fo mo vela bo me ki fo ga ma tu e tu e o ku to ton ke ma u ina i lo to sa ke fo ne ko ke fo iba me ya ke ton e he lo to ton a ko to pe ta wa ta ina ko fa la vi ke to ta wa ta ina e ku ta u nga ta pe pe ne fra au kai ne ki fi fa ta uia ba be te vita ba ola na to ko me ye ku ma ko ta wo ko ta to ga e nga to ga ya fo no e mama ta la mai ta ku la ka se fo no e kai fra mole mole at ke la ka pe to ga ya o la ki go ki ai go ta ta wa ta ga e ko u ha ko ki ai ko ka kai ki ta to lu ta fi fi ko me na u ai ki ta to ka u fo ge ha pai te ta a friendly island kun kun na u ko ya pai ko be ko o tu mo tu ga o fai ha pai ha pai li e ko lo pia u ta ku ma u i na u pito i ki ai ko ni ge lo lo to ki ta to lu ko to nga ai ma u i na o ta ta u ata ina ko ka u ye he nga me lo ki to lo ki na ta i mi ko ne fai ta u ka ke te tam te i ka ta u Ko ke mōi pe tangata. Se ke ngahi mea koe me whai koe ae. Pe ke ngahi mai mō aola ko toa pia tu pōrua ki koe. Ko wha tala noa koe ki ngoi kai. He i kai, pia he kai ngalo he manatu. Ahano mahu inga, mohono loloto. Ai mai mō ae whare tu pōu. Tau ke i anu anu a he tai nini. Ko lawe koe kai, ko hai mo kunsa aloto. Hinga hano whai ngoa koe tai ne uina i lontoni. O kuia i ha mea pehei ki o tau tonga ki ai, o i loa ai, a tonga i mamani e tau taiwa ni matolu. Na i kai, ke hono lo to, ke ta tau ia nen hanga i lo ia, ke sio ke ulu nganga ko ia. Tuhi forever ai whakamalu o saari o te, ka tu tulu ngia nana uhei na whakataha me ka kai e whanua. Tau ia i ha ai, ulu nganga. Faka o tua, ope, ope, ati mamani ko mele leiti hanga ilo kita. O iloa ia tonga mamani. Ma tonga ne hae lea te foki mai kuini ki tonga ni. Na uo mai tonga ni, ahi o ta fonua. Ma imo a kun saro ti koya. Koya, koya lunga nga. Naka ke ilo nasi atu mafukau tau, pa atu mafukai, pa koloa. Tuku hifo iki faka malu. A sari o te nasi i hālea, ka e tulungi e wata hape ka kai Britannia. Uhinga e iloa i tau te piri e te papani. Na ulawe ki mua, i e whamanatu ko e tau tāte whangelo tu e taiva i the fitu. Ko e lea Ramsey ka te au, is a Gonsalot's son still, uhinga i ka tupo wha. E mahu inga ku kei ope atu. He ko e lelei anga hingoa lelei a koloa mahu inga mamma. Ta uhinga pe, ta wanu anu a tau toma. Tau mahu inga pito ke tau ke loloto. Kai pe ke te hafo nua ta tau matonga. Ko tia kai a ia mo me a ia koi ki ai. O kuia e au koi whakapiko piko. O to hafo manioke. Koi ku malau ngai na befa. Koi ke se hafo i pinati henu koi ki o toi pe koi ane. Koi ke. Ka koi tau atai na ho tau tonga me tau pie pia loton. Kata ka po kato ka tau tai pike ko whakau malau me.
1: Pisopi ko ate whakamalo, ko whiwhia lahi, ko o lawe i mai koe ne tau ne taha whiwhitungo full maa ono mo kei wiringi e fukatonga. Siko mei ni mahi no i ko uhinga kama whakatū pamiri. Pamarola he ta pito ko hiko tau taimi ka kama te mā foki e o tō peke toki tuku ati ki foi whewi ko ni ke toi lawe i mai patato kolos ki ong whai whikau. Sai, ko e mea mau inga taha na e mokoi ki ai at Wauraki. Ke tau lotu, he koe kakai o oifonua mō ki tau tolu, koe kakai kalistiani ki tau tolu. Ka fuke atki ai ke lawe i whaos mai pata tō klos ki hong whaifikau. Mahalo piso.
0: Mahalo elo tondi pa kowe na se hui mahu i hao pito.
1: Koe.
0: Ke tau se koe ki ai, na fau mai ki tongani, lolo tonga fau mai e raki lotu, e tau e wangea ua hiwa koe iri, e aho tahaua o e perele tau ta fitu iwa fitu, tau whakaloto fonua tonga tami koe ia.
1: Koe.
0: Pe hao mai koe nika ke te fononga mai koe misa lore ia, tau a e ua ia. Tau pukalo tu fono. Mahala na kaha tau ya ngako. Tau kai kiloi poko hai. Ewa na tu kai. Tau koi ewa. Kwa tau pukalo tu fono wa. Kaya ko foi tangi ko ni o kumare au pito ya i he tunga historia koi ki ai. Pe ha umai koe ki he taha walu ano da tala mai kata mana hake mami sa tomasi. Patoko tu po ulaki pe mo lau filitonga. Ive lata. Koe anga e tausio kai e maari e koni ki ei. Koe tai miko e na papi taiso e tamsi e taha walu tolta. Koe konga i e na lava he historia. Kau tama koe historia oku te ne siofi koe ki ei. Koe tai mi e na whakamau. Whakamau potu he whala tu bolu aki e aho koe ia. E whakamau bobo hoku whare ke mautari lo whakasiani. Pe kau he ulagi he me taha walu tolu taha. Hau mai ki he tau taha walu tolu tolu. Ulu ia i a vina uka lala pe pekie pe tau koe pe tiva vau. Taha walu tolu wha e kaina. He ka bete fo ia hono tara noa he ko mea iku mooni. Pe ko hunga ia e tai pe whainga maari o tau mai ahoni. A e riu kava a ene moui. I makawe he koe. Na pefa matala he tohe taha. Asi ano loi mataa e ne tutulu e tamsi i koe kei ai. E ne ongu o i moine a whato mala e ne moi kei. Pea koe uhinga e ne riu kawa koe ia. Ai, tawaru tolu vaa Tawaru tolu vaa o tarafia kouti vavau. Tawaru tolu viva a hawa noa o novema. Tawaru tolu viva. Tau ne te awalu fitu mea. Lontoni. Na osi taimi te he taimi ko ia e ke whaiha whainga whakafuafua ke awe ke tau tolu ka whetu mūri. Ko si amane kui he ni ko whewunga i whanua na whanua mai. Ko me e e taha no whapuri puri. E whakanau nau hege otua, ai poto whaka otua. Ko me e na lawe kai he lotu koe a e ne atio, taha whahono moko puna, e whamanatu e tau wangai lotu e a whalai te kui wano. Ko me ha poto whaka otua. Poto patu e le tupoulaki. Kaike to ele e ia. Koe poto whaka o tuia i e tupoulaki, tau tolonga mai a tonga au ke ahon koe kia. Pa koe konga mawinga ia, koe tawha koe alontoni, koe kono uhinga ia. Na he loto peki ai. Ave hai. Tonga. Uko utuku hake au. Moku fonua. Mohoku kakai ke malu i mai right ha mega na mo ke tau lotu ko tau lotu merino fonua lotu moni ko ko longu tu ko longu tu ko me tau longu ai aoni ko lotu moni ko fai ha e la mari be moni truth and spirit fa lo lotu hanga tau mo ia pa to ke lo lotu pe teria u kia ke maka tapu ni bataya ke mooni ka paha mai. Ke mau haliri he fonua iahi. Ko mau i ene behe. Mo lotu. Ulua ki he ene visi. Ke tau lotu. Ko mea mau inga taha ia. Siang fufua kumi ke pure anga o tua mene maa no ni. Koi vete anga ia tau palo pale maa. Whaka foki tau tolu ki ai. Ko mea ia kua koe hakei. Kana i kai. Na tu pou ulua ki. Ai se a hon. Ko hane na fai ko ni ko e brisare si ko ke o e drum malo mo mado na mo me franche pe tu le vas brisare malo mo mado ka da ka da bule fasia ma. tonga. Tauke ilia whaka tonga. Tauke ilia whaka tonga. Tauke ilia whaka tonga. Tauke ilia whaka tonga. Amerika tuk tawa taina me Britannia tau ne wangani manoa. Ko tau pobula. Ko hai un pobula for nuan. Anu ki ata to kotoi me whaka moa ka pau un pobula. A whaka tuk ego pate kau malo pito.
1: Iyo. Pa malo pito. Ito pa kumani mele. Ma kolosi at kihen malo pito.
2: Iyo. Fa malo atu e. Bisho papeka uena. Ka foki mai. Ko fa malo atu e peka motor koni i heo pe pepe foki ki ngalu e amu ka kau mai ki ta polkalama pe ki si fa nao hopo ate fa ta wange pe uang rere ate polkalama ki atu motor ka foki atu e vela eh? O te o mai hata fehu i malo
3: i o malo bila i te vita piso pe malo o po ni au ma kau mau he ta utu a fa nong o pe he po ni e malo e mau whaika maari e e mo ni foki e lau koe ni koe ngā koe tau monu ia ngā koe whare o hamo e ofo. Kai whake buri ata tolu ki sope, hono fehu ia i mamani, ai taimi na e pā ai e mou ngā afi koe ni, a hunga tonga, hunga hapai, la nau fehu ia. E nai tala he toko lahi me ngai whanua ofi i tonga, e nau whanongo ke mea, kua buri a tonga me i mamani. Kai whawhita i ko tau monu ia a ngai kou nani te nai whai e ulakwe. Hau e whanua. Koe, Koe mea o kou tokanga e pisope, hake koe tala noa tau whai he pōni. E ngāu e ko whai ha moe ofo hoko monu i ai e whonua. Ko ki tokanga si i he tawha aki koe ni. Koe ngā ke whamau inga i hono a koi. Hake koe mea koe ni nā ke mohono whakalotua e whonua. Ko si o te vita ke utala noa kutu whai pisope. Si loi malu kui kui tonga foki. Kau kei lo pisope. Mana tu e kehe si o e sotia e. Tonu koe ulaki kako i peko he bea o mai kau whare area ulaki kau he uri he piko ni koe o ai ke whai. A ko i ke nau ilo o tau tawan whanonga duheni tala mai koe kilo taha nima na e ma o i he fuloto panke pure. A ko i ke nau ilo ai ke he kehe o e taha nima mo i kilo e wha ke tuku mai ke kakai. Bea mau inga koe lot bonia ulaki kako i e kau taki. Eh, ko nau mari mari atu, o ilo ko ke he o sio e koe, fai ke kau koe tambo koe, ka koe sio atu koe meitua, uraki omi e fukau taki e fonua, ako ina tonu, ke nau mau e lotu mo oni, he koe lotu mo oni, ani peko tau tokanga ki ai, o te mo ita mai, ka koe polo kalamani, mahu inga e tau tala noa, ko ya ngana si osi oksi alu fasi ho lau mari si oksi ka ofa si ka ofa si atu koe me asi te manatu ke aho kwenye debuta no fai kwenye polo kalama kwenye kwenye oye mia kwenye hoko i tolonga ta hono tata eh me tok mahino ai e malu e fonua e fare e tui na yai ene kau sotia ke nau hanga na yau ke kau ministra na hika haki tap mo ki boutol i taimina i tifai e check outi ya e fahinga na e whakapuri mai ke hola mai he whakapuna fuswa olere mai kitua ka ke ko tara no he ngai mea pehe ni ko ngai mau inga o pita pako fwa malo at i he polo kalama fwa fwa fwa fwai tu ka te pefa inga maari e te mita ave pefa inga maari e ka piso pe ke tara no he ka fukoloa o ku whanongo mai ka kai ke ngau e fwai ko eni ko a o e ngau e ki tonga e hangi hangi ka i gai ha monu ko ngai mea ka tua piso pe ko usio ko o ku fwai ko livi ko fanongo ki fe to folo fola e nea fio fie ma o ke ia hauri hepi ma facility ke fai hono uri hepi fa fe tai Australia na pe mo America o oto na ke otoa omi ke fai ake ka o ni ka ko ia e bisop ko fa malo atu ke ngai ngau e o bau tau tupe mo te vita e bau sio ke fu monu o tonga ko fu lulu e ko e Tau mahu inga au pito tonga, mahu inga ke tau whakapapai e whare tui, pia whinga ke whakasisi e rea noa ia ke whare tui, tau whinga ke tau whakapapai, ai pe mea koni na tau kore ke tau kamata mai, mo roto hou fia tui, he kone mo nu ia pe whare tui u kafe he fonua, o mo toi no whoko lau ki ai e ka inga, ai ke kau ei ho tau sia sita tau te vita. Ka koe whainga koe ni koe he whonua mahu inga ki ako ka kono whakātā te vita, te whoki atu. Tuat pe tai mi maa au pisop.
2: Iyo, pa malo atu vela, e wena mo pisop te ma whoki atu, malo.
1: Iyo, pa malo tau pito. Pisop te whoki atu ki tau whiu eno tolu. O tau whianga ngai a pre anga moe whonua, moe kakai, ihe fu matangi me moana koi fai to kona tapu. O kuke tui, kan ai hoko ni he taimut po o just po raki. Ko e tau folau ko aki fe tonga. Ko kei fai pola mo ni fe. He kei ke tau fo i ang tala noa e me ani kange ko o mea. Ka te fo kia te episo pe ke ke toi falo loto mai te fako ni. Maalo o pito.
0: Maalo mito lonton pe ke kau ni iha fehu i maali o pito ku ki whanga o maa ki pao. Fa fo fa pito pe ia. Pe ia te ia pe ia fehu ia te ia pe ia. Ko fotu ma hanga hai katani. Ko fotu hai katani ko fotu ala yona tu bolak. Fa mo le moreto ngai be ko toke ai pena ka ki moye he tau. Ko ere me ko fisiko me ko na hoko. Ai na mai ya hene me fuka tau o fis. E ke au pito be ya. Hano nga di pe pe ku fa ka loloma ka motolo me ha na hoko. Ai fo yono i marinoa e mi fe. Tu bolak ya. Nene ngawe aja state mga ngawe ko mafai ko ni ko kiai kako e kako holo mo ni ko kiai ko e ko tafa aki ko ya e ibe ongo ya mana tu e fuma fana make e ya ongo i heta ko sino ni nene hanga o tuku tau tolu tau tau a taina ko sino ni nene hanga faka taha i ki tau tolu ko fia hata kala wua ko fia iye kau tamma koe Pe ko sia to koe ahau ni koe ke mawe ngā pito tau to kanga pe mwe. Ve to kai aki au pite vai te pire i ngai malai koto pe po noan. Koe? Koe koe kauia he ngā hibea koe. Koe koe rai nipi koe kata mne ko ha amai ku fute. Na ke feia koe feia honi. Na ke feia no matuai po noan. Po luaki. Pe o ka pau e fai ha mea o pau e tu po luaki. Masi, koe va ve atu. O kui kai ke te pehe india ke tonne. E fai tano e taha koe. O maare pe ki ai hao si ui koe mautolu koe kai ngā ewa ngā ngā noa. Koe kata whemei e taha yeku. O maare a mito pe koe tari kautua mbaba koe peta vai loloka. O whei a machi i. O kui tala ma he kautua mbaba koe. Tano, o kui ewa ia. Wala taia i ngā ko ngāko. Kare tunga koe a ngā o noa tia e ua ka koe ni e o e kauta mā tau i kita tolu e si a koe veio ngō e mea koe. Ta ku kau e koe ngai lau maari e mga mea ne afu kehe au pita. Toka moe kafa ai ulu ngānga moe mo ui moe ngai loto koe ia ia. O ko bea o ia ulava te ia tau tangata koe ni mā afu ngāng koe ia. Loto aki. Ko ka kai tō ngā ki tau tōku tau whakapa apa pe ku tau roto tō. Tau mamahi mea, mamahi o tau tō ngā. Mamahi e mea koni kohe mate mā tō ngā. Ai e drugs. E alu ke luka ke kia, ye? Mamahi ko koe, asi mai ha kau tāma. Re alu ke koe se tie na heka mai ai. Ngai pe he, e? O mau e ngā pita koe mau hawha ngā loto pe he kau tau kakai. Ko mea e ku whina ngālo ki ai. Tau e fai tō kona tapu, tau ngā e whakataha e whonua, ko mea e tūloa e whonua, ko mea e oile lei e whonua, ko tau tō tau ke kāo e whonua, ko mea e koi ki ai. Kako kako e ngahi loto ma ngahi mea, ko kapala e hoko i he kuonga tau wāhau. Pasi ko e wawe atu, wawe atu, wawe atu. Kako e ahoni. Tō ma pe e loto koi ahi ahoni, tō tangata ahoni koi ki ai. Malama pe ia. Ia whia koi ia. Ka pauna kua una pehme, kua hatahane so tea poreke mate ia, a veto whanai. Ka mo uhe ka gai po nua. Ka mei u mau koe ki ai. Ka ngā lato uwe mau koe ki ai. O kai koe ngahi mea pehni, ke te hanga kita, o ke te mimi, koe mea ka tāna ki tuunga fitu si asi. Koe mai koe kita, mimi mo moko, mimi mea whama. Ka kuke mo moko, hu haloto aisi to koto aiki ke te ilo ai. E mahinu koe mo moko. Ka kuke mea whana puho mai, hanga fooni si ati. Se ko fina mui uwe mau koe aoni. Toko mui aku mau inga koe anu koe ke tanu koe ke e. Ko me vewewewa pe me. Fai mo mahino. Rorakia. Last order ye kun koe ke. Ko ha ene to folo fola. Naka pe me faka amu. Fai lewa he taimiko ya. Faka vave. Tawane nima. ataka e ki ya tava ke ko to aya
1: ke
0: ne mo ya e kai ko se ala ki fe ala ki e hiri e hiri pulo e pau ke a ve ki marino aki ha ke ka ko yana ko eta tio ko ki ai ko fa ina mo u ye mo nga loto mate aki ma u inga ye ka ta to ta to ne a ve kula va ki ta kulu kula ata pe i muri e mate ma tonga ta tu ka e ka ya ka te ke ta tonga E veni ko me tatau peheni. Tau tuu whakata. Mo ne fatu e mori toni tolonga. Tamatonga tuu ngau e koloa ke whakamonu. Lotu mau pe, malu e tupu. Foi lo ngutu a tatau pe. Kai ke fai me e uto ganga kia ni asio. Mahunga ke katak pe. E kuri e pe koi mahunga. Ko e tau hiwa e pe o tua mafke malu e tupu. Hala ata ata ke ngau o tau konseni ti ke fai ha mea na si moko yon fe. Ko tau tamai. Maui nga pito ko ka hamea kulot ke fai. Liliu e fo nua. Au ke i loho fo oku ya hamea ku fe hala ki ai. La kato talatu moku ki ai. San? Koe konga mau inga o pito iko iri ukawa i moui. Kamata mi ai. Patau sio ai kia ka ulele. Kia fonua fo ou. Kia ngai lelei. Tu a merie kia ia nga tau ngā o kia. Paka tau tau e ai. Paka tu a merie kia tau moui. Kia tau tau kaha mea tau tau. Kame na ngā ue koi koi kia ai. Pekoi mahu inga taha au pito of the bay. Koi tālia koi kia ki whingu nā. Ana hoko he taimu tu pōlo aki. O si hiri e kia. Ma o e loto ko ia. Fai ake te e ngā oe aon kai. Tau tu u whakata. Ma ho inga au pito i loton. Kau fō kia tuku hea koe tau taimi mālo pito.
1: Iyo, apri fa mālo lahi piso. Whaka mālo au pito pito e. Alu pe fō ke dahi ange tau tala noa ki whatu amiri. Mato e fuu. To e lo loto ang. Mato e mahino ang e. Kei kei te fukat ke tau whiu whaosi ke ke lame mai ki ai pa ke mono whakama o popo i. Ai a koi hare wa ai ngau e totonu. Ke tau whai e tau tolu. Ka inga tonga koto pe i otu motu tonga ni ka pehe ki muri. Ai a koi ne ko guango whakau pa ke lave i mai pe koina kuke osi au ton mai ken. Ta kau whai ngon fua pe o ke se osi foi fitu ane aftoi foi nima ka pong pong pa koni osi esi. Ka whaka piso pe ke lave mai mui tanaki mai kei whama apopo mai foi ufa osi a e konga hana oe ta programa. Malo.
2: Piso pe ke wakai pe pu mate mai ho neti e. Ka koe a whamaro atu pe ki he moto uena koe te ta iyo koe ki paro parema iyo te ta ngawe aki pe a eni he programa hoko e uena a sum koe ni he te ta ngawe aki pe ku mau mau e a telefoni piso pe kama foki atu malo
0: fewi hoko
2: uena koe unfe ma piso pe fewi hoko na moto foki la
1: Katak pe koe hareva e tau ngā aue toton ke tau whai, mehi kai ngā tō ngā ni koto pe pepe ki otu motu. Kā e tau ngā aue whai, malo?
0: Koe ngā aue te tau whai, tau foki he mea koe na atu ki hai. Tau fufua kumi kano pule a ngā mene maa noni. Maa noni ngu maa. Maa noni hawa ku maa. Tau foki ki hai. Tau foki kei tu dunia kei foki ke fetu kere si whakato mala. Whakata ai a honi ke whakato mala, pa whakato mala. Pamena hoko, unga koi koi ngai whakafonua koi whakato mala. Ni nime whakato mala. Alu koi siona alu ia ki sopa, alu ia ki Spain. Tō mui atu ia. nga au e whakataha e kau tāk lotu ko mahu inga tāha koi ki ai. Koi? Me a mahu inga au pito koi ki ai. Ko lahi aho ni ko e tāk taha teke hano ki pare pare. Ke o maa ki? Asi ka ne lo e si ima ne leo ku ukiye maa uke ongo whai tāniti. Te maa uke ongo ki e lotu tau whai. Pea ku mahu inga koi kai tau foki ki ai. Tukololo e tau mo uitonga. Mahu inga au pito au pito ia. Ko mena hoko ki nini le whakapure anga. Ko mena hoko koi kia. Ko ha mena hoko ke ki he ke ngai mea koto au koko ki tau tolu me tunga kwa e whonua. Whamore maore, e au fio, moni me ui a fio mai kei. Ko te whoro whoro mai e ku mau ngo e mau loto, mau whatomara, whamore maore ki a fio. Te mau whai whenga mau kei tangata pek mako. Tai tari at, nai tari at toa koi kia. Po ma mau ko la tu ha ke mua ko ni ko inasi ahe o alu ke uta mai. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Na soria hano reputation, na ilo mai kuka. Ka pai hoko mai ka te au, e piko pōko e piso pe, alua te au fio. Hiri e mai a ka te au, o si au, koi ki ai. Pai la mea honi. Pai la mea honi. Mahu inga tae ko mea umau inga koi ki ai. Koe whakahoho lo te au ni au, fuku ke he au pito au pito. Koe ke ai pe mai te pile, o e ngahi mea koto ape ki ai. Koe taki taha pe, ko fai go no loto mga me ka ku mahu inga bito ya ko me mahu inga ka tau tolu ko ya ye ta hiva mau pe ka na u lave ka ko mau ki putu so dia ko na si fu lo fo ke ta hiva tu ba ba fi te vita e mau e ma mo lo la hi mo alu ko be o malu ya tu ka nga alu lo mutu malu ka mama ata mai mo loto o fa fai be o fina ngalo tu iki ya mahu inga pito pe koi kai. Koi mea koi ku mahanga koi ka tau tolu koi kai. O koi kai ke tō moloto ai fukaton kei viringia pe fukaton a ia tangata. Ko tau tolu pe ia, tau alu mo foki mo ngahi mea kotoa koi, mo ngahi palo pale ma mo ngahi mea kotoa koi kai. Mahu inga pito pe kainga, o a fiu he whaiderei. Mahau inga pito te tau fie whainere. Tōri ke mou merino me kakai koto ape. Kau ia he mea mahau inga pito koe ki ae. Pea koe, koe ngau e koe ni koe hoko ki ae. Ke tawhaki koe ni koe sia ia e whonua. E o ngoi pehe tonga e tonga. Tō sila tō whi matapā. Pō whato māla. Koe riu kawa e mo ui. Te kaha, koe sia ki tato e hiksia. Koe mea ia kone koe sia. Koe ki te hanga ilo kita. Koe mea ia kone koe. Koe te ilo ipengita, koe te ilo kau ngāpi. Koe mahu inga pita ka inga. Koe tau ange anga, tau whono ngā. Nāne mo koi kono hinga. Mo whakatāpu i whono ani. Ke lotu. Karistiane, moe kakai karistiane. Tau monu ia i ngā uwe nā ne whai. Ka koe mahu inga ki tau tolu ki tau hanga o teu teu e tau mo ui, e tau tukulolo. Ko ne lava mea koe os, sai e mea kotoa ye tonga ni kai. Tau se atu ofa le mea koe tu maha tahaya fo tu e ngai, ai ofa koe, fitongi ofa pe ofa koe ya. Mea koe mahu inga au pito ia, ke ki tau tolu, ula ki te mea koe ki ai tau tu whakata. Taka ngā tongi aki hale na ulawe ki mua. Pea ka ki e lawa iha toko taha pelu ki. Koe whanata a maari e tāno me tangata i ka nari nai, e pelu e taha ka i lawa i koe. Fie mau ke tau pelu koto. E kai, o koe kau e ngai koloa, i e koloa ngai koloa koe ki ai. Fie mau ke tau pelu koto koe ki ai. Koe mea koe kai tau pelu. Pane ki ko e veka. Tape u veka ku fima ke ua ki. Ko ne ki pe a veka to holai ku ke e to e ua kua ki ahe. O ku fie ma o e ngahe mea ko ia. Tau lotu whakataha, lotu he lau maari e mo oni. Seika, eh? Ta fato mala. Ta foki ke o tua. Ko foi fai to o pego i kia, eh? Pego mau inga o pito i e ka inga whanong. Ke tau nofo o sio ke ke inga hita fai ko ia. O ku mau inga o pito. Tata ka. Koe omi koe na ngāwe koe ni ke tau tolu ke tau fai. Koe tokonaki koe he lele ia ke whonua. Pe koe ke ngata pe koe ai, o ku ngahi tala noa he ngai sosiale whakamitia, tuku ai ke, tuku ai ngahi mea pe he, mo ofa mai tōku, a koe ngahi mea pe alo au tonu ke api koe ia, mo ku ha mo whakaton, aho ni ko hoko mea sosiale aho ni, ke si longoa ai e whonua, ko nau iai, ku whewe ka ke si ala tu ke api koe ia, o a potara noa, a mea uke tō kanga ki ai. Ka kua aho ni kua hoko, sika ngai whakalakalaka, whakateknolosia, sia anga, ai maumaluta anga e tau nofo, ai whonua, te mwe melino anga e tau nofo ki ai. Mau inga pito ia. Ka kui kau ia e lontoni, e mea mau inga ki tau nofo, ki tau tio ki ai. Ka fokia tuko ia, ki tau tai mi malo pito. Ia,
1: whamalo pito pisope, te te maka ka ma fokia malo.
2: Io famalo atu e wena papeka. Kake, ko e peuta milite fa ki he wa. Pea me mea peta e wena hanga ko mea nei rawe ko ki ai. Oua teke tamte i mai ho sum a lingko na ospe patukupe ke mo ui te ta hoko atu a ki ai pe ai besiko ni ai pe mana tonga ki proklama ko ia oku hoko. Ka foki heka o nevela ke o mai ki Fanong nong goni pe aus padak to gi fokiat ke fraus meta programa malo.
3: Io malo bito te vita pa ko fa malo at fa mari e mai pisope. Fa malo at ko wi lo ta hen nga isi u ko fe hu i to la fa mo ave ke so tia kai osi. A una ko una to ke tau e fa i ka ko tau fa la mari e. Fa malo at ko nga ko i ko nga ta ka bene programa e poni ka ko lotbe malo te ita ma fa marino ate fa no no ko ni o mi pe me palestini e so dia tu ko to i ate ro ko hai be fa no mai ke fa no no ko ni fi e ma u ke mo o mi e fi afto na ki e tau pe si fi ka ko ni o fi e ma u ai so dia tu tu ko to ape o a u ke to le ke reka Fie mau ko e walu e fiafi, nima tolu hiva i e Great South Road. Tau whataha ki ai, ka toa ki mou tolu, ko e nak mou whanongo mai, tala ki e whahinga o kai ke nau whanongo ki polo kalamani. E ka pau whanongo mai, e ka kai koe ni mou ilo hataha na e ihe sootia, ka kai ke whaoko kwa ate fi kau koe ni, kore me palestini, o fi mau a kau so tia tuko toa pe i loto o kalani, e tau whataha i fi afto o naki, e tau pisi e ni matolu hiwa, rei sa floti. Tok mau e whakaiki iki o e tutu nini, i ha mulawa mai. Le te vita ko wha malo ato, e proklama o e poni, wha malo ato piso pe pe ka weina, o tatau ato i pe i e poni, kau foki e kou kamata i hawe ni mai, pungpungin wha malo ato, o whalaha kare mutolu, malo.
2: Ia ko whamalo atu, o ne vela. Pea pe foki pisope ke pa muhena, hangi pe ko mea nei rave ke ai uhena, koe ki palpare ma telefoni, te tangawe ake pe ai Zoom, ki programa ko ia hoko atu i he poni. Whamalo atu pisope, malo apito, la veleta o programa i he poni, pea ku maari apito apito ilonga pe, whamalo ka ngā tolu koe ni i he ngalu ea, pea pe ke ngalu pe, mo kau mai ki he tau programa i he pongpongi ni, Kia sika ngā luafe, pia pehe ka molo faha Arizona, pia pehe foki kia mana hala ufia, siua aleisi, pia pehe ka osa estu a kalau, pia mo sinifi, pita uhatahi, sita tavite, pia pehe kia fifita maikolo, lisiate funaki, nisa, wate, misa watekini, okilani kustafu, makarea atakau, Reko Titonga, Tevita Latu, Manu Kanseli, Selui Matai Sefesi, Sione Tavo, Lieni Tia Keli, Pemo Ep Kite, Pepehefoki Kiafare Aisi Pulu Tousa, Pea pehe kia Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Leveni, Pamu Ana Popua, Pea mo Kiko Furimaono, Pea pehe foke Amasaya Topuluka, Afkalonihea, Pea pehe kasone Mounga, Inoke Vaka, Kilotolua, Vliami Mwala Ewa, Mo Apai Kaitu, Pea pehe kasone Alatini, Taseni Ulakai, Pea pehe foke kihekala plot mongawe, Fatawanga pehe mo keifatongo mai. Te mo nofo ai pehe, ko este tau programa ko yang ngahile o hengen ko la e wa tu be i he tau asum la va be ke mo gi break yo ma mo kof mo to ke o mai o si ha ke kaje ka ma fo ke atu e we na mo pisope ke fa sme tau programa malo
1: io a be fo malo la hi ma ka to leva sono tata ki mai mo fa tau la ma tau programa pe me i fare na pe a pe sono one vela tu bo fa ska fa malot ko ilo peu kinga o heng heng ko te mamista ma ko he tau pol kalama ngahi le o heng heng koula ka e fai tsai pe ko hiko fatongia mawinga a piso pe te ufoke atu ke ke whakakato atu tau fatongia pe a mo whakahoko e peha tau lotu e tau pol kalama i e pongpongini malo pito piso pe
0: malo pito e te utamaka whakatau la mama e tau pol kalama e pongpongini fa malo ke fa ka ga de vela pe ka te ko e lonton si ka no fanong ko to pe fa mole mole la yat ka hale ta o pe se un pe fa foto ga e pong pungini fa mole mole ki ma to lo ma ke tanga ta pe ke ta lo te wa fa ta mai mo a lo la mali man oni
1: fa fa ta
0: fa fa ta e la ma la mali e ma ka o mali ke to mu ye nga e pong pong ko ma lo tu ke aziona ko ya ko te vita pe mo lonton e mana ke na o ko atu ai polo kala mani ke na to lu e ata le a mo yo ngo e pong pong ini e ka pe mo aziona ti na to e ke e fa la mali e ke ne anga ta ki ke ki ma to fa me langina se ma nga ta po ke ma ma nga fa mo nu ia ma ko le nga ai malo ni ko to pe Jesu Kristo ko ma pro mo ui amen i wa fa ta mai mo a ma mali mani oni amen
2: amen io ko fa malo atu pisope e buena de lava pe ke o tamte i na fai fai kwa ki te lava fo ka umai ku alfo ka rinta ai e ka ke tanga ue a ke pe ni kwa ki par pare mai telefoni i he pong pong ini e ka fa malo atu pisope malo au pito au pito
0: malo pito
2: tal toki filongo a ki he wike ka hau malo te wat pe ta ngai fas mo tal tal tal ya pe ke ta programa ko ya oku hoko mo tol ko na ka fanongo te tau ngāwe a ke aipe ai a pesko ni a reti o ke tau programa au kuhoko malo malo pisope
0: malo pito lorto malo
1: iyo te sa pong pong kai mo ki no

0: koe tautai mi ku osta mi te wani ma pia mi he wā i he pongpongini, eh? Uhena ko tui pia ku ke whanau mai pia ki he polokama he pongpongini. Kai whaki te lava tā noa ko uhinga ko tā noa pia ko ne aluia he ea e uhena. Tautari ai pia ke hoko atu e polokama ke tu koi a ku osi ke oi ne tau miniti e wāono. Osta mi te wāono te mā kamata ai pia pia mo uhena tau polokama i he tainimi. Ko uhinga ke mā upeha tau taimi ki he koia ko taitai lelei ki mou tolu kotoa ku mou na mou kau mai mantu koi pēs pēni na tau ngā wea ke proklama koia hikureo e whakatua merie koi ni pēku tau toi hoko atuai i he proklama koi ni ngā hireo e hengi heng koura i he pongi pongi ni ta ko mou tolu reni ku mou asi mai o kamatai mai e tau proklama koi ni ki he pong pong ni ku ate ku whamalo ki a tika wei creation malo e ngā we pia ku whamanate ka mou tolu koe wike rea whakato ngā ka matai sa apate ko ni koe pure lulu ka au mou sio ki he misi ko ia a tika wei gune whakahoko tau o lunga whakaawa ko ia a polo kalama a wike rea whakato ngā koe whimi whako wike rea whakato ngā koe e tau hiva e weina Ufafo o faupito, whano to o mai koia e tau hiwa, ko se unu koula ia ai mo ui ai tonga. O kuiai hono uhinga. Mo tolu koni mo whanongo mai te vita manukia mo puruta usa, misa wate kini. Ko ha ho mo wakai koia ki he ki kaveinga pe ko fimi koia o wike rea whakatonga i he tau ni. Ko e tau hiwa, ko se unu koula ia ai mo ui ai tonga. He koutu iau kiai. Koutui au ki ai. Ka pauna i kai e, mantui ko kaveinga ko ni ko tau mua te tolonga e tau rea whatonga. He ko rea nga kehe kehe ana e tau rea, pe mo hiva. Ko hiva ia, koe toko taha foki i makau whanongo, koe toko taha i Nusilani. O ku ia he ka inu kawa ko tiksinari o himi. Me himi ulaki ki hene osi. He kati ke eke koe ke tam ko ia, pe koe hang. Une mao pe ia, ka pau vesi ono himi, kune mau katoa pe, ai foi vesi ono. Pa ko te lau pe, ko tama tamea, ka ko mea ko guofo ai, ka winu kawa, me ka whanongo hiva, ko ma si ia gu katolika, eh? Ka ku ui ake, ka winu kawa, i Nusilani, ko e tiksinari o himi, he kwa kia foi vesi a himi, jende ta ilo e ia. Aki e uhinga ko e ni, ka ko tau talanoa pe he ni, e osi pe pa osi. Ko hiva ia te ke hiva ko te ke mauloto pe ko ai mea kotoa ku au ke ngahi lea motua ngā wea ke hiva ko nea ia kou to o mei ai a hiva a te vita manukia mo protosa mo mea ki he polo kama ko whakamalo lahe ai ki a tika wei malo e ngā ue pe anau toi kore pe he wha teu teu ia kfoke ki nau nau whakatonga ai whareni ki he wike rea whakatonga na kore pe totahani kune si tari mau pe kore a reti o ki ai ki he ono tenteu i koi a ai whare pe hange ko ni nene o mai ai o whakaava koe totaha tau runga ko ne misi ana ave ko ki tonga he tauni nai mau he ne misi a te unga lere i taha koi a o e whiau hi whiri misi a tonga moni pe mou tolu koe mou fie mau ha mou a ngahi mea nau nau ki hengi mea ko ni mou sio ko mahalo ko toko taha ni ku poto o pito hono tui ko ia tau ngai te unga whakatonga pa koe atu kua mahalo ka te koe e titari asaeri mahalo au pito ho kau mai ko ia ki he tau polo kalama i he pong pong ni tape heka timote sini manmua timote tartala tu ki he kau sotia tutuku o kufai whakataha lahi a kau sotia i he tonaki ko niho moupeisi ko hui kulo tonga i tonga foke pisope lava e whakataha pa mo e pirikatia aneafi koia ku fae kore ko ni motor pro ata pe fika hango fulu pon pon ni ke ui ui aki ai pensio ki motor ke mo mafana pe pe ku fa malo atu ki aloni tu ipulotu loni malo apito ka ma ki ta pol kama pe pe fo ki ate vita manukia te vita manukia mo pultousa pe pe ka misa a wate kini fa malo atu ka selu mata i sefes pe pe ki a fifita mai kol motor ren ku motor hi mai ki ta pol kama wena ka fo ka tu ka te koe Kua hap, ai wena, kua taimiko ku taa e fasi o ke lava whanongo mai?
1: I he taimiko ne ke taa mai fasi kata breaki o ku whanongo lelei. Ka koutui, ta te sipe he ta fasi ulo aki pa te whakahoko atu. He ko ulawe pina ta ngawe ki mua te vitanai kei ke fulawa o whanongo kakato atu ki he uhiwa. Ka e te peni pe mea i koe ha ta rak fasi pa te whakahoko atu ka hame o ku ongo mai pe ku he pa te utok whakahoko atu te vita.
0: Io, malo ya uhina ke whakamahino mai e. Ko ia ko whamalo ki a ki motoro ko tawa pe. O mo kau mai ke tau por kalama i he pong pongi ni mo tolu ni kumou toho ia ke kau mai ke por kalama ke ati kawei pe heka timo te sini manumua lo ni tui pulotu pe heka te vit manukia se lui matai se efesi pe pe he kia fifita mai kolo kumou tolu ia kumou toho mai ke tau por kalama i he pong pongi ni kau foke atu uheina ore va pe uheina kau atu e ta fasi tari tari me hape o tari eva a hingen koula osi pa tau foke atu ke o mai Aki nao tolu kweo, nao kao mai ki awe aki e tau fasi ula ki ki e pongpongi ni. Malo.

0: ko e fika hango fulu ia ki he pong pong ini heng heng koula ko whakao se fwoi hiwa e uheina tala mai ko nanivi a hengi hengi eh? Maari e au pito ai fwoi hiwa ko uilo ko tui pe mahalo pe una kehe pe mo e tau fasi whakaava ko ia e tau polokama e uheina mea ape o tali ewa ko hi he kuke maa wange ai anga ko ia ai alu ahiwa ko haa o wakai ki ai
1: Iyo, a pefa malolahi te te wanka ko hiko ta tafmala, a pe a koe o ko to wakai ki he ki he ko kon e ngahi e ta ngahi hi wa o ku ke he ne me fo i a fastai tari ko o ke ke fu kai pe ke ongo le mai ka ko ia ko te u sai be fai pe tale le ta ha ka ko tu e le le yang e ospe fo hi wa pa ke hanga fa ta ola ma mai ka to ki pe ke pe ha fan ki i wen ai a ko e ko o kuna ta ta o pe ko ke fu a ke ke te ta ma ka ko hi ko ko ola be me kona ki fo i kwa o si na ni vi anga o heng heng ko ai ai ko mai fo ko heng heng i oku make he i he taimi o e po uri, ma whainga taimi. Ko tai tahe hat whainga taimi oku wangi moko moko pe aku, oku whalame tala pe aku mahino pe e ne whana ni vi he whuwhaf opi te taimi hinge hingi ke ma fua e ata, e? Pe aku e hange koe ngai, ke o kio mai man talaho, ngai mea koe ia, oku make he taimi hingi hingi, uke hano whainga, e apa mono whainga tala o hengengi. Mona o pito te wita kia ka koi, ko ki kolfa mora mora pe koi, koi ke kaipe he, kai ke fu mao ka kato ugi waia, i he taimi koinu te taso mo e ka e te uwhai pe kule leita. Malo pito te wita ka foke ato.
0: Iho, ko whamalo atu e weina, koi ka uhi ka uto te si iange, i ne tuku koia i he taini mi pe fefe a ne a aluatu koi ni. Iho, he kona na ke tala mai koi ngai fasi kona na e taa. Ki mua ia na e ngore rei atu pe ia. He ka taim, na ofu fo ke au e, ai mea, ai mai ka. Na ofu e au ta kona uke mahalo kona ui ngā e kua ngore rei atu pe ia. Ka te si i pe, i he. Ka pau e te ofu e mai ka heni, ka ke whanongo mai o hange ko ia, ko ane nai, pa ke whakailo ngā mai pe, ko uhi ngā ke ilo ku ke hongo. Ka pau lewa, te ke ta behe mai ho ni ma mai no kai ke ongo e ko te do oni be ai mai ka e ko hi ko ya ka ta ho ko atu ko fa malo atu ka te ko pa behe ke ka fa nongo behe ka ki mau tolu ko toa ko ni o mau i he ope behe ke ngalo ea mau tolu ko ni fa na ho poat ko ka ki mau ngalo ya te au ko fa ka kau mau be ki mau tolu ke tau ngai polo kalama pe fa tau ange pe kurere i pe mea ko toa pe me ngai api o mau i ai ko e tau fika hiva ko ia ki he pong pong ini o ku o atu fokia he po i wou ai fasiko ni ko e fare lalava o atu he po i wou ai fasiko ni ko e hihange ko e ko mea ko lave ko ki ai uheina ko e fare lalava ia ko e fo irea neongo pia ku pehe mai hange ko ni ka te au e ku ilo ko e fare lalava ko hafale o kulalava aki e. Ai kafa. Eh, anga hinea pehe. Ka hei ilo pe utonu kwa. Ko anga pehe fuka huinga aku kia te au. Ko hafale lalava. Ko hafale o kulalava. Ko kia hafo ifa o etuki aki. Ka kulalava aki pe ai kafa. Eh, lahi ngai. Ka tau si o lewa hange pe ko ea ko mahu inga i hai tau kawe inga hai tau ni. Ko e tau hiva. Ko e feunu koula ia. E tau. Ko tau mo uianga. Eh. Ma mahino yeah. au pito ai tuku ko ia ai ka venga ko ia o e tauni pe a o ku faka kau la he pito ngahi me a fai le a koni a whanau ku nau tarife hui ku nau lau mau ku nau ha ai whanau o alo ngata me tau taha ke tau ono pe a tato koko tulewa tama i la rahia nau ngahi me a koa ngahi fe aui i he kamata ko ia me he sāpate u whakawa ai ye tan ta wa ho ata sa pate le le to o si ke auto na gi a ho wo wa go ya foi wike ta ha ta wike le ka ko me ala hi foki e we na ne ko ni ko e te le ko he hala i longa pe wike le ato nga ya o kwa ke pa la ni mani i much ini ti a mo me una ta wa la ki na to ba e ka fo te ko ha no hi na kwa na ko nga to nga ta me na to le i kai ka ta ka ko me ko ta wa ta me mo po po me ma to ke le ato nga ne wi ke rea tonga mau pou pou be mal dolga ke te sio leva ki ai ke hanga he tau whanau o tala ki o nau tonga pa te sio ke whanau tonga e Nau tau wala nau fie tangata ake tau wala alu ke hako nau tau wala ko mea whaka fie fia ia ta ko whatawa nge pe e te wita manukia mo pulu tausa mo mea toko lahi ang whaka inga tonga mo whanua ko whanua lahi ia hataimi ko tau whanongo ai ngahi mea koa e hoko mai mi whanua lahi he kato ke mo ta mai si pinga mi whanua lahi koia e uhe ina kake ko ta fika hiva ko pong pong ni ko fale la lava pe a me ya hopo i wo ka fogat ka te ko te tu mai fa hinga ko na ga ga ta fasiki fika hiva malo
1: a i malo pe te vita ta ma kita fika hiva pong pong ni a ko e pe ki va kai ke fo hiva ko ni fa te ki ta na ki ai ka ko ni ka ki te si mai na ka e te ata bi te vita mai tal mono atu ki he ki farena ki te te wa ki o e tau a wikere fatonga pe aku mai no pok tevita ko konosilana tu mo unga ta hai programa ko ini a ko asleria aku aku kamata pe ka aku me fra ko pe ken pe la fa fe tu i he ngai fai ba fatonga e ka ku e fa fa malo i at pe tal mono ke te wa ki ko ye ta wikere fatonga pe mo maria pito no ka venga fe un cola ai ka nga hiba e pa ko na ka ku atu ya e tevita mo si atu ma ai ai creation a takeaway creation eh for my lot a bit of fat malo nga wala hi pe a ko ya o ku ate fa malo a ata pe ki ka america ate ma misa watiki ni ka pe ga david mankia pe pe mo porto sam ka america pe a pe fo ki o pe aurelia tweni ki he a nga ku lo pu ko ni ai kari ko mawa tangi ate ka mo kari ko mawa fefia ate ka viola sanario pe ki a fa no preka pe pe fo ke we the people ke se la ska se le tute mo priti tanoa pe pe fo ki awat ki hape mata me langi ki ti koni pe pe ka tina mo ta mo kalahi pe pe ke kulupu ai fat fat ma fa na ke a maria pe mo hik fo o pe mo ena o kau paga malo si no fa malo to pito pe a depende de si ape ki my planet cast atu my own na john tu tamahe ka pe ka va tare uli mo vai mal alto ka mo ka ngawe ke planet cast eh pe a to e close de pe ki ka fa ma ma ha mo mo ka pupu ka fo la nga ta no a atu ma fita mai kolo mo ka a i lo kava mi ta kavila pe pe ki ina tol ko tope le ko tonga ma kil kil te fo ma ina tol ko tope no fo ma ma pe mi loto o kalanina mono silana ke ka nga we poli ki a kum se kalon ma ka tu ka pa ma ka nga we ko tope nga ka nga we mala va puna nga he warehouse pa ma nga he nga we poli ko tope ha nge ko tawa a tu ke a wat ke e tau fika heiva oi pong pong ini a o pe ko a mata sen ulakai o fata sen pe fo ki ki a John Tavolo no hea, pea mo tolko toa pe kau kolos osa estu kala, o fatu ka koi kau kolos te vita malo.
0: Iyo, ko whamalo atu e uheina, pa ko whamalo ki a selu imatai sefes, o mai selu imatai sefes, ko fasikoni na tau fika hango fulu pensio, ko e wha uia a vehala, leilua, a vehala leilua, ko ia nane wha uia a hengi koula, koia ko fa malo atu e se lui matai malo apito to ko ni mai ki polo kalama ai ko tau a fika hiba ko ki pong pong ni pe mi a hopoi ko atu ai ia mag botol ko ni mo osi kau mai ki tau polo kalama ki pong pong ni ki a fifita mai ko lo pe ka fa lesi uve a pe mo pension fifita ai puku hihi fo se lui matai se fes te vita manu tia loni tu pulotu timote sini manmua me ka so tia tu tuku ko toa pe mo famanato mo frataha ya famanato ta pe mo fe au hiko ni ai agapulu ai ko su tuku ko risko tu po ai mama lo al rugby tournament ka mata ia i tona ki kaha u mo tol ko toa ko ia a toa pe ai fasi ko ni ma bo tol nga ti mi ko ia mo ka u fe au hiko ia ka tau fanongo ka po i vo mo tau fi ga hi vai pong pong ni malo

0: ko e tau fika hei vai a ki e pongpong ni ne o atu ia e hoboi wou ko tui pe uhena kua i pe ha o ha o mau ki e fasini ko hui e fale la lava pe koe ku whaka uhinga e ni ki e kau kafa ko ia o i o i fale fa he me me i tala noa mai mahalo be mahalo be ko ha ha o bakai ki ai mahalo
1: Iyo. Whamara da pito e te tamaka. Whamara te whenga malohi. O ki ata mai o ku. Neo ka fu pese te te au ka ku lava ko ni ku ongo mai. Te au kwa whewhia. Iai peha hiwa fu puri au pito. E kuhange penea ka pana kei ku whanonga te pito. Kuhange penea ha pokalama ha ongo kui. I lao fasi o. Ka whamalo. Ka koe, fu hiwa koe ni te pita na usio wakaya ki ai. Koe whaueni a Samuela Moritik. Ka e whawhasi pe e mohi wai e poi wau e. Ka hanga te au koe fwe hi wane o tata anau mai ki he whikawaki mwaha a monga maui. Pea o ku hau wai o au mai ki kau hala utai. Ka usaipe kau ki lawe at pefangi mea koe ni pito kwaya tāna ki mai te wita. Ai o asmai peo pehe koe ratangata ato ngā aheketā e. Wa e o matoka mo kau hala uta. Pea ko si na e ki mu a ke i whatapua pehe. Tu holo aki, tu hoko ki langi. Ke whangu maringi aia kua ko momo, ko e reha poto o ha atu i maki, e? Mare o pito, pea ko talai ha pepe, pea moe ha amonga a maui, e? Ango ko ngantau te hina fuka talai ha pepe mo tala atama. Sai ia o whakalongo rewa ki kapa mo tari ki tai. Mare o pito, aia o mimi tata noa, e whivani mona pito o lawe, a tata noa pini o o ha o be mi ha monga maui ai ko uinga mahalo no a fa gwene fo hi va ki fare la la mate vita ko uinga pe ke nga hi ka fa pe mo ko ni ko e a to kilangi a pe mo momo pe mo tra ha pepe ka pe he fo ki ki he sina e ai ko ka sina ki mo sina ki mui o ku i kau hala uta e, pako e mwana pita te vita pako tu pe ang lele atu, ka e whamalo atu mo mea mai, ka whoka te vita malo.
0: Iyo, ko whamalo atu e uena e. Mahino a pito, hange peko peko e ka veinga koi a peko e fiim koi ta ngawa ki he ta uni, koi hiva.
1: Koi
0: e. Iyo, o te isio ki heni, ka pauna e kai a whale la lava ia, a fo hiva koi ni, ia ngahi mea ia, o sea ta fia menu ngalo ia, kai o ko nga fo kwa ki tau rea ma u aki pe ki tau tolu e ka ko ne tau hi ko he hi va ko e e to ta i ha ke pe ia he wiki ka ha ute tau to fa no pe ki ai kai kai ki tau no na tau rea pa tau tala no a ki hanga hi me a pe he u he na e ka ko e ko u hi nga ia ko e hono tala mai ko hi va ko se unu koula ia e mo uia tonga kuni hanga whakatolonga e tau rea e ma oni au pito apito pa kou pou pou rai ki ai ngahi mea ko ia ko i wike kaha u fo ki te hanga whamanato ate he tai nimi e uheina ko i wike kaha u ko tau top 10 i koi hui kaha u ko ne ospe programa ko hikure o o i hengi hengi koula e tamata ai be ai ngai fasi tuki mua ko ia o i wike pe ko osi nofo o fa ueni te tau to o mai fai fase e ua noa me he tā mea papa te tau ngā ue a ke tā mea papa ai a koe kau tā mea hongo fulu te to o taki ua ke tau whanongo ki ai ki ngā himea koe ya te a moe maari e koe ya ai tā mea papa ko to o mai re fai fase e ua noa ko uhi kono whakapare i pēia ki tau tolu kau whanongo i he wiki rea whakatonga moe mahu inga koe ya e tau hiva eh? Ko osikamata ngā ue ki ai ki au koe ki ke peleluru ka hau ko e tau fo i fase e ua noa e o atu. Ka ko rotonga nofo tai mi pe anga fe fe hono analaiso e ua noa ko ni e ua ina. Pe te tau analaiso i peha hongo fulu. Mea pea kita ke te fili. Eh? Ke te fili tu keha se lui matai se fe si emo mea. Te na ulava pe na tota la mai. Ko e fawe na hai mo hai. Eh? Ko e anga ia kusio.
1: Ko te vita katak me ko tui fa atare va fa ki tu ke na kau mai ke hanga ta fu foi program fa ka to ke na kau mai analyze e mari au pito pito ko ka ta to mai pe ki foi me ta analyze ko ko no fa ta ko ya fu fu mo ye pa ka ngata ai te vita ko fa malo at ko e ko fa ala me mo pe ki me ko hiva ko hiva ko tala noa e ko pa ku ta ngao e ke nga hilea fa tunga motu ko te mo tau tala no mo tau malanga me ko ki tau fanga ko hi wa nga e ke nga lea tonga pe ko hawe faga o fofa e te vita ko foket
0: io mahino pito e ta fa ko niu e na pa mahino pito ka tau tol ka nga tonga ma hu inga ko ia e tau hi wa ka tau mana tui o ko hange ko tau hanga faga li e ki tanimi a e tau ulati hi wa toki hawe me ale ai ki mui

0: me ni uta na ki ma ma to ai ko hi wala ingutu la ingutu pe ka ja me ari a ke ni toko ni ka ke ta si ole ma ta ni mi ku alwa tu ke hange ko ya ku more ta hu ba ko fa ambe na ya ya papo ke o ato na hi wa pe heni ke ta fa no ga ko mari e mari eh hange ko ta nga hi la kalaka nga me ton ke ta ke ta hu ye ki ta to nga me ko ya he ko ai pe fo nua hange ko nga hi la kalaka eh ko no fo si o hi fo O kwa ipe hingo ai lakala ka hihifo, kwa ipe hingo ai lakala ka kolomotua, kwa ipe hingo ai lakala ka afe, eh? Hange ko lomi pe au, eh? Pe ko hiva ia tuko lakala ka uena, eh?
1: Lakala ka lomi pe au, pa imo fuge tene kui ni na tuwa ngei kila pa lomi pe au, eh?
0: Koya, ko mea ko uhinga ko jai, he lava ke to o mai ngai mea goya ke tau fanongo ki ai, eh? Ko uhinga ko tau feinga ke tolonga, whakatolonga e tau rea ke tolonga. Pako whakamalo lahi au ia, iho no whakaukau i goi a, ai mea koe ni, ai tau rea a foki. Na e, kamata foki ai mea koe ni, i he uafe taha taha. Eh? Ko mana tu ia e uheina. Pena kamata ia, ko uhinga koe fo i tau whakaawa ia, timi ko atonga, whakamanatu aki. Ai i kare tahi pia mo olo pere ki hono whakaawa ki koe World Cup koe ia ihe waf tataha, eh? O tau kamata me iai, ai wike rea tonga. Pia na hange a fuka kulo kula ia, he fonuani, pure i bena tolo hala pure a ngamo. Ma ngai feitu upe he. Kaku, ko whakaori te sio koe ia ki he taimi pe he. Taimi ko ulaka mai ai koe a fine mātua. Kai alate kau polisi. Una ula ka mepe na tau fua me polisi po mea pia ko vai pe poka kaka uke ke lava polisi ya te faha mea, eh? Ko mea pia na tau fai ko nao kata moe ha moe ha. Ka usia na tau kai ke fai he tonga ha mau mau. Ko ini fai na tau ke ha mau mau ke hoko. Ko ia, ko fie fia pe, eh? Foi fie fia pe. Ko mea go faka fie fia ko ka ki tau tolu. Peke.
1: Aya, kare vai te vito ko tau proklama ne nai hikule o. Ko tonga koe tonua fie fie mo tau ata aina.
0: O koe fo ke te lo ia e uheina. Ko tau fonua ata tolu koe fonua. Te hange pe koe mea na lau kao ne vela. Au si koe pā koe mo unga fi hono eke he kau poto i maamani. Na pe upuri a tonga. I kai. Ko tonga ia na tuku ia ki langi. Tau tau hange ta tolu ia ko isleri. Te si hoi fako ni ku uki he ke ngai fonua moslem ko tobe ke na ofa isile ka ko ngai me foke ko ngai ta no fa me he folofola ia te tau tu yang ki tau tol ke folofola eh e ngai me ko ni ku fai pe hange ko ni asi pe folofola ko la hi ko fe tu kwa ki holo ko fika ono man fe kai ta me folofola ia ko to ko ta ko te ne ta ki ono ofa isleri ko fika ono ia ko ni ku mahino mai ko palestini o lusi ya ku netaki fotu e mea goni ki ngai fonua moslem ko toa be ki na uofa isleri eh tal mai lewa e pare mia isleri kwa ye be ma isleri ya uka bau e de tau tafo kato ata tolu aeni ke uofa isleri ko hae tau ma isleri e tu masi ho vai ya eh ko ngai mea ya ko tau si ai ko he toi tapu i he ngai tano kakta ye maria apito ya ngako ya tau makai ke ngahi mea peheni e. Ka o atu ka taho ka te tapu ka maa e weina. Koe fika walu koe ki he pongpong ini. O atu ia e simione te kafa koe neu sani. Ai fasi koe ni e. Pea... Yeah. E. Pea ko ufoke atu ka te koe ko hai e ave kia e tau fika walu he pongpong ini. Malo.
1: Io a malo pete te vitai fa valu ko e ti ata pen mai ta fa fe ka un pongo pito ne si alu ko ko ne nga we ate ma nevela malo pit kana ton ke ne lisi ne ka uri ko e si te vita tu ku ya ko e ke ta nga u ye ka ke motol ko to pe mo me ai fa si ate nevela mo nga hingo a i he wik ko to pe ko e ni ok mo ka ko to pe ka to ki fa nevela ke lisi mai mo nga hingo a ke wik ka we a closet ke se ne Australia ka lin te ko ke ta pont ate ma au e epi a kite a kawai mo a amai pe mi loto senela a ksai ko e ata beni ma ai na tol ko ni na si a amai mo tawa selui a mata se fesa fa selui ka ko e malo pitu me family malo se o ka me kira programa mo si to ko ni la me ke ta polo kalama ata

0: ma kolotita tupo upe mo salesi ka mo mo klupu koia o samaritane lelei a pe foki na e kau mai ki tau programa a te magnator ko tope kau ko mama me ta no ka nga we a kum se kaloni pa af kaloni e pe mo e ka u fa ma u mi hantle o fat ka motor ma lo pito se mo a mai mo ka mai ki ta programa pe fo ki ki na tol ko tope te vita ka toxio ki ai a fo get pe ki ta fika valo o pon pon ini ma lo pito
1: io ko fa valo atu e na ta ku atu e pe fasini pe ma ki motor fa na ho po te mo fa na mai mi nga fitu mo yai pa pe ka mo to mo lo to ga nga u nga hi api ko ya a ta pe pa mo fasi ni ma auti ka wei pa pe fo ka ti mo te sil man mo a lo ni tu piloto te vita manukia se lui ma dai se fes fifita mai kolo falsi u ve a pe mo pension ni fifita po go hi fo ta ko a ta pe fasi ni ma au se plani se pi fra da wan pe ko fa no mai ke programa ni ko ta fo ke ni ka wa wa u pa pe ka tang tang motor ko ya pa pe ka nen si ko ata pe pa mo a fa si ko ni ma au tala hiva de ya tala hiva fo lo a puli e pa pe ka mo ala fa ulua pa pe fo ko ata pe ai fa si ni pe a ma motor ko ni son ta vo mo ka nga u ko ya pa me hi west mo foi tolu fo aki na pila mo ala e wa se na latini mo apa i kaitu pe a ka ki ngalo fo ki a ki motor Fainga koe ni ki a seo pe matapure, pe ka malka a latini, seo ne saa furiaki, pe mo eukaliti he he poto. Po tere tu hala maka, pa pe he fo ki, ki a peset maafu mo whaha walu ki tonga, pe a pe he kwata pe fasini ki, ki a moimoi lasike. Kua tō tau fo ki haa unga fonua, atu ka moimoi lasike, ki fonu alahi pe a pehe ki he nau pure fola au ka sento alau la tu tō tau me tangata ko ia mo tōru ko ni ku kei kei tō pe tō wha anu silani ko ato e fasini pe a maa mo tōru pe a pehe ke a mo tōru ko ia kei tō e mai me he timi ko ia fitu hiva na mo i kuna i koe me tari ko ula e whainolo pa mo fisi a ia ko kei ko kei, kei he ni aia vriam mo ala ewa ko tō i pe pena ia ia a sone latini pe ko a malakai pe ko kina tolu ko ia ko ato e pe fasini pe a maa ki mo tolu e uhina tau whanongo ke tau fika valo e pongpongini ne usani pe a mea simione te kafa malo

0: fika au no ia ke pompongini e uheina e ne oa tuia e Paula Tuatonga kwa ha o vakai ke fasini malo
1: io a te rawa koe koe koe leo piano pele kawene hiva i loa pe o kumari he he kune hanga e whanho ata mai anga e mea koto pofika akumo e mea lea he he pe mai pe koe leo piano pele e si e te whano ngoa a leo e piano pere. A koe piano pere koe whatata pia ki ha leo hato o whaanga. E pe o pe mai pe koe vaelingi koe moto o e ngahi haa pe, mora o pito e vaelingi, pe si i ta ukulele he, o tu uta i he io. Pe a koe fwe mene guasi koe te vita ukulave mai ki e kalaneti hula koe meri a me. Maare o pito pito kotu piti ki to ukulave mai ki ai. Aia koe leo si o to o whaanga, te hange hango e kakala, e palatai si lua ki ai i he polata. E sai, koe foi mena o maria e ni pehe koe, ongo kai mari ia a hoto loto moto atamai. E koe ngawe e ngai mea rea, e. Pe alo me kina ai a e te hori i he mamani, e. Pe asi marewe foi tau, ni hanga pua ho atamai mari la. Pe ila be, a mai soa mi sai one. O malu ia i hotoloto, e? Ne wongona e ne tupulaki, kai no ngai e te hori, e? Mare a pito moni. Ai, aku mare a pito e fwetana, ai, aku epe no fwa historia, ka kone hanga ko fwa hau atamai koe ni fwa i tanoa ki hanga koe, ai, aku hare o to fanga ka aku ni fwa hau atamai i ngai leo mea lea. E, o fata tau ki ai. Mare a pito. E aku mare a pito no fwa i vesin kono no hiva i koe ni Paula, Mare o pito mone whare a merea mone o pito. Koko tupe ko hiwa nea aris tu la tae, eh? Mone mea koea. Ka whoket pe o pena hore le atu. Ka mo tolko toa pe, ngolo tonga mea me kita programa. Tau te fito si atai pe, a mo hepe pefte at ka sein. Ke te te wake hono wha manatun ta uhi wang fut i he toko na ki o fatu ka koe. Ka whoket te vita malo.
0: Io fa malo atu e we nai pa fa malo fo ki ke ta fa sigra ta fica no pong pong ni ko ta fica ni ma o ku o atu ia e pendi tatafu pe mo kina moala ko me mamahi ko ofa ne ko e ka tu ka te ka te ko ke tu ma ia fa hinga ke ave ga e ta fica ni ma ko pong pong ni malo we na
1: Io malo pito, te vito atapie ma viola sana lio kon si to ha mai pe a te ma ha mo kolopo ka ia kari ko mawa tangi kari mawa fifia pe a mo e a tata ko fa no kule ka mo e tala monuat ki fa malusino mo tol ko tope pe fo ke klub ko ia with the people a sela oska e mo sele tute pe ke ta nga ta dj ko plikta no pe pe ke mo mata ha ki a la tai sia bayon pe pe ke tu ense ko me ka fa no le tio milaro kau o mo kulupu ko ia malo e si foftenge mihen e pe fo ke ki kulupu ko nai fatfata ma fana ka mali e pe pe fo ki ki a hik fo ope mo motol ko to ape ka pe ki hape mata milangi kai ke a ofat ka motol pe a ko ia atai pe a ma e te to kolosa de pe si a pe ma ka tapo na o ke me a mai vai pe me apahat mo alan pe valencia tuiva pe ki va fnia a benedit mateo a mina fitu e pe ka mali kolit farmaka pe a mo kalau si ha ngata palo se mo me ma kita programa o fala het ka motol malo si hu faki e motol ka fano de teo me lo to ringa toni o fat ka motol pe fo ki ki o pita halali lo mo ini salali mo ka fano de teo me taniden o fat ka motol mi saute mo motol ko to pe mi to o kalani mo la ke mo me ma kita programa o pe on le te ta nga hiva ka pe fo ki ki ta kanini ki a michael fifita michael mo ka fan ka fo mama ko ye tano a me ta kanini pe ko fe pe mi a de rana mo planina mo ke a ma ke ta programa a te ngai fas ko ni ma mo tol ko fo ke te vita malo
0: e o fo malo atu e o hei nai pako ata pe a fas ko ni o ko ko pe a ma au e sales ka fusi pe pe fo ka kum sei kaloni mo ka tu fika pa pension fifita poko i fo pa pe ka falisi uvea fifita mai kolo a selui matai sefes Te vita manukia pa pehe foki ki alontu i pulotu. Timote sini manmua pia mo tika wei. Pia mo kufamanata atoe pe ke kausa otia. Ai kore koni me mo palestini ke mo fukataha e tokonaki koni. Paku atoe pe pia mo fasini pia ma au e selu misa watekini pia pehe ka pulutousa. i he pong pong ini pe a o famaro foki i ka selu mata se fe selu o spen te to ko ato me ko ke to i mai ko famaro ka te ko ka mai ke ta programa o si fasi koni pa ko ato i pe pa mo fasi koni ma ka u a kalapu goya he la loafu a buna ki a te ko sa lestu pa uniu a pape ka mahe otu o Logan Dani, eh? Pape ka sere maya mafileo, Fred Safi Paula Leveni, pape ka sa skupu TTV TV Tatangtau, pape ka Cliffy Poco Merino Vaikeli mo papa fani fo fra mo tu itanela na pa mo heu atu itonga ata be fasconi pe ma mo to le pompongi pe ka mo to ko to pe ta lo tonga nga u e pompongi ni o ate fasconi pe ma mo to ta ta te fito ka mo to ko ya nga fa le ma ki ta mo nu watsi nga we la ko fa pe ange ko ko glau ko fono nga fa le ma ki o i ga ko nu silan pe asleria e ko a fa le ma ke ta to ta mano ka ki ke ma wa mo henga ke ta mo me pe ke ta si o ke ai mo ta wa kai ki nga me pe o ku hoko ke tau whakakau. Nga taimi eni ku whae whakakau, taimi eni o tonga ke tau whokia ki tonga. O tā koto ke ai, ke tau kai mahino pe, ko e tau ki imoa tonga, o tau kai, ke pe he whoko, e tau ki ipuaka tonga, o ku kai, o ku ikai ko mea plastiki ke tau kai. Kau ate tau whikanima ke pongpongini, malo. Malo.

0: wena timu ape ke foki atu ka te koe ko hi ka oa te toho i koni a saresi saresi ka fushi tamai saresi ko ene hiki eni i iuta i e taha hiva hiva tolu ka ko unofo whakawhanongo o ko uhange hange tani foki ana ke i saresi a saresi hange pe koni fo hiki koni i Hawaii a oye i shushi
1: iyo
0: ko unofo whakawhanongo e toho i koni a Asarisi, o kou tūi au ki a kasarisi. Kako mea whaku kuhake he ni aia ku pehe e sarisi ko peni tatafu pe a mohai e toko tāko ni nau o atu ko ena hiki. Kako tūi au ia, kou no whaka whanongo le o ni a sarisi. Tāku mōn pē la a sarisi.

0: Fie mau ke ilo a kau atisi a kou na whai hiwa ke whakahoko koe i he tau ui ke rea mahu inga e tau rea whātonga. Wha maa loa tau sares. I he, nga e rea e foi pensio e taha o sares i ia. He? Kau hanga whaka o atu ko mea kou hiki koe ni i he loka ia ko siare. He? Taku maone sares ia ko sares ia nane hiki. Seke ngai whetou aki pehe. O ko no mahu inga ni ko mea ke whakatontonu. Pa te whakatontonu au e mea ko nisa resi. Ani ko mea ke o mai te fotu au ki hemte. Tante au hingoa goe ka fotu au hingoa. Aia e fasini e sa resi. Ko ufa malo ati kati koe. Pako whatawange pe kia tevi luakaka. Tevi. Malo ka mai te polo kama i he pongpongi ni. Pako whakamanatu atu wike kaha u pule lulu kaha u. Ko ni ospe programa hikure o whakatua me rie i he wā ko kamata e tau ngahi hiwa. Tau ngā wea ke tā mea papa, tau ngā wea ke tā mea papa, ko uhinga, ko fie mao fo ke tau ngahi hiwa. Pa te to oa fo hiwa e ua. Te a mehe tā mea ko toa pe. Hange pe koia ko tupe taiki, e to o mai fo iua tupe taiki. Hange koe mapu a vaea, to o mai fo iua mapu a vaea. Ko o to o pe he, ke tau whanongo ai ki he maari e koe a mea koe koe hiva pa mui mahu inga koe a o hiva te tau lere ta tolu ai fo hiva ia i wanoa tau pā hia he whanongo ai pe tau toki si ole vai ke ngai mea koe fua maro atu e sare maro au pita o tokoni koe ni ke whakatontone ngai mea koe amone au pita a sare si ia ka koe pango fok matui hao matolu ia koe ni mea koe ni o situkuange pe ia he loka
1: E loka.
0: O situ kuanga pe ia, i whaire koi a re teo i ngahi hiwa, i he, a ngahi mea koi a. O, e sares, ai ange ke whakamahino, pe koi uhinga a sares ia ki he piano pere, he kona kune toi tohi, ka pau koi ko fefo hiwa koi a, o ke uhinga ke ai ke tohi i mai, pe koi hiwa koi ni mamahe o wha, pe koi piano pere, ke whai hanu whatontonu sares. Ka ke? Ka ufoke atu uhinga ka haha o wakai ke whaskone to gosi. Malo.
1: Io. Toki ai ke tau toki se sale se ko fanon kon ke foi piano pere ko na to kosi te vida na ke tu mai foki ko
0: Paula tu atonga ko Paula tu atonga.
1: Ka ko fanon avia ke hiku hiku o hiva ko le o yo sale si. Ka to pe te to fuga sale se ki wi ka o te to ki ta tu ke tatala no la ki ai pe to u ke ai ki mo ke fo ke o ko fie ma o sale si ke ke to hi mai ka te vita o fo i hiva na ri ku espe o ne vela ki mo ko no fo i lelenga. E sale si kata ke o anka te vita maka ai fo i hiva to ton ko ya fo i kawe fo hiva mari a sale si te tama ke tau hu ki ai no fo i lelenga sale si kai ke malo atu pito sale si to kon mai a mai kira programa ko e fo hiva ko ni mama me mama hi ko e ofa ana ke tu me fo te vino na ki wakai ki ai ko ko peni tatafu ai ana usio hi fo wakai ki ai ko producer ko tolo filmo hala tune ai ai ko na kana kai ke fu on lerei mai ka ku hange pe te kai ke a te fu la vela hi ke tapa ko ni te vita ka o te a ki ala pe o fika o aki pe mo ki ko ta na ki pe fo ai me ma mai ko o fa e ko o fa ko fo me a fa fu ngani pe fu mai o fa e ke o fa e ke ka ta mi ko o ku po uri ai o fa pe a pane fine fe ofa mo fa nga ta ya pe ko hingo re vai he ka puna ke tala ko me mama ka ko ofa e mo na pe ko pe ka to loi ai ke ta nga le re ke me ko ofa me ofa o to ai ka ke ona as mai pe le ko kai ke me ko si ene to anga ko tari hu fanga ai ko me ko mama he me ofa pe to ka matangi ko ni ofa ko mama e ko kau pike ko ki la vet pike fo iba ko ni me pan ko ki fo on le ma ka e fa malo pike ta fo ni ma pon pon ni te vi ma ko fo ket malo
0: io malo apito e we na pe ko na te to me pe sa resi o ku kamata kai o wi ke le a e fia ko fa lai te ka u sa resi he ku mon de la o hina ka pa na mana tu i na ke me me ha u ke fa ya ho e ke ka koe wike rea tonga, whai lunch, whai me peke rea te oni, i he taimi a taha waho a taha saris. Ka koe fie hau, koe hau, whau fau fau vito. mau fi tau mai ke tau programa toko ni mai e salse ka ko ka ke uhila ko ka hoko te ta programa ai ke ta fika ni mai ki he pong pong ni ne o atu ko ni ka sai be he te fai be fa don don mo sale si nga hiwa ko ni he ko nga hiwa ni sale si fuolo ane tu ko ana he loka e pa ko ke loko nga ue aki te se ka ue na e ko ke loko nga ue aki to ki ha to o hake ko to o hake fo ko ni ke ke fenga ke ta he mo ni pe la ue ya ko e ka pa ke ta hiwa ai ke ke mana ko ai e ko me ko hanga ko fenga ko ya ta ko fa ma fa fa ta nge pe ko ngole le ya de fasini te o fa malo atu ka te vita fa va te vita malo apito ka mai ke por ka ma i he pong pong ni ko ta fika fa ko di he pong pong ni o atu ya he ka ta te hina ka fusi a fa si ko ni ko le i huni o pilo le bu ko ta fika fa ya ke he pong pong ni pa ko o atu ai fika fa pe ma au e te vita fa ka va pehe ka te alua kaka, salis ka fusi, pa pehe fuka kumisei kaloni me kautu kafa, kapa, pehe ki a pensoan fifita, puku hii fo. Faresi uvea, fifita mai kolo, pehe ka seruma tai se fesi, te vita manukia, loni tui pulotu, timo te sini manumua, pa pehe ka pulutousa, fare ais pulutousa, pa pehe ka tika wei, pia mo, misa wate kini ki Amerika. Pepe fasini pia maau Samson Tike, Paulo Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Reveni, Pamo, Ana Popua, Malo ya Paula, Tamte ima fitafakoya, ai ota. Kau fui Paulo ta, kau fui mea lahi, au bito ya.
1: Ena mai lahi
0: ko ya. Sio, mate ai be, mantu yu kawa, wuhi na ya, luku ko ya ki he. Ki he lansi e Paula mate ai pe ai nasi o e na lugu ko hui ko o ta ko o ta mo fo i haka manio ke nge nga kona ke faa kuki mai e pia pehe ki aki ko furmaono amasaria topuluka hafu kalonia sio ne maunga ino ke vaka pia pehe fo ki kabriami mwala eua mo apa i kaitu mo sio ne alatin si hela ia mo nea ui toko tolu faka kina ko ni ta seni ulakai pa kuata pe me fasiko ni kalapu lotu mo ngā we pia ma aki mo tolu i he pongi pongini e mo tolu ko toa mo tolu tonga ngā we ko ate fasini ma aki mo tolu rei huni o pilo revu atu ia kautapte hina kaufusi i he pongi pongini malo

0: koe mea pe ko mawe fo hirani o eina le tala mai koe koe a ae fo yala mea piki pia vela ko ko mantu i foki a tala noa koe ni ke ono o atu koe atu i mala ke tanu koe a inamoala bea i kai ke tari e tu i tonga pia ko feu i koe mai me tu i tonga koe a ki hono o atu koe atu i mala Ko uhinga ne uia i koe a langi koe a ko nga moala. Penana, penana kau i hono langa koe a e langi. Pea i kai pea te whakafoki mai pea tu mala ki piki pea vela. Uhinga i koe na. Koe a. Ka whoke atu kate koe he to iai peho. He koe ka ta mea whakene koe manako a pito ari e uhina. Maro.
1: Io a te vedo una pita le hune o pilo levo ma le a pito per coe poi fa ausi ossi ha o che ta eva i hala cola hala va ma o mona pito ca co ma kai coi che fo ivani o puta ta no pe che e pinzie si mo ca o prinzi le hune o pilo levo co le hu o a ho e tu alai pe mono papa i cucu valo e na skate i loto have lu mare o pito ai nei au ata e nau e e nau mai moa pe aku a i kulahi ke fungani o e hala bunga e na e tu pe me he hala polau i he bunga a satellite he paintua e ai e go nau ilo pe a moe nau a hang nei koe whukalaulau noa e nau mea pe ko tu mai lewa fwe kongo te vito pe he au ata ai foi ala me a pipi a vela e mo ne opito pito ki foi va bene ma na ko pito fa po po pipi ki foi va mo na pito pa ku ta fa malo pe ku ka ke ngata pe ka fus brothers na mi va eni ko to mai pe fo ke ngai ta me ale ke ka mo na pito e ka ku pa fe vi pito e te vedo ma of venezia on le leat ku ko ta taimi ta fi ko fai e po po ini na on at ke na tol ko ta pe na ki a mai ki ta por kama pa fo ke te vedo malo
0: Io ko fa malo atu e uena, se li matai ko fa malo ka te koe, hange ko mea koni ko mai se li matai, ko mai soa me saione, ko fa ui a sio sai a mataere, i he tahariva tolu noa. Sio, fa ufo hiwa ia koe, o te kai ke fai hafa kaukau i mai ia, a motuani mo saaresi, mo misa wate kini, ki maamani, ko ngai ma ko se ko ngai ma u inga ia ko ia ai ia ta kia ki ta tolu e ta hiva fe la be ono fili ko fe unu ko ula ia e ta fononga ai ta hiva ta lava o te mana tu ia e ta unga hirea ko ia o ku fa malo atu se lui malo apito si ka umai mo to koni mai io ke ta programa pe a fa malo kasares malo apito ai kau mai ko vilia mien na mahal to puna mai sale sa pong pong fai mo kefe inga ki mala va puna kia i ke to don ha ti te ke mo mai e ka pa una mana tu i weina sio ma uhen ya sale ma uhen mo pa mo hai ko ni a maire mo maire e ka ta ga ta ya sia re dai mi ko e ma una to hen na na mi mi fai a bito ka pa te ke to e lava mai ki he wiki le a fratonga
1: a maire Tuota maire ke
0: Hai ne me va hai ti ai. O ku kamata me ai wike sa les he sa pate o to os ke to na ki ka u a u wa ka ko a falaite o ku ngata pe nga we i he a ta wa ho ata pe a lan si le ka nga we fai ma pe fa ka ta u ko to aki he mar ko to o wa he nia we na so an pe a hola mai be a ka ka ke u ta mai ko sa les ke mo mai Ka ko lansia ku maari he ko luku luku pe. Sio ko e. Ko te a ukita ki pahia he puakang. Sai me foko ka tangata koia i faa maa hange ko afu kaloni he amume. Ha uai pe puaka ha uai pe moe lami. Oua. Sio ke ta faa ki koi o ta paula reveni e moene ka ta maana e una unos penatol kuna un. Hawa uheina e Paula. Toki eke koe ai alkita heikia uheina. Koia. Koia, koe. Hange koe ni koe fasi koe ni na toke osi ai rei huni o pilo revu. Koe faa uia a sio saia area motua. Malo e selu matai sefesi e. Faa uia sio saia area motua a fasi koe ni. kata hoko atu e uhenga ke ta fika tolu ko he pongpong ini atu ya e teine la tu si o hangai fasi ko na teine ko ni kapana ke to mai a uya ke kau he hiva kite te nufu nufu au bau fanongo ku ta bolkalama pe ikai eh? A funga hola ni ko hingo e fasi ko funga hola ni ko to o mai pe ke ta fanongo ke ai pe alava ke ta famalo atu o malere o o fatu ka ko eh folo e puri e pa kapate ke sira tu ka maire pa tangi ai
1: ya okay luku
0: eh pe pe fo ka o sai astu a galau famalo atu ka motor mo ka mai ke ta programa pom pom ni eh oina motor ko to a ko ya i pom pom ni ta nga u motor mo a ha ke te te ke mo lava to nga u ko atu fasiko ni funga hola ni pa ma ki motor pe pe ka motor ta lo to nga u ta ni ta u te fito ki ka nga u fa ma ki ko fondo nga fa ma ki fa na ho poat a te pe fasini pa ma motor pa pe ki he ka nga u e kona ku mo nga u e i he nga i api ko ni ka ke nga lo ka u fa u ri ko to a pe ta ta pe pasi le lu e pa pe ke u pa taxi kau security tau lo tonga nga u e pon pon pe ka mo to lu bon nga u i tu a ta te fito ke nga i hala ta la mo nuat ma lo nga u e pe a mo nga u e le lei pe mo mara tu i pe mea koni o go tal no a koe ki ai ko a fai nga mea na uena ma lo a
1: Io a te vitu tu gata bema sale ka fusmo en mo kalap kavatonga koia o e vahenga baka afa Campbell Town fa manata tai pe tau po club concerti sales ma tu pe mo tau a me ki po ni ma septema ma club e come solo e ma lo pito sales o fatto ka fo ke te vita malo
0: io o te tau fica tolo pung pung ni te ne la tu ya mo funga hola ni ta fa non ga ko fo u ga te ave fasconi e wena e ko tu pe ya pe ilo sales ki ai malo

0: ko e fika tolu ya ke pong pong ni pe me atende la tu e oena pe a mange pe ko glau fo ga wi at fasini ka ko ne no fo ana ko he loka o ku ton ke to o men a hiva pe he ya hange ko ni na ko fo hiva ko ni asare si ani ko o ire su si ko ke ma o pe ko ta o fe a tem ko ke tu ere ti o ya sare si i ere siri ai ko fo fo tu ko ere ti o i ere siri na ha wa sare si pe o alu pa mo ne fo i ala pa ma ko ya na o hiva le le mon ka more more ai me a se ko fo i ta ha ben ke to ai tu ke ka pa ke to ya ya o hiva ya sare si
1: e ko
0: he fra fufu i be fogia sai be go me fono ga ya gitane nanga ko ta ka as me iba o mai ka ko moni abito nga hi ba ha go fo hi ba ne to go si fo u ya ka ka ko ne tu ku ko ni loto o ga to o mai u hi ba ta he ke ke u hinga ke ta fano ko ki ai pa mon pe la wa mi sa wa te tini fa ka ofa e nga hi ba ko ni ka ke ka ta fo ki mai u hina ko ha o la u ge He ko tanga tafo ka teine koe koe koe ki wha ike. He ko lava pea teine ia, o lo tonga pea ne tanga tahu li liu pea te e volo.
1: Ia, koe ia. Koe kapa ka teine te tamara ko mo ki friend ni fok nao mo mata taimu ko lati kinu sila na ko ki friend a pito pa ko kawa teine topo pito ngai artist ai vo kone voice ene le o o ku lava peke ma fuli fuli pa ku kau ia he me afu fungani e teini ko fat ka momo mat ka koe fu iwa koni fo o au pito o pito fa mara pete li tango to to o mai ngai hiba koe mau inga ke o mai ka e funga holani ka ku kai ke ufu ma o ka katata ka ki to to o pe fanau ato hiku hiku mai me a ku hangi ko hapo i hiba koe fa ka laulau noa ki ha kui e o ne more pe frau hola as mai pe en alo a fe sene to anga e alua se mau kui ofa e pe as mai pe ku ai ta anga e ku as mai loto pe ko ofa ko ia ko fala ra no e en alo a fe ni nga isa e to ta ka ke flawa ko e mau kui pe na e ko na me le fai ka to ta ofa ka more te vida o ku tala tala no a pe u yu pe sono hingoa mo fa mo a pe ka ni he ni mai e ai ko e fo i hiva ko ni ko fo i hiva fe ka wa mo ia ma winga pit pa fa malo ke te vida ka fo ke atu
0: ki ta pikaua o pongpongini. Malo. Malo apito, toi ta miniti e uoua. Toi ta miniti e uoua ke ni maa pongpongini. Fafofa apito e polgama. Taimilelei apito e uheina, na e polgama e pongpongini kake. Ko pikaua ko e pongpongini, se o kake asi mai a se la oska e pongpongini. Ko to o mai ai, ai fasi ko e ni uheina, ai mea toloa firme hala langa kari o e paia. Koia. Ko uinga ke fe nga nge pe asi mai ko ape ga fula ne na me ago ko mai ke tala le tio ka ko ke na fa no na ko mai ke fa no a hai e mai na po na me ke tala le tio ka pa ko le ke na fa no le tio na wo te kamata ka u e to na ki me a o tuku tuku pe ta fa ki ke wa na to tala le tio ko ke na fa no le tio ki na wa e uinga ko koia ko e tau fika ua ia ki he pongpong ni atu e toloa firima hala ko e langa kari o e paea ngā hei kulupu ko toa be ka ua ua u ko ate fasiko ni pia ma aki mautolu pia pe hefo ki a osa yastua galau pia mo ou malere teivi a luakaka salis kaufusi kumisei kaloni mo kautufu kapa penson fifita pa pe heka farisi uvea fifita mai kolo pa mo selu imatai sefesi teivi tamanukia pia mo loni tui pulotu pia pe heka timote sini manumua Bia mo tika wei, bia mo whamanato ai pia kau sotia tutuku ho mo whakataha i he tona ki koe ni. Whamanato at ke ngai timi koe mo kau he whiau hi koe a mamaloa rugby tournament i he kamata i he wiki kau, tona ki kaha u ai whiau hi koe a. Bia kou ato ai pia mo whasi koe ni ki a Kimotoru ka wa o koe ni ki a Samson Tike pa pefoki ki a Paula Tatafu, Fred Pani, Sa tayone wate tolta o pia pehe ka Paula Leveni pia moana popua, malo e mauota Paula. Kiko furima ono pia pehe ki Amasaia Topuluka, si o ki af kaloni hea me handiri o heina ko afu e si kakau mai pia mo e ki ma ki ilambi koe ke fai ake fei lau lau e pia pehe ka sone ma unga pa mo ino ke vaka kuse ka ongo wami lo dolua ka pana e mea e na uriami a Mwana ewa mo apai kai tu mo sone alatini toko tolu whakakina lahi mo nien Ato e pe pasin ma ta sin ra kai pe pe pe fo ki ki kalapu lotu pe mo ngawe mo tol ko tol tol to ngawe i he pong pong i fika wa ni pa ato e pe pe mo fasin pe ma mo tol fa na ho pate kai fi tu mo i ai ange ko glau ko mo ui ke ta wa taina fi tu hala na ia fa ka ka ra ha bi to mo fo ki mai Lili we mo ui ke ta no fo ato ta wa ta ina pe o fo ato get mo dol ka fo get we na kwa ta me na ga ga i ai fa sin malo
1: e vida ko fo manata pe ke ki lu lu ke at ka ta se ni u la kai ka pa u ha el lori kai volu pe pa ata ne ki lu ta se ni u la kai ko ko ke ase a ke pom pomin io a malo pito pe a ata pin o pe wa ma tanga tu wa ai ani ai causa te tutu ko te rana pe ki amo fui ke pai seni mo moto tata o ne vela mo moto ko ta pe han ko na mo fano no ke na fata ko na pai palo pit o fat ko moto lu pe o ki long o mai ko ki te fano te vita pa ha to ori e kupenga ai tu ka pa me pa ka alfa fo me kupenga a tu ke ave ke ave ka pa la le ven na li e kupenga
0: mo ko u hen na futa mo mo ko ni ka gata al gida
1: Takoi, takoi. Io koi, o fatu, pauleven, o fatu kakoi mu ana popua. Sai be, koi ke wala tu te vita, tamahe ngahe o tae pauleven, ni tahate usi kai, ei koi ke ngofua e kai he koi. Tahi ngono hoa, o pangate ni wana popua, ei, o falahe atu pauleven, kakoi, koi na tonu poke ke report ka te tamaka e o ta, pe kokolosean ki sene he koi te uihena. Pa malo ta pito paula, ei, o falahe atu kakoi malo pito. Pe foki pe amoe, foi hiwa foke ni me he piu ta fahi, o fa pe atu mohe ia i pe ia ma a... se la oska e go ne tai beni go ne puna kaki mai ai o ya o fa pepe ke a viola sana lio pepe ke fa nureka pe mo club ko tanko kali ko ma tangi malo pitso mu a mai kita programa ko fo ke tevita malo
0: yo malo a pito e we na pa ko ato fa sini mo tol go ne mo a te te ke mo lava tu ke nga we i he pong pong ni ko ate fa siko ni pe ma aki mo tol tola firma ala ni mo langa kali o e paia Malo.

0: ko e tatai mi ku lau se koni pe uheina pe a hoko e ni ma ka fuka tuka te koi ke ke fai maha no fuka maa popo ta polka maa ke pompo mini maro uheina
1: Iyo, whamala tapi to te tamaka ku tau mai ki he whaosinga ma tō mui e tatongi ahi pongpongini pe a tau vete aki pe fo i fotu e siuna, eh? Tala mai pe he lau man maa ke ke tuiangi se ano kakala, eh? Ko tō kakala ke haofanga o ka ke katu uta ki velata. Ko e whamala o tau pito ko tui ko e whamalo pe la valele i whatungi ahi pongpongi te vita pe a ko at pe whamalo lahi ka koe i he ngahi toto mai tau ngai hiwa e hongo fulu iwi koto ape pe au kate kwa malo kenga we lahi ko ia kwa malo tingi na tolu koto ape ni anau kau mai mi ngalo ape mok na tolu koto ape pe a mi nuslana po fe pe fe tu o kho ngā pito ho mo kau mai ki e ni whala wala wata whatungia a ko ia kate o falahi kang mo tolu koto ape mi wha malo at pe au kate pe tala monu ki he wike kau a mena kwoke wike kau ko tau fo hiwa ne ua noa tau hiwa pe ki e au ke pāhia, e moe tā. Talamono te pehe ki te waki o e wikere whatonga te vita, pe a wha talamono at ki ai, pe au atai pe moe wha malo ki nga tōlko tō pingu, nau kapa mai ki whai mai toko ni, pe a moe o wha, o atai wha malo lai ki ai. Ka kono whakatoa, ko e lavalele whatongia, iho mō kau mai. Ko e atai pe talamono, pa te atai pe mo talamono wha ase atai pe te vita ki si PFT ta o hiwanga fultu po seini i amara ke tōna ke i sana maka maire parang ke iki ken tō liriunga mai ngai apen ka te koe i he kaha o pe a koe a koe whawhita i pe koe o tua unne ke i waka pe mo ki tau tolu pe a koe o whalahe atu ka mō tolu a kono whakatoa te whawhita i pe mō tolu ui ke kaha ue taimita tau pe ke tau polo kalama koe a hangi kona utu e whalahe me ke ui whare whatonga kono whakatoa Paka malo at honga ia, malo ho mumi a mai ka mumi a to a fatu. Te vita, ka poke at malo.
0: Iyo, ko fa malo tu hena, malo apito, pepe ka ngu tolu kotoa, o ku mumi a mai ke ta polkama i he pong pong ni o ate fa malo fa fufunga i ate polkama, fa malo ke ngu tolu kotoa ha mukau mai. Hange peko mea kulave koi kia a uena, koi lava koi a e ta polkama i ho mukau mai. Koe ak wha malo kak mo tolu malo apito. A ho mo kau mai ki tau ngahi polo kama. Te wha manato atu epe a wike ka u. Ko ne ospe polo kama koe he ua. Te tau hoko atu epe kai te wha ha malo lo. Te tau hoko atu epe ke tau polo kama koe a ngahi le o e hengengi koura. I he pule lulu koe hui koe tau fui fase ua noa. E misa watikini toketa pea pehe fauki ka... a te vita manukia fa malo atu ki a piula fa os malanga malo ka mai da pe ka pultousa te tau pa hi ni he hiva nga hita me a mari e papa te tau to mai ke tau fa nongo ki ai ke fa ka fie fie ai ke tau wiki le atonga ko e tau hiva ko e fe unu kou lai a ai mo ui atonga ke fa ka tolonga a ke tau nga hirea ai ka venga ko e ni ko e guata Fafafunga ea tu e polkama malo apita mukau mai ke tau polkama. Tala manua te tau ngā wike, mono ngā fatongia, pia pehe ke he wike eni. Te whamana tupe kak motol, ai polkama i he toko naki, pia me i he taimi taha wā ki he ono, fatonga ea nge kolinta e ngā we, i he toko naki, ko ki mo ua ke rā vātu ke si i tau hiwa ngofuru, taha pene mau kui o keito e. Seini koia koe hoka te linta e tau ngā we i he tōna ki pia pehe ke pule lulu ka hau pia me i he tolu e fiafi ki he ono pongpong i tua pule lulu koe tau wike rea tō ngā ia pia ilonga koe ke fie lava mai te vita manukia pa mo apul tausa pia pehe ka toke tau wa te gini a tā bēni he tau mou ki i area ke mou ewa mai ki heni i he wike rea whakatonga mō mā sio ke whakawhawha e whanau na uluhe hala ta tau bē pālangi me matakari kolotoa e nau fie fia fōu whaka nau tōre me ko tau wala nau fie fia e nau tau wala ngahi koia ko tala monu watu whanawako ngahi siasi mo tonga kotoa u tau whakapae a fonuani tala munu watu ke wike o e rea whakatonga. Malo uheina, malo e ngāwe lahi. Wha malo ka univela pape he kapisope, e tau whataki koe whatonga e pō pule lulu kotoa pe. Malo apito. au atu e hata hata fasi os kapa tau hoko atu ke tau programa hoko fakausi programa fakausi o atu e fai fikau lute sefes i he pong pong ini mo tolgo na mo ate te mo lava atu ki he ngawe mo alupe mo me alele mo fanongo ke tau programa fakausi a ni ko fako tu ya fai fikau lute sefes i he pong pong ini malo

ko e tatai mi ku osta muni te tāwalu pe a mei he nima i he pongpongi ni koia ko atu kwa malo lava lere tau polo kalama ki he pongpongi ni fa malo ai ki ak motol ko tau ape na muka mai ki tau polo kalama pe ka pisope uei na mba mone vela pe ka ki motolu ko tau na mo ko fa manato ai pe tau polo kalama tau naki me tau wa ke ono pe pe ke pulo lulu ka au pe a mei he a tolu e fiafi ke ono pongpongi Te tatau atu ai peheka, o atu e whaifikau lute se fesi, e tau polo kama whaka osi ki he pongi pongi ni. Ko ia ko kore whamori more peheka, pa ne aha ngai tō whatongia ki kai ke tau, pe a moki mo tolu pa mo whamori more i ange a e motu ani. Ko e tuu ia ke tau polo kama, ko ia o kuhoko atu, e he toko ni whakalau maarie, pe a mo hono whakau se pe tau polo kama ki he pongi pongi, pe a mea whaifikau lute se fesi i he pongi pongi ni. Malo apito, pe ako tatawa tae pe, ka mou mea talamanu atu, kengai fatongi ako tope, aga mei mua. Malo.